0: Laman po natin yan ngayon, muli.
1: At meron bang mga announcement mula sa Security and Exchange Commission? Kasama natin ngayong umaga ang butihing regional director mismo
2: para
1: ng ating Security and Exchange Commission, Bicol.
2: Pangyayari?
1: Oo, ano nangyari niyan?
2: Hahan po natin.
0: Iba yung background namin.
1: Wala ako dun eh.
0: Oo.
1: Attorney Norma Tan Olaya.
0: Yan, ng Good Security morning. Exchange Commission.
1: Good morning, Tabby Attorney.
0: Good morning.
3: Good morning po, Pastor Rico, Pastor Romel. Good morning po sa inyo.
1: Good morning po. Ayan. Siyempre, batiin niyo po muna, Attorney, ang mga listeners at viewers natin sa buong Pilipinas at sa buong Bicolandia.
3: Yes po, Apo. Good morning po sa lahat ng nanonood, nakikinig sa ating programa Oras na Pilipinas Bicolandia ng D-Way Legazpi. So, happy listening po.
0: Ayan. Mm-hmm. Parang nasa Kuala Lumpur si Atty. Yung background niya.
3: Ay, hindi. Yan po yung head office namin sa Manila.
0: O, sa Manila yung building.
1: Head office.
0: Ayan.
1: Atty. Mukhang interesting itong bagong topic natin ngayong umaga. No? Ngayon ko lang yata ito narinig. Fidelity Capital Investment Group. Ano tabi ito, Atty.?
3: Yes po. This entity or group was a subject po ng advisory ng SEC back in January pa po. So, medyo 6 months na rin, And then, there was an cease and desist order that was issued against it kasi nag-offer po ito ng investment with a representation na investment ito, platform for cryptocurrency. And mataas ang offer niya, mga nasa 2.5% per month. And ang investment would range from nasa 25,000 pesos to 150,000 pesos equivalent, although dollar ang kanyang pinapa-invest, so $3,000 mga ganyan. $500 US dollars up to $3,000. So more or less mga ganun, 25,000 pesos and or up to 150 pesos and pwedeng pa ulit.
1: So, ito ba, Attorney, ay talagang operating na?
3: Na-identified before yung February na may operation sa Norte, sa somewhere in Isabela po. So, na-identified yan na ganun. And the advisory was issued in before that, nung January, just a month before. So, may na-receive kami kasing report na despite that, kasi naka-post na yan sa aming website together kasi with so many other advisories about scams sa aming website. So, may nag-tip sa amin na may operation daw po dito sa Bicol, unfortunately. Kaya mag-disseminate kami nito. We are doing in more proactive intensive dissemination kasi baka hindi nila alam nung yung mga nagjo-join sa ating mga kababayan dito sa Bicol, kung meron man, baka hindi sila aware na may advisory na po ito. As a matter of fact, it was posted in our SEC website back in January po, January 2026. So, nakasaad sa ating advisory po na hindi po ito authorized, no, to solicit investment from the public. And we are calling on all yung mga prospective investors na not to join yung mga ganitong unauthorized investment solicitation scheme.
1: So far, Attorney, wala pa naman ito sa Bicol.
3: We received a report na meron daw po. Pero anonymous tip po ito, hindi siya nagpakilala. And so far, wala pang lumalapit na investor sa amin. But meron daw po, may nag-tip po sa amin. We are in the process of verifying this kung totoo. And yun nga, kaya namin din gustong i-disseminate. Maaaring kasing while the advisory was posted pa in January, baka hindi aware yung ating mga kababayan po. Baka lang po hindi sila aware na may ganitong advisory na ang SEC. So, mas magandang mas mapaalalahanan natin sila. As such that hindi po sila mag join or mag-participate dito. So again, ito po yung name is Fidelity Capital Investment Group. Ang representation po nito is investment in cryptocurrencies and operated abroad po ang ito. And supposedly mag-invest dito sa and kikita siya ng guaranteed returns of 2.5% a month. And
1: pero walang product, attorney.
3: Wala kasi ang sabi dito cryptocurrencies ito. So,
1: so
3: magbibigay ka lang ng ano ng magda-download sila ng app. So through an app ito yung tinatawag na Yepbit app.
1: Yepbit. Meron yung Yepbit po. Kaya pala tinatanong ko ano tong Yepbit.
0: Yan pala ang app niya.
3: App po yan kung saan doon sila makaka-invest po. So downloadable na app. So yun na nanawagan po kami kasi baka ang ayaw natin is yung marami pang mag-join ba. Not knowing na this entity was the subject of advisory. Baka kasi dumami ang mag-join na maraming mabiktima. So ayaw naman natin ang gano'n.
0: Kaya ano, napapanahon ito, attorney, napapanahon sapagkat maraming kababayan natin na sa mga ganitong, pumapasok sila lalo na very ano yung kanyang ano ha, yung kanyang offer, may yung income. Twice per day, in exchange for the said investment.
3: Malaki po. Malaki ha? Po ang promised return. And ang problem is hindi mo siya ma-withdraw based on sa naging findings ng SEC. No, hindi siya basta-basta ma-withdraw. Kailangan pa rin nilang may mga conditions. For example, kailangan mag-recruit ng additional investors, ganyan.
0: Ay, oo. Meron akong attorney. May mga na laman ako nung nakaraan na nag-join din dyan. At ganun nga yung modus eh. Yung bang tataas yung iyong pera sa kanila. Tataas yung pera mo, yung amount ng pera. Tapos hindi mo siya mawi-withdraw. Kailangan ka magpasok ng mga
1: Investor.
0: Investor doon. Bago ka maka-withdraw sa tamang panahon pag marami na yung investor. So, ibig sabihin, makakalikom muna sila na makakalikom ng pera bago ka. Tapos yung pera, yung amount of money na naandun sa record nila, hindi mo mawi-withdraw. Pero, parang ikaw ay, ano, yun ang mag-i-inspire sa iyo na magkuha uli. Sapagkat nataas eh.
3: Kasi may account ka dun. So makikita mo, uy, ang laki na.
0: Ang laki
3: yung
0: na.
3: Numbers kasi nakikita mo dun sa platform.
0: Ay, yun nga, attorney.
3: Hindi mo nakahawakan.
0: Yun nga, attorney, ano eh, may 250,000 na doon sa account. Abay, talagang tuwan-tuwa yun. Pero hindi naman niya ma-withdraw. Siya, pasok siya ng pasok. Kasi lalaki yun, depende doon sa iyong nare-recruit.
3: Yes po, may percentage yung depo of the recruitment. So parang andun yan, yung mga indicators ng Ponzi scheme andun eh. Yung magre-recruit ng investors. And then basically, kukunin doon sa mga ibibiktima. Doon kukunin yung mga supposed profit ng mga nauna. Yung mga naunang. So kung meron man po, halimbawa, kasi yung mga nauna kasi sa ganyan, sa mga Ponzi scheme, sila yung parang part ng scam din eh kasi sila yung kumita ba at the expense naman ng mga victims na pina-invest na hindi na nila mabawi yung kanilang pera.
0: Attorney, parang high-tech ano yan high-tech networking. Di ba yung networking parang high-tech na yan through ano na yan through yung nga yung Yepbit na yan. Dati ang networking meron pang mga product noon eh. Pero pagdating sa third level, hindi na ikaw yung first level lang baka makatanggap ka. Pero sa dami ng ipinasok, second level, third level mo na, wala na. Tapos magko-close na siya. Naloko na yung mga tao.
1: Yung mga networking ng ano. Pero wag nating pasintabi at paalala lamang. Hindi naman
0: may mga networking.
1: In fairness naman sa iba.
3: As a marketing strategy ng mga product, it's recognized naman.
1: Basta may product, okay yun. Pero pag wala, kuidaw ka mo duman. Attorney, posible ba attorney na ito ay dati na nag-rename lang sila o rebrand?
3: Wala kaming information to that effect but kung posible posible naman din po.
1: Kasi sabi mo kanina,
3: sa ngayon, wala akong information to that effect kung ito ba ay may ibang pangalan before.
1: Kasi sabi mo nga kanina, posible na yung mga utak
3: pero nangyayari po ang ganun.
1: Ang mga utak nito ngayon, yung mga dati nang kumita din at gusto lang kumita ulit. O gusto makabawi.
3: Apo, ganyan. Kasi, kung pwede rin kasi sila, may mga gumagawa ng ganyan po. Alimbawa, na subject na siya ng advisory. Identified na yung name na ganito. Kung pwedeng mag-change ng name, the same people behind it, possible po yung sinasabi niyo, Pastor Rico. Ginagawa po yan ng ibang scammer.
1: So ano ang dapat gawin ng mga listeners natin para hindi na sila mabiktima nito?
3: Ang kami po ay nananawagan po na wag po sana mag-participate ang ating mga kababayan dito sa Bicol Region. Dito sa ganitong scheme, no, yung may mga indicators ng ano, Ponzi scheme ang tawag dyan. Yung Ponzi. Wala talagang legitimate business kung saan papaluguin yung pera, ano po, but pagkus ay kukunin lang yan, yung pera is kukunin lang sa mga
0: investors, sa tao din, sa tao. Paiikutin.
3: Yung pera ng mga sumunod na investors, i-distribute yun sa mga naunang investors. Kaya marami pong kailangang mabiktima in order for the few to have their so-called profit.
0: Yan.
3: Kasi kukuhanin kasi yung pera ng mga victims. Hindi naman sila makakapag-magic out of thin air ng pera. So, kailangan may pagkuhanan. Na pera. At dun yan kukunin sa victim. So, yung maraming kailangang victim para masustain mo yung promised returns dun sa few. Yung few na kumikita. Kaya nga ang sabi ko lagi dito, yes, it's possible kilala mo kumita dito. Ano po? Or siya kumita dito. But okay. Hindi kasi dapat yun yung way ng ano pag-earning because ano yun it's a, parang form of robbery or pag nanakaw din kasi meron kang mga victims kung saan mo kukunin kailangan may mga subsequent investors yung pera po nila yun po yung parang effectively ninanakaw
0: ayun oo kaya yung mga first level and second level noon yun medyo makakatanggap yun kasi yun ang magbabalita eh. Na totoo ito kasi may totoo ito kasi may ano ako eh may return merong nakakuha ako eh so dadami nang dadami
3: and then galing naman po yun dun sa pera ng mga sumunod na investor so ang requirement dito para kumita sila kailangan may mawalan may kukunan ka eh ng investment so may mga victims ang ano to, automatic may mga victims kasi yung pera ng mga victims, yun po yung mapupunta dun sa iilan na kikita sa ganitong investments.
1: So, huwag po tayo mag-join sa ganito. Hinahanap ko, Attorney Norma, yung post mo sa iyong Facebook account para ma-share ko. Parang wala yata sa Facebook account mo.
3: Sa FB group po namin sa Sec Bicol.
1: Sa FB Bicol. So wala FB sa yung group. Personal account.
3: Ay, wala po. Hindi ko naman ginagawa for official yung aking personal account.
1: So,
3: meron po kaming official FB group.
1: Sec Bicol.
3: Apo. Group po siya.
1: Group. Oo, inaanap ko. Kasi mas maganda ma-share ng lahat eh.
0: Oo, ma-share sa...
1: Ma-share sa kanilang mga account. Ano po para mas maraming makabasa?
0: Oo, para ano rin makapag-ingat din na attorney sapagkat talagang ano eh kung ang tao ay titingin doon sa return, doon sa kanilang yung matatanggap nila, yung balik ng kanilang yan. Talagang papasok sila sa ganito kaya napakagandang at napapag-usapan ito at napapalaganap na dapat maging maingat sa mga ganitong klase ng modus.
3: Opo, kasi illegal ito and authorized ito and fraudulent, hindi lang sa lack of license eh. Fraudulent siya in the sense na mambibiktima in order to earn.
1: Security and Exchange Commission, Legazpi Branch. Yun ba yung nakalagay?
3: Ay, hindi na po yan. Wala yan na po yun? Yung luma.
0: Ang luma na yun,
3: po. Ngayon, group na lang po kami. We can send. Actually, nag-send na kami kasi yung report that we received, the operation was in
1: Hindi ko ma-search yung group.
0: Attorney, nakapangalan din dito yung founder, ano, attorney, oh?
3: Apo, yung Jonathan Brook po.
0: Jonathan Brook.
3: Sabi, Australia.
0: Sa Australia, sabi niya na may local counterparts, ha? Pwede ba natin basahin ito, attorney?
3: Nasa advisory.
0: Yan, local counterparts and agents identified by the names of spouses, Larry Deason and Jenny Deason, together with their son, Vince Deason. Uy, Vince Deason, ha?
1: Uy!
0: As well as Christelle Macaling Cabalonga, Dom Hidalgo and Charibel Macaling, who are in charge of the promotional and recruitment activities, which are carried out online and through its office at Opigamo Isabela near St. Peter Chapel, Iligan. Iligan, ha?
1: Isabela.
3: Yes, po yung na-identify na operation doon. Sa north. And then, so far, yung sa Bicol, ang na-receive pa lang natin ay tip na merong ganon.
1: Pero wala pang office.
3: Opo, yung kung may actual office ba, we are in the process of verifying. But at the same time, nanawagan na rin tayo agad. Kasi ang gusto din natin is ma-inform na agad yung public, ma-remind yung public. Kasi baka kasi dumami eh. Dumami yung mga biktima sa Bicol region. So, nananawagan tayo sa ating mga kababayan dito sa Bicol.
0: Dapat
3: to not join this authorized.
1: Wag na magpabiktima.
3: Wag na po tayo mag-join dito.
1: So mga kababayan, mga kapatid, tandaan po natin ang pangalan, no? Fidelity Capital Investment Group.
0: At merong nakalagay pa sa ilalim niyan, ha? Baguhin ang kasalukuyan at pangunahan ang hinaharap. So yan ang kanilang mga
1: tagline nila.
0: Sabi dito rin, investors are required to actively recruit new investors to join the investment scheme otherwise. And they are not allowed to withdraw their passive income. Yun yung nabanggit nyo, attorney, kanina, no?
3: Opo, yung makikita lang nila na sa record na yung numbers, no? Pero na yun ang pera nila, but they cannot really withdraw unless mag-recruit sila ng additional investors.
1: Halos, attorney, walang pinagkaiba sa mga dating scheme na
3: ganyan naman talaga scheme.
1: At alam mo, karamihan sa mga listeners natin parang nabiktima na ng ganyan.
3: May experience na ng ganyan. Nawala na sila dito.
1: Ikaw din pwede.
0: Ako din, kaya kabisado natin yan.
1: Kasi kakilala natin ang nag-alok sa atin. Akala natin okay yun. Ngayon, attorney.
3: And maaaring yung kakilala niya po siguro kumita din sa
1: Kumita siya.
3: Kanyang pagre-recruit, kanyang pagkukwento.
0: Actually, yung sa akin pa di, yung sa akin, attorney, ay yung aming kaibigan ang siyang nag-finance sa akin para doon hindi naman ako ang nagpasok ng pera. Siya rin, kumbaga, ni-recruit niya ako para dumami yung kanyang downline.
1: Parehas tayo pa din.
0: Yan. Mm-mm. Tapos nakaabot ako ng nakaabot ako ng 80,000. Hindi naman, ma-withdraw. Kumbaga sa Tagalog yan, na attorney, no? Tayo, Tagalog kami ni attorney. Taga Quezon kami. Sa taga Quezon, ang sabi, palaway yun eh, palaway. Yung bang panglaway lang, yung para bang mainganyo ka doon sa 80,000, merong 100. Pinakita nga sa akin nung kaibigan natin. Pati siya ay malapit na mag 1M yung kanyang ewan ko kung yun ay na-withdraw. Kung na-withdraw, sana tayo nagkape-kape. Hindi naman tayo na-invite magkape. Ibig sabihin, hindi na-withdraw yun.
3: Numbers lang.
1: Halos parehas lang, paulit-ulit lang. Maging mapagmatsyag na ho tayo, mga kababayan.
0: Ingat-ingat
3: yes,
0: po na.
3: Opo. Kahit while ito, specifically identified by name, Fidelity Capital Investment Group, ang gamit na app, yung YepBit, kahit hindi ang sa akin lang, kahit hindi ganito ang pangalan, no, if for some other reason may iba na namang may a different name, nag-engage sa mga similar schemes, wag po tayong mag-join sa ganito. Maging prudent tayo and diligent sa pag-decide, no, on what investment to choose, no, sa ating mga yung pag may mga extra money ba na pag-invest, pakaingat-ingatan din na maging mapanuri kung ano yung mga investment vehicles na pipiliin natin. May mga legitimate naman po kasi doon po tayo sa authorized and hindi fraudulent na mga investment scheme.
1: Ayun, napaka maganda ito. Very timely na pala paalaala sa atin, mga kababayan. Habang hindi pa dumadami ang nabibiktima dito sa Bicolandia, huwag mo nang dagdagan at huwag ka nang magpabiktima. Kaya nga ginagawa ng SEC ang kanila talaga mga gawa para naman mabigyan tayo ng impormasyon na hindi na natin mabiktima, hindi na tayo mabiktima. Kasi ang pera natin, pinaghirapan yun. Ang hirap ng buhay ngayon.
3: Yes po, talaga. Malaking bagay yung knowledge. Sabi nga nila, knowledge is power. So, yun talaga. Minsan kasi, posible na nagiging victims ang ating mga kababayan. It's because of baka lack of awareness. Paaring nag-join sila dito because they think na legitimate. Ganyan po. So, at least nandito kami, no, para i-remind din na at mag-inform na tungkol sa mga illegal fraudulent investment schemes na ganito yung mga pyramiding, Ponzi scheme. Ayan po ay actually since time immemorial yata may ganyan talaga, no? Walang siyang pinipiling panahon
1: meron palaging nabibiktima.
3: Oo po, kahit nung unang panahon pa may ganito talagang
1: hindi natututo.
3: Nakakalungkot.
0: Alam mo nga ako, kaya may nabibiktima, attorney. Kasi may amount merong parang sa pagtingin mo doon sa amount, ang feeling mo sa'yo yun matatanggap mo yun
3: Kahit ang katotohanan. Kasi nakapangalan yung may account name, di ba? Account mo, nandun yung how much. So meron ka ng sense of ownership doon. Kasi halimbawa, like sa mga online banking, di ba? Kung nag-online ka, makikita mo naman yung deposit mo. So, parang, di ba, nakikita mo siya online na, uy, may ganun akong pera. So, parang ganun, may ganung psychology, may ganung pakiramdam na, ay, may pera na, lumaki yung pera ko na, yung investment ko, kumita na, nakikita nila. Though, hindi nahahawakan, no, yung pera, but nakikita nila on the accounting, on sa account nila.
1: Kaya lang, magduda ka na kasi hindi mo naman na-withdraw. Papatakamin ka lang.
3: Well, paparecruit. Iba-ibang scheme but isa yung scheme na paparecruitin ka. Precisely because kailangan may bagong recruit.
1: Para kasi may mabagong mabiktima.
3: Pera, di ba? Mapupondohan nila yung
1: Sana maging matalino na tayo, mga kababayan. Huwag na tayong pabibiktima. Attorney, maraming salamat po.
3: Salamat.
1: Salamat po sa iyong walang sawang pagpapaalala sa ating mga kababayan patungkol sa mga ganitong klaseng panggagancho ng mga dempare-parigos ng mga tao na mga bibiktima ng iba. Attorney, any last message sa ating mga kababayan?
3: Yes po. So, andito lang po kami sa SEC, no? Kung if they need information, pag may mga ganitong offers sa kanila, mga too good to be true na mga investment opportunities, no? Usually, ang mga too good to be true ay red flags. And then, kung pwede rin silang magtanong sa amin, ano? Wag, mas mabuti yung hindi ka pa nag-invest, yung magtatanong ka muna bago ka mag-invest. Rather than nag-invest ka na, tapos hindi mo makuha yung pera, medyo ang hirap ba yung challenge, paano mo habulin, yun yung reality na, yung paano mo bawiin yung na-invest. So, mas maganda maingat na tayo in the first place, wag na din talaga mag-invest sa mga illegitimate or fraudulent investment schemes.
1: Attorney, maraming salamat po. Ingatan ka na ating Panginoon, pati yung pamilya mo, at pagbalain ka ng Panginoon, Attorney.
3: Thank you din po.
0: God bless, Attorney. God bless.
3: God bless po.
1: Ayun.
0: Okay. Alam mo pa di, ano yan ha? Talagang tayo mananawagan din sa mga pastor, sa mga church leaders. Lagi yan ang nalulo tayo kasi mababait.
1: Wag na ho tayo mga pastors. Ang pera natin ay napakahirap hanapin.
0: Napakahirap.
1: Eh. Parang may sapalos pati ang pera. No? Mm-hmm. Ang bilis lang madulas sa
0: wakan. Mm-hmm. Ito ha, Fidelity Capital Investment Group o yung kanilang app is Yipbit.
1: Yipbit.
0: Tandaan nyo ha, tandaan nyo.
1: Yung mga Yipbit na yan.
0: Ayan po pala ay manluloko. Mm-hmm. Makaisa po kayo sa maluko na naman ha. Mga kasamahan namin.
1: Mm-hmm.
0: O, madala-dala na tayo.
1: Lagi na lang tayo.
0: Lagi na
1: lang tayo. Ayan. Lagi. Ayan, nakasama natin ngayong umaga mismo ang Regional Director ng Security and Exchange Commission. Attorney Norma Tan Olayan, walang sawang nagpapaalala sa atin na sana ay huwag na tayo magpaluko.
0: Ayan.
1: Ayun, kayo po yung magpapaalam na 8:28 na in the morning. Salamat,
0: Judy,
1: Abi.
0: Judy Malati Yuson, marahay na aga po. Mga pastor, magandang umaga din sa iyo.
1: Magandang umaga. Salamat po sa mga sumama sa amin dito sa programa ngayong umaga. Salamat, Abi Sinto Gabos. At lagi natin paalala na habang may oras pa.
0: Tanggapin po ang ating Panginoon Hesukristo bilang Panginoon tagapagligtas ng ating pong buhay.
1: At siyempre, nakasama natin ngayon sa technical side si Don Ramon Diaz. Kayo po ang iyong mga kasama. Kalakakan nyo niya na pagkaaga ang mga lalaking tatapos ng inyong kalungkutan.
0: At magpapatuloy ng inyong kasiyahan. Ang triple R.
1: Triple R. Mr. Solamente, Rico Jalente.
0: Ito naman po ang inyong nakakasama every Friday.
1: Lamang.
0: Mm. Walang iba, Daddy Ru. Ruela Ruela po.
1: Bye-bye, Tami. God bless you.
0: God bless.
2: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 DUAY FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isang mabagpalang umaga sa bawat isa na nakikinig at umaantabay sa ating programa sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. At ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho. At ako si Yvette Pao ang inyong kasama hanggang mamaya. At tayo pong lahat ay magsasama-sama at I am very excited na makasama kayo sa ating programa ngayong araw na ito. It's a beautiful Friday morning at talaga naman pong every Friday ay tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig ng mga entrepreneurs na nanggagaling sa mga miyembro, iba't ibang entrepreneurs o mga negosyante na miyembro ng Business as Mission. Mas nalalaman at nauunawaan natin kung ano nga ba itong Business as Mission, kaya maya-maya lamang po, itong hayan natin ang isa na namang kwento ng isang miyembro ng Business as Missions. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay mangumusta sa ating mga kasama na lalong-lalo na po kanina pang alas 5 ng umaga na umaantabay at sumusubaybay sa ating mga programa dito sa Care 104.3 The Way FM. Kumusta po kayo mula sa atin dito sa himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City? Kumusta po kayong lahat sa 1st, 2nd and 3rd District of Albay? At syempre, kinukumusta din natin ang ating mga kapatid, kaibigan at ang ating mga kapamilya, mga kakaryans at ang ating mga taga-subaybay dyan sa may Camarines Sur, Camarines Norte. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga nasa isla. Ang isla ng Happy Island of Catanduanes, magandang araw sa inyong lahat. At ganun din ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, Tikaw and Rapu-Rapu Island. At ganun din, kumusta hindi natin ang ating mga kaibigan at mga kakaryans, mga tagapakinig sa may Sorsogon. Nako, marami tayo dyan na mga nakikinig sa atin na mga tahimik lamang dahil sila ay nasa radyo. Pero alam natin na ting nakikita-kita tayo sa ating mga paglabas, talagang nangangamusta sila at alam nila mga pangyayari dito sa ating himpilan at sila ay natutuwa na sila ay patuloy na nakakapakinig ng ating signa o ng ating pag-broadcast at sila ay abot na abot ng ating signal dyan sa may Sorsogon. At kung saan ka man naroroon ngayon, ikaw man ay nakikinig ng ating live broadcast today o ikaw man ay nanonood sa mga social media platforms na available, ay kami ay masaya na ikaw ay kasama namin at patuloy na sumusubaybay sa ating mga programa. Kaya naman, kung ikaw ay nais mo na mag-mention, magpa-mention, magpa-shoutout, or meron kang gustong batiin, lalong-lalo na yung mga birthday celebrants at yung mga merong mga importanteng mga selebrasyon o anumang tagumpay na inyong nararanasan ngayon, kami po dito sa ating himpilan sa FEBC Bicol ay talaga namang masaya at natutuwa at nakikisaya sa anumang tagumpay na inyong isine-celebrate ngayon. Kaya naman, kung nais mo na ikaw ay makipag-ugnayan, pwedeng-pwede kang pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At pwede ka ding mag-text o tumawag sa ating telepono numero 0998-843-0573. At syempre pa, kung ikaw naman ay nais mo na nakikita kami at napapanood, ito man ay live o ito man ay replay, maaari ka na pumunta sa mga social media platforms na kung saan matatagpuan mo ang FEBC Bicol. Sa ating Facebook page, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung ikaw naman ay nais mo na habang ikaw ay may ginagawa, nakakapakinig at nakakasubaybay sa atin, basta ikaw ay merong internet connection o may data, pwedeng-pwede kang mag-type sa iyong telepono, sa iyong laptop or sa anumang gadget na iyong gamit at i-type mo lamang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm.
At kung nais mo na ikaw ay mapabilang sa ating lumalaking pamilya ng Carians Official GC, pwedeng-pwede kang magbensahe sa amin at upang i-add ka namin dito at ikaw ay mas magiging updated sa ating mga live programs, ganun din sa mga pangyayari dito sa ating mga happenings dito sa ating himpilan. At syempre, lahat po kayo ay welcome na pumunta at bumisita sa ating himpilan. Dito lamang po kami located sa Arimbay, Legazpi City. Ayan po, along the highway lang po kami. At makikita nyo po kami kagad dahil po tayo ay merong malaking signage ng Care 104.3 The Way FM. Kumusta po ang lahat? At syempre, kumustahin din natin yung mga nasa labas ng ating bansa at yung mga hindi naaabot ng ating signals, saan ka mang sulok ng bansa o sa labas ng ating bansa. Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa pagsubaybay. Sa inyong pong pakikinig, amin pong request na i-share nyo po ang ating mga program links para naman po may iba pa na tayong mga makasama at meron pa pong iba pa na mabless sa mga talakayan, usapin at sila din ay ma-encourage at ma-inspire sa ating mga napag-uusapan. At syempre, yung mga information na kailangan nila ay maaari nilang makuha dito sa ating himpilan sa pamagitan ng pakikinig sa atin sa radyo or kung hindi man sila naaabot ng ating signal sa radyo, maaari sila na makapanood sa ating live or replays ng ating mga programa sa social media platforms. Kaya naman lahat po kayo ay inaanyayahan ko na samahan ako hanggang mamaya para po sa ating business as mission segment. At syempre pa, bago po tayo magpatuloy, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at tabay lamang po kayo. At bago tayo pumunta sa business as mission segment natin, tayo muna po ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

Maraming salamat sa pakikinig at pag-antabay sa atin dito sa ating himpilan. At syempre, isa na namang makabuluhan na talakayan ang ating natunghayan sa ating mga kaibigan mula sa Business as Missions. Alam niyo po ba na sa panahon ngayon, marami talaga yung iniisip na ang business ay tungkol lang sa mga tungkol sa pera or yung kinikita. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, it's good na talagang naniniwala po tayo na ang pagnenegosyo ay may merong mas malalim na layunin. At ito po ang hatid ng Business as Missions. Ito ay pwedeng maging mission field. Ang ating pagnenegosyo ay pwedeng maging mission field. At ito po ang ginagawa ng ating mga kaibigan mula sa Business as Missions na nagpapaalala sila sa atin na ang trabaho at negosyo natin ay hindi hiwalay sa ating pananampalataya. At yan po yung ating natunghayan sa ating guest today with Business as Mission. Alam niyo po yun, sa bawat transaction at sa bawat pakikitungo natin sa tao, may pagkakataon po tayo na maipakita ang pagmamahal. Hindi lamang pagmamahal, kung hindi yung integridad at kabutihan ng ating Diyos sasalamin sa atin. Kaya ngayong umagang ito, bago po ako magpaalam sa programa ng negosyo asin trabaho, ay nais ko pong iwanan ang salita ng Diyos. At ito ay nagmula sa Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Kaya alam niyo po ba, itong salitang ito mula sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na kahit saan man tayo inilagay ng ating Panginoon, sa opisina man yan, sa maliit nating negosyo o sa malaking negosyo natin o sa loob ng ating ministeryo, sa loob ng ating pamilya o kahit saan tayo itinalaga o inilagay ng ating Panginoon. Ito po ay pagkakataon para maging daluyan tayo ng Kanyang biyaya. At sa ating pagtatapos, tandaan po natin, ang negosyo natin ay hindi lamang para sa sarili nating tagumpay, kundi para ito sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung saan ka man ngayon naroon, ito ay ang iyong mission. Ito ay isa sa iyong mission field. Maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat sa umantabay at sumubaybay sa ating programa. Ako muna po'y pansamantala magpapaalam sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pao at salamat din sa ating technical team na sumubaybay at sumama sa atin ngayong umagang ito, kay Don Alfonso at kay Don Ramon sa pagsama sa atin programa ngayon. Maraming salamat at patnubayan po tayo ng Panginoon and may God bless us all. Ito po si Yvette Pao, nagpapaalam pansamantala para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Antabay lamang po at susunod na ang Family Matters. Siyempre kasama natin dyan si Pastor Joe Genduso at si Pastora Lala Gendusa. Magandang umaga and have a blessed day. Bye everyone!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: The time is 9:31 in the morning.
0: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Good morning, good morning. Here we are again. It's Friday morning. And this is a Friday morning edition of Family Matters. This is Joe Genduso here with our trusted technical director, Don Ramon. And also here at my side.
1: Lala Genduso, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. It's Friday. Wow. Napakabilis lang po ng oras at panahon. It's already July 4th today.
0: Bukas.
1: Ah, bukas.
0: July 3 today.
1: Sana kita ng ano, Happy Phil M.
0: Happy Phil M. Phil M. Friendship Day. July 4th is
1: bukas.
0: Phil M.
1: Bukas. Okay. But anyway.
0: But we can still be friends today. Tama? Pwede advance? Mag-friend advance.
1: Pwede. Dapat araw-araw magkaibigan. Okay. So, welcome po dito sa Family Matters Friday Edition. And hello, hello sa lahat ng ating mga tagapakinig na nandyan sa iba't ibang bahagi ng mundo. No? Maging dito po sa ating sa Bicol Region. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay sa lahat ng programa po dito sa FEBC Bicol, KR 104.3, The Way FM. Namo, napakaganda, no? Kasi itong ating tinapik last week ay talagang marami kaming natutunan. Hindi malalaki na yung mga anak namin, pero bilang mga grandparents, ano, ay marami pa rin matututunan. At talagang shinare ko ito doon sa mag-asawa, no, na pamangkin ko, and the way how we should discipline, and kung paano din, ano, baga parang kami bilang mga grandparents, sometimes may mga ginagawa ng disiplina yung mga magulang, and I apologize, ano, nag-apologize kami sa mag-asawa kasi minsan nga parang na violate yung ano, yung kanilang discipline sa kanilang mga anak. So nako-confuse yung mga bata. But now, okay, sige, let us set the rules straight. kayo diyan ang magdisiplina, and we will do our part also, ano, pero hindi kami dapat magmeddle kung paano yung discipline na gagawin nila sa kanilang mga anak. It was happy, and it was a maganda, no, na kinalabasan, at talaga naman natututunan natin dito sa mga topics na atin pong pinag-aaralan. So ito po ay hindi lamang para doon sa mga the topic that we are going to discuss today. It is a continuation, ano,
0: nung ating
1: teaching our children, no, at sabi nga natin na yung pagtuturo sa mga anak ay sa loob talaga ng tahanan, nang sisimula talaga yan. And ayun nga, na kumbaga sa ating pagpapatuloy ng atin pong aralin ngayong umaga, sana po lahat tayo ay matuto muli kung paano ba ito i-apply sa ating mga pamilya, no? And hindi lamang ito para doon sa mga nanay or tatay na sila mismo yung kumbaga nandyan, kundi ito rin ay para sa mga lolo at lola, at yung paghahanda din, ano, paghahanda natin sa mga susunod na henerasyon kapag sila ay magkaroon na rin ng sarili-sarili nilang mga pamilya. Ano?
0: So, yeah, tama.
1: Ayan. So, pwede ba natin babalikan muna natin itong four guidelines for discipline?
0: Okay.
1: Bago tayo.
0: Okay, before. Mm-hmm. Okay. Just to, first of all, say anytime, we're always happy to hear from you.
1: Mm-hmm.
0: Let us know any thoughts you might have, anything you want to share with us or share with our other listeners. The information that we're discussing comes from a book by Pastor Peter Tanchi,
1: mm-hmm.
0: Motivate, 8 Secrets of Successful Parenting. Mm-hmm. Okay, and we're going to discuss some of the ideas that he has that about how they, what they did as parents, and how successful or unsuccessful they were in some of the things they did.
1: Mm-hmm.
0: So again, we invite you to stay with us. We're going to take a short break, and we will be right back.

0: And here we are back. We're talking today about continuing on what we just started last week, teaching our children. And it's worth repeating what we ended up with last week, because as Mom Lala said, that we learned a bit from it. We learned something from it. And there were four guidelines for discipline that were given. And the first one was set clear rules. In other words, there should be rules that are very clear that you set with your children. There's no discussion, or they don't understand, okay? We have these particular rules.
1: And they have only two rules.
0: Oh, sila had two lang.
1: Para daw, ano lang, main rules yon, ano? Kasi naman talaga, pag tinignan natin ito, lahat dito ay mag-uugat, no? Mm. Yung pagdidisiplina. And then, ang una doon ay pag-respect and obey. Respect and obey. Pangalawa, yung consistent na husband and wife rules, no? Ito yon, ano? Agree on the rules as husband and wife. So, edo dito kami natuto, no? Kasi, yun talagang dalawa, solid. Yun talaga, ano, pag sinabi ng tatay na hindi, yung nanay talagang hindi din. So, talaga, or yung nanay, sabi niyang no, yung tatay no din. So, very, very firm sila. Kami, ako, minsan sa akin pumupunta, pagkatapos, kung nag-no yung parents, nag-yes ako. So, nung nabasa nga namin to, ay, nako, ako pa yung nag-violate ng rules ng mag-asawa. So, na-clear namin ito. Consistent husband and wife rules, no?
0: Yeah.
1: And then, consistent application of rules.
0: Uh-oh. That's two parts to that. One is do the same thing. That, in other words, halimbawa, when you tell your child, do not eat in bed, pero you eat in bed, you're not being consistent with what the household rules are. But the other one is when you give a command, they should obey.
1: Yeah.
0: Obey na. Not the example that was given is you say, maligo ka, okay? And the child doesn't do anything. And then you wait a little bit, and then you shout some more, maligo ka. And finally you really get angry after time, maligo, and then they go do it. When you do that, the children learn that the first time
1: you're not
0: serious.
1: First time
0: I'm giving the command, don't wait. There's going to be a couple more commands, and I'll just wait until Papa or Mama really gets angry. Then I will obey. The idea is, no, we train our children that when it's time to do it, obey na. Don't train them to put it off.
1: So ito, pre-practice namin ito, ano, parang yung ano na parang three times muna sasabihin ng nanay, no, doon sa bata.
0: Mm.
1: Pero sabi ko, hindi. Ang sabi daw, excuse the application of rules. One command, obedience rule. Kapag sinabi mo. And then, so nagtinginan yung mag-asawa. Tapos sabi ko, kailangan mo kasi nanonood ng TV, kailangan mo na i-off yung TV. Turn off the TV right now, sabi ko doon sa parents. Sumunod naman yung parents. Okay, pinaliwanag doon sa anak, sinabihan kita, hindi ka sumunod, kaya off ang TV. So, wala nakuha naman. But, I mean, kami parang, natatawa, no? Pero, very important talaga pala ito. And we should not let our children or grandchildren see na parang hindi tayo seryoso, parang natatawa tayo sa ginagawa natin. No. Kailangan talaga na nakikita natin nila na serious tayo dun sa mga ini-implement nating mga rules. And, etong consistent unconditional love. Yan. So, pinag-usapan din namin ano doon sa mag-asawa na kumbaga parang manapapansin kami kung paano yung love, no, na pinapakita, na kung saan yung pagdating dito sa parang spanking, ano, daraan tayo dito sa spanking, na may na-observe lang kami na medyo kailangang baguhin, ano, yung style ng pag-spank doon sa bata. But anyway, yung pang-apat na dapat nating maintindihan about discipline is yung consistent unconditional love. Yan. Dapat maramdaman ng bata, maramdaman ng anak natin, bakit natin sila dinidisiplina? Dahil mahal natin sila. Yeah. Walang ibang reason kung bakit dinidisiplina is because mahal natin sila.
0: Tama.
1: Okay, so punta tayo dito sa ano bang mga methods, ano, o paraan ng pagdidisiplina ang kailangan natin gawin sa iba't ibang mga different ages, di ba? O to, exciting to, different ages. Oh, anong method of discipline ang gagamitin kapag ang bata ay, ang edad ay 0 to 7 years old?
0: Okay.
1: Newborn hanggang 7 years old.
0: Okay. The effective, oh, most effective method is spanking.
1: Palo.
0: Okay? Because it's immediate and it's over quickly. And the Bible says in Kawikaan 13:24, he who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him.
1: Ayan. Dito, ano, parang marami ditong mga nanay ang, or mga na, parents, especially yung mga nanay, ano, na parang ayaw na papaluin, di ba, yung ganyan yung bata, parang ano, and dito nagkakaroon minsan ng conflict yung mag-asawa, kasi minsan yung tatay parang gustong ispank or the other way around, and ay yung nanay naman ayaw, di ba, parang nandoon yung laging ay yung anak ko, ako na lang lahat, di ba, ganyan, parang ayaw nasasaktan yung anak, di ba? Kaya ang iba nga ngayon, ang method na ngayon na ginagamit, we do not spank anymore, di ba? Sinasabi na hindi na namin ini-spank yung mga anak dahil probably because of guilt, ano? Mayong absentee ka, dahil busy ka sa trabaho, so you don't have time enough for the child, sa mga anak mo. So binibigay mo na lang lahat para bang compensation doon sa iyong kakulangang oras para sa kanila. So pero hindi, the Bible talaga nagsabi din na kailangan ng pamalo, ano? Papaluin din yung bata talaga. Kasi sabi nga, kung ini-spare daw natin yung pagpalo sa kanilang mga anak, ay parang nagsasabing, we hate our son. Diba? So, hindi. So, kailangan natin na, kumbaga, ay sa stage ng 0 to 7, ay kailangan nila yung palo, no?
0: Tapos, most important here, he says, is use discipline your children for disobedience or disrespect only. Halimbawa, if the child breaks something, don't go spanking your child because he accidentally broke something, okay? Never spank them because you're angry or because you lose your temper, okay?
1: Mm-mm.
0: This is selfish, okay?
1: Mm-mm.
0: We should never spank a child in anger. It makes the child angry and hardens his heart.
1: Lalo na kung galit ka sa asawa mo, tapos sa pagbuntungan mo, yung yung galit mo, binuntun mo sa anak mo, di ba? Frustrated ka, tapos talaga grabe. Hindi naman sila yung may kasalanan talaga, pero sa kanila na ibunton yung galit. So, kailangan iwasan siya, ano? And ano yon, yung there's wisdom with spanking, no? Kasi natututo dito talaga yung bata na malala yung lesson, no? Kasi may ginawa ka agad silang mali, di ba? So mali yung ginawa nila, so pag pinalo sila, na ano, matatandaan nila, bakit kaya ako pinalo? Kasi hindi tama yung aking ginawa, no? So like say for example, ano ba yung example? Nilagay nila yung, alibak, nagsinungaling sila, ano, doon sa edad na, kumbaga, 5, 6, alam na nila kasi minsan yung ang mali at tama, kahit naman papano, ano, they know how to, actually, yung manipulation ng mga bata, napakalakas sa mga magulang, ano, sa bata, bata pa lang yan. When they, pag sa newborn, iyak ng iyak, di ba? May nabasa nga akong book na kailangan daw kahit doon pa lang sa newborn, 'di ba? Ikaw na magsiset talaga ng rules, yung parents na mismo yung magsiset ng rules. Kailan siya kailangan dumede? Kasi every 4 hours, 'di ba? Every 4 hours, yung ganyan. Pero minsan parang basta gusto lang ng bata, iyak ng iyak, gusto lang kargahin, 'di ba? Gusto lang yung ganun lang.
0: Mm.
1: And kailangan na doon pa lang ay alam na nung bata, no, kung ano ang dapat na ano, kung kailan siya iiyak, kung masakit ang tiyan niya, okay. Tiningnan mo kung masakit yung medyo may kabag, 'di ba? Then you do something about it. And then kung halimbawa basa or kung ano man yung discomfort na mayroon yung bata, then you pay attention to that, no. Pero kung halimbawa parang nararamdaman mo na ay pinainom ko pa lang to, nakapag-burp na siya, okay naman, parang gusto niya na lang na magpakarga, at mga bata na ayaw na talagang magpababa, every time na ibababa mo, iiyak. Every time na ano, iiyak, di ba? So, noon pa lang daw ay kailangan na talaga nung discipline. Alam na nung bata kung ang time ng kanyang ano. At saka yun yung pagtulog, may narinig din ako na kahit na sa pagtulog, 'di ba nagbabago yung time ng pagtulog nila.
0: Hmm.
1: May maagang maaga, may ganito ganyan. Pero pwede na daw yun na i-set ng parents kung kailan matutulog o yung bata. So, yan. And yun nga, nasabi mo na ano na yung pag-spank, yung pagpalo ay kailangan na parang enough na parang pain na kung saan ay matatandaan nila ang lesson kung bakit.
0: Tama.
1: Papaluin sa mali, no? Hindi doon sa halimbawa, sabi mo nga kanina, eh, nabasag lang yung favorite movies, ay pinagalitan mo. Hindi doon. Yung mga mali na kanilang nagawa, yun ang kailangan na i-spank.
0: Yeah, pero okay. Say, recommended that you teach your child to obey before they are 2 years old to avoid what's called the terrible twos.
1: Yan ang pinaka-cute-cute na stage.
0: By 2 years old, children are very active and vocal. They can argue and get temper tantrums if they have not learned how to obey.
1: Ayan. Pero tatandaan mo pa ba nung 2 years old ka? You remember when you were 2 years old?
0: Hindi.
1: Parang hindi. Ano?
0: A long time ago. Too long.
1: Parang wala pa rin talagang mahala yung 2 years old. Ano?
0: Uh-uh.
1: Pero tayong mga magulang o tayong mga grandparents, nakikita na natin yung mga lumalabas ng mga ugali. Di ba? Minsan sumasagot-sagot, minsan pahabol-habol. At ito rin yung very challenging kasi ito rin yung, kumbaga, yung age na kung saan cute na cute tayo sa kanila, aliw na aliw tayo sa kanila. Kaya minsan kahit na parang nagpa-pout sila, kahit hindi sila sumusunod, tapos ikikiskit.

0: Pwedeng unti-unti ay gawin mo so that hindi po sila naka-stuck. So let's reframe their mind. No? Di kaya naman, magdami-dami talaga nito mga projects, ganyan. Eh, anak, naku, mong isubo lahat dyan. Ano kaya ang pwede? And work with the child. Encourage the child. And pwede kayong gumawa ng sarili ng plano, di ba? To chop, chop, chop yung kanyang maraming assignments. The next letter R is revisit the process kapag sila po ay nagkaroon ng hindi magandang kinalabasan sa kanilang decision or sa kanilang effort. So you revisit kasi po, na-frustrate sila agad, but if we are going to lead them how to revisit, o ano nangyari, ah, okay, ano pa, but when you revisit, just take note, paalala po, don't raise guilt and never, never judge. Bawal yung mga salita, oh, sabi ko na sa iyo eh, o tingnan mo yan. No? Yun. So, yung pong mga ganong bagay ay hindi po ito makakabuti para sa isang growth mindset ng teenager. And letter R again, number the third R, is the word reinforce. What is it that you're going to reinforce? Yung kanyang mga strength, yung kanyang mga efforts na nakita natin, yung mga naging magandang kinalabasan ng kanyang mga pagsisikap. So let's try to reinforce that. Lalo na kapag feeling down si teenager. Teka sandali anak, di ba nagawa mo dati yan? Parang medyo magkahawig naman yung situation ngayon. Tingnan mo kaya ulit. Yan. So that the teenager will be able to at least have a different perspective. Will feel that hindi tayo naninisi, no? Hindi natin nilalagay yung expectations natin masyadong, well, so much sa kanila. And the last letter R, ito po, remember that as teenagers, masyado pa silang nataas sa emosyon because their brains are still developing. At yun po ang natural na kanilang tendency na una pong nadidevelop ang emotions. And later on, ang kanilang logic. So let's not expect too much na sasabihan pa natin. Hindi mo ba naisip? Hindi nga eh, kasi mataas ang kanyang emosyon. Mga ilang paalala na naman po yan mula sa inyong Mami Desirias dito sa Memo ni Mami.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.

0: Rukuro o Saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo mga ka-TNT. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station. Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And siguro kayo ay nagtataka ngayong mga sandaling ito dahil mag-isa ang inyong Uncle Albis. Yan, siguro sa mga ka-TNT natin na nakikinig ngayon, baka kayo nagtataka kung bakit hindi natin kasama si Kuya Sam. Dahil si Kuya Sam ay may inaasikaso, no? Yan, so shout out sa ating Kuya Sam. Next Friday ay makakasama natin siya dito sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Na kung saan, magkakaroon tayo ng konting healthy chismisan. Ayan, dahil madalas no pag lunch break, sa mga oras na ito, dito natin pinagkukwentuhan ang buhay ng ibang tao. Tapos may mga ano pa tayo dyan may mga ano tawag dyan, yung may mga intro and outro or extra na mga, alam mo yun, yung parang standard na chismis. Yung tipong, pero hindi naman sa ginajudge natin sila. O kaya naman, ano pa ba yung mga madalas nating nagiging intro or extra pag mga ganyang usapan? Pero, dito sa ating Lunch Break Cafe on Air, mga makabuluhan at healthy chismisan ang ating pag-uusapan. Hindi lang basta-basta buhay ng iba. Pero titingnan natin kung ano yung lessons na makukuha natin doon. And titingnan na rin natin kung ano yung mga bagay na pwede nating the truths that we can take from that. At ano yung application na pwede nating magamit doon na pwede sa ating buhay. And tuwing Friday nga, medyo iba yung approach natin, no? Dahil aside sa ating TNT by request, maya-maya, ating pag-uusapan ang mga bagay na inyong pwedeng matutunan both in life and in journey or in adventure. Napakaraming mga bagay ang pwedeng maituro sa atin. Kung ikaw ay mahilig sa journeys, sa adventure, kung ikaw ay adventurous, mahilig sa mga pagbiyahe, kagaya ng ating Kuya Sam, meron dito mga lessons na pwede mo rin palang i-apply, hindi lang sa isang literal at physical na journey, but also sa buhay. Dahil ka nga nila no, na life is a journey. So, we can use these lessons, these analogies, para mas maging exciting, mas maging makabuluhan yung paglakad natin sa mundong iba. Grabe naman sa mundong ibabaw, no? And sana kung kayo man ay on your journey right now, maging isang physical na journey man yan. Kung ikaw man ay nag-adventure sa mga dagat, sa mga bundok, ayan, pretty sure makaka-relate ka sa mga pag-uusapan natin ngayong tanghaling ito. Siyempre, shout out kay Kuya Sam Zenarosa. Hoping na makasama natin siya no sa mga susunod na episodes ng ating TNT or Lunch Break Cafe on Air Friday edition. And maya-maya, bukod sa ating mga usapan at kwentuhan, yan, pagpasensya nyo na po kung medyo anong boses ko, no?
siguro napapansin ng iba. Kung hindi naman, kung wala kayo napapansin iba, eh, that's good. But anyway, yan. So aside sa ating kwentuhan, eh, magkakaroon din tayo ng TNT by request. Na kung saan, kung may mga nais kayong i-send ng mga song requests, mga pagbati sa inyong mga loved ones, at sa mga friends, family, ayan, sa mga special someone nyo, lalong-lalo na sa mga nagsiselebrate ng birthday today, or ng mga special days, or ng kung ano-ano pang milestone sa kanila ngayong Friday. Siyempre, pwede nyo yung isend sa ating contact information. Yan, sa mga hindi gaanong techie. Nandiyan naman yung ating standard na pag-text. Yan, isend nyo lang ang inyong mga song request sa numerong 0998-843-0573. And at the same time, pwede ka mag-comment sa ating social media sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ang ating YouTube and Instagram naman ay FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. At ang ating online streaming ay bit.ly/TheWayFM. Ang ating messenger, kung ikaw ay bahagi ng ating group chat, ay Carian's Official GC. Pero kung hindi ka pa naman miyembro nito or bahagi nito, yan, comment ka lamang sa ating Facebook Live and i-add ka namin dito sa ating Carian's Official GC.

Yun, pagbati kay Pastor John Wisdom Buenavente, ang ating Uncle John. Ayan, hello Kuya Elvis Ray Aison, pabati sa aking kapatid na si Hanani. Birthday niya po today, thank you. Uy, happy birthday sa kapatid ni Uncle John na si Hanani. Yun, napaka-unique naman ang name niya. Yun, Hanani. Shout out sa'yo and isang mapagpalang araw. And at the same time, isang maligayang kaarawan sa'yo. And syempre pa, uy, batiin natin ang mga uncle at aunties na nakikinig ngayong tanghaling ito. And shoutout po sa inyo. Sa mga manong driver sa kalsadang naka-tune in sa ating radyo, yan, isang masigabong, isang pangmalakasang shoutout sa inyo. Mga manong drivers. And syempre, uy, yung mga ka-TNT natin na palaging nakatutok, especially dyan sa mga, dyan sa market, market ng Legazpi, Daraga, and sa iba't iba pang bahagi ng Bicolandia, no? And, uy, naalala ko, no? Sa mga Grab drivers dyan na nakatutok sa CARE 104.3 DWAY-FM. Aba, isang pangmalakasang shoutout rin sa inyo ngayong Friday noon na ito. Ayan, alam kong busy ang bawat isa. And yung iba naman ay abala na maghanda ng kanilang pananghalian. Ayan, share nyo naman kung anong inyong ulam. Sana masarap ang inyong pananghalian. Sana kayo ay mabusog and sana kayo ay ma-energize. Parang masasarap talaga ang bawat meals natin pag may mainit na kape. No? Pero ngayong araw na ito is medyo mainit-init. Ako! Parang opposite nung nangyari kahapon. No? Kahapon kasi is medyo maulan-ulan. Kaya medyo ma-appreciate mo kahit papano yung lamig ng paligid. Pero ngayon naman, ay nako. Kaya kahit saan ka pa man ngayon, kaya TNT please lang, huwag mong kalimutan to stay hydrated. Naway huwag mong kalimutan kumain ng iyong lunch. Naway sa iyong pakikinig sa programang ito, sana ikaw ay ma-inspire, sana ikaw ay may matutunan patungkol sa buhay and sa pag-a-adventure. Ay, hindi lang pala pag-a-adventure, no? Kasi napakaraming uri ng adventure kung ikaw ay sporty at the same time. Ako ang sports lang pong maipagmamalaki ko. Sasabihin ko sana e-sports. Kaso hindi rin ako ganun kagaling, no? Yung mga daliri ko lang yung gumagalaw pag nag-e-sports tayo. Pero matuturing mo din bang sports ang board games? If so, hindi rin yun yung hindi rin yun yung strength ko. Yan, naalala ko yung isang beses na nilaro namin ng mga youth sa aming church. Pag mga board games na pabilisan, nako. Medyo hindi tayo ano nun, hindi tayo nag-excel sa mga board games na pabilisan. Buti kung medyo ano, kung medyo paano patalasan ng isip. Yan, may ano pa ako. May laban pa kahit papaano. Yung mga strategy ganyan. Anyway, and so it's 11:15 in the morning. Pakinggan muna natin ang unang awitin natin para sa programang ito. Ang awiting Don't Stop Believin' by Journey. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Dito lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Magbabalik po tayo.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. Isama niyo pa rin po si Uncle Alvis Trey Aison dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. And sa tanghaling ito, mga ka-TNT, ayan, meron tayong pag-uusapan na alam kong either gustong-gusto nyo itong makamit. And maybe once in your lifetime, once or twice or a few times, kung ginagawa mo talaga yung best mo, eh pwedeng makamit mo ito sa mga endeavors mo, no? Kung ikaw ay palaging nag-excel sa iyong school, sa iyong academics, kung ikaw ay mahilig makisabay sa mga or sumali sa mga competition, kung ikaw ay mahilig sa pagkakarera or racing o kaya yung mga marathon, ganyan, ito yung isa sa mga pinaka-goals mo talaga, ang magwagi. And minsan, sometimes winning is not just enough. Kasi naman, di ba, meron tayong tinatawag na first runner-up, second runner-up. Meron tayong mga tinatawag na finishers. But most of us, ito yung ginugusto talaga nating makuha. Yung pagiging first place. Yung pagiging top. Yung pagiging valedictorian. Kung ito man ay academics. Kung ikaw man ay nasa trabaho. Ito yung tinatawag nating top performer. Yan. Ito yung mga gustong-gusto talaga natin. No? And alam nyo ba, mga ka-TNT, na aiming for first place and being in the first place, being at the top, being the best performer, may mga lessons itong tinuturo sa atin, ka-TNT. Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong tanghaling ito, no? At isa sa mga lessons na madalas nating natututunan pag tayo ay nakaka-experience na maging first place, maging champions, is that, alam mo ba, ka-TNT, ang pagiging first place, that is a privilege. Pero naman, ang pananatili sa pagiging first place is a responsibility. Ibig sabihin yan, take it, kumbaga, believe it or not, madaling makaabot sa unang pwesto. Pero, mas mahirap yung pag-maintain mo ng pagiging first place. Kapag ikaw kasi yung nasa unahan, mas mataas yung expectation sa'yo. Kailangan mong patuloy na magsikap. Kailangan mong patuloy na magpakumbaba at maging consistent sa magandang ginagawa mo. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano kabilis kang umangat, ka-TNT. Kundi kung paano mo pinangangalagaan ang iyong karakter habang nasa tuktok ka. Ikaw ba, ka-TNT na, experience mo na bang maging makasali sa top 10 ng inyong klase? Ako po. Hindi naman po sa pagmamayabang, no? Pero, joke lang. Na nakatikim din, isang beses lang naman, ng pagiging nakasulat ang aking pangalan dun sa sa top 10. Yan. Pero kasi nung time na yon is nahati na yung section. Yung mga yung mga estudyanteng very academically inclined. And then yung mga students na hindi gaano academically performers. Andun yung mga well-balanced. Grabing pagpaganda ko ng So dun sa second half. Yung mga klase, dun Yun. Nakaano ako ng fourth place. Yun. Pero alam nyo ba, ka-TNT? Yan. So, pag sa first grading period, naka-fourth place. Second grading period, bumaba siya. Third grading period, bumaba. Short hanggang bumaba. And then, siguro kung tama ang aking pagkakaalala, siguro na ano yun, 8th place or 9th place. Somewhere like that. Or di ko lang maalala kung basta somewhere dun sa ano na yun. And true enough, no? Eh, hindi naman talaga madali yung pag-maintain ng mga ganyang grades. My point is, mas madaling ma-achieve yung first place, especially kung, kumbaga ano yan eh, parang firework moment. Pero if you're going to maintain it, yung excellence mo, yung character mo, yung good performance mo, aba, eh, kailangan mag-exert ka rin ng force or mag-exert ka rin ng effort equal to or greater than yung effort mo na ginawa mo nung una pa lang. That's why it's a responsibility in staying at the top. It's not just a mere privilege, no? So, kumbaga, you can lose your privileges, especially kung hindi mo naman ito pinapangalagaan ng maayos. That's the first lesson that we can learn in being first place. Ano naman ang iba pang mga lessons na pwede nating matutunan? Eto, napakahalaga nito ka-TNT, especially sa bawat isang tagapakinig natin, no? Kung ikaw ay nasa chapter 1 pa lang ng iyong buhay or ng iyong career, aba, eh, wag mo naman sanang i-compare yung chapter 1 mo sa chapter 32 ng iba. Oh, listen. Isa sa pinakamabilis na paraan para mawala ng saya sa sarili mong journey ay ang laging ikumpara ang sarili mo sa iba. Bawat tao ay may kanya-kanyang timeline, opportunities, and challenges. So, maaaring mas nauna silang umunlad. Pero hindi ibig sabihin is nahuhuli ka na. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy kang umuusad. Focus on your own growth because your journey is uniquely designed for you. O, diba? Diba iba naman kasi yung kwento ng librong to sa libro naman na ganito? So, even if sabihin natin na parehas kayong nasa chapter 29, eh, hindi naman ibig sabihin nun eh, parehas na rin yung journey nyo. Magkaiba ang chapter 8 ng kwento niya sa chapter 8 ng kwento mo. Diba? Pero yung pangalang nandyan is yours and yours alone. Siyempre may mga side characters dyan nakasali, no? Pero if you're aiming for the top, if you're aiming to be first place, aba, eh, comparison is one of the best killers. Ika nga. Makikita mo yung mga taong ganito, no? Parang ang gagaling na nila. I remember I joined this photography club way, way back, I think 2012 or 2013, ganyan. Nung ako ay niregaluhan ng aking tatay ng DSLR. Yun, palagi akong naka-automatic. Pag sinabing automatic, kung ikaw man ay nakakagamit or marunong sa, or hindi marunong sa DSLR, meron niyang dalawang settings. So, meron tayong tinatawag na automatic and manual. Pag automatic, eh, yung camera na yung mismong nag-a-adjust sa situation or dun sa paligid mo. Kunwari, kung maliwanag, edi hindi na siya gagamit ng flash. Kung medyo, ano naman, kung medyo madilim, automatic na nag-flash yung iyong camera. Pero pag manual, ikaw yung mismong nag-aano ng settings. So, mas maraming bagay yung pwede mong ma-explore kung ikaw ay naka-manual settings. Tapos ako, naalala ko nung time na yon, yung mga kasama dun sa club na yon, ang gagaling nila. Lahat sila naka-manual settings. Lahat sila naka-ano, naka... ang gaganda ng mga ano nila, ng mga equipment. May mga pa-tripod pa sila. Eh ako during that time, yun, unang beses ko pala makahawak ng DSLR camera. So, and I was so envious dun sa mga ano, sa mga ibang participants. Kasi picture sila, as in wala silang ano, wala silang, grabe yung confidence nilang pumunta sa unahan mismo para lang makakuha ng perfect shot. At ako nahihiya nun kasi yung mga shots ko minsan malalabo, minsan madidilim, minsan sobrang liwanag. So, sabihin nating nagpatalo ako dun sa insecurity ko. At medyo sabihin natin for quite a long time ay hindi ko inawakan yung camera. Sabi ko, ay, siguro kung ano, kung meron akong equipment na ganito, kung medyo mahaba-haba na, na din yung lens ko, masiguro kaya ko na rin yung mga pangmalakasang pictures nila, no? But truth of the matter is that it doesn't work that way. Hindi kasi ganun yung hindi magkapareho yung kwento mo sa kwento nila. Hindi rin pareho yung path na nilalakaran mo sa path nila. Kaya ngayon, no, if given the chance, ngayon kasi is hindi na gumagana ng maayos yung aking DSLR. And syempre, medyo nag-update na rin yung technology. Pero if given the chance na makahawak muli ng camera, aba, eh, hindi na ako mahihiyang pumunta sa unahan. Yan, para lang makakuha ng perfect shot. Yan. So, similarly ka TNT, no? Ikaw na nakikinig ngayon, don't compare your chapter 1 to someone else's chapter 20. Tandaan mo yan, ha? Don't dare to compare yourself to others because you're not walking on the same path. Yeah, napakaganda ng sinabi dito, no? Focus on your own growth because your journey is uniquely designed for you. At ito naman ang ikatlong lesson na maituturo sa atin ng ating or if ever man na ikaw ay makapunta sa first place. Ito yung third lesson na pwede nating matutunan, no? Success is sweeter when it's earned, not rushed. So sa panahon ngayon kasi, 'di ba, gusto ng marami ang instant success, instant fame, instant wealth, instant recognition, instant love. Pero ang mga bagay na madaling makuha ay madalas ding madaling mawala. Ang mga pagsubok, failures, at waiting season ang humuhubog sa ating karakter, sa ating disiplina, at sa ating wisdom. Kapag dumating ang tagumpay na pinaghirapan mo, mas ma-appreciate mo ito at mas magiging handa kang panindigan ito. O, di ba? Alam niyo ba, ka-TNT? Let me just give you an insight na pwede mong i-consider. Kung ikaw man ay may kakilalang isang tao na mahilig talaga sa video games, alam niyo po ba, napakadaling magkaroon ng sense of achievement sa mga video games, sa mga mobile games. Kaya napakadali rin ma-hook ng isang kabataan sa mga video games because instant gratification yung kaya nilang makuha. Ngayon naman, meron din namang ibang mga video games na, eto, hindi ko po pinagtatanggol ang mga video games. Baka sabihin nyo, ay, si Uncle Albis, pinag-aano yung mga video games. Let me just clarify this, no? mapapansin nyo rin yung ibang mga ano, yung ibang coming from me na mismong naglalaro ng mga video games din. May mga ibang gamers na may tinatawag silang grind, yung the grind. Kasi nagbibigay sila dyan ng oras para maging maganda yung kanilang character, maging malakas. Parang ganyan din kasi yung totoong buhay. Pero sa totoong buhay, mas hindi ganun ka visible yung progress ng isang tao. Kasi sa video games, makikita mo, nagkaroon ako ng 1 point sa aking strength, sa aking HP. E di may visible growth ka. Ngayon naman sa totoong buhay kasi, di mo napapansin yung iyong growth. Di mo napapansin yung iyong paglago. Kaya nga, minsan ang dali-dali natin ma-discourage because we can't see anything visually representing our growth. Pero the truth of the matter is, ikaw na nakikinig ngayon, you are a better version of yourself than you are yesterday. Tama ba ang aking English? My point is, ikaw ngayon, you are already a better version ng iyong yesterday version. Sana eh, na-gets ng ating mga TNT, no? Sabi nga dito mas masarap daw namnamin ang iyong success kung ito ay iyong pinaghirapan at hindi mo ni-rush. Kaya iwas tayo sa mga instant, no? Instant success, instant pera, instant whatnot. Dahil kadalasan, ang mga instant ay hindi healthy. And ito naman, ang last lesson natin for this afternoon. I mean, this noon. Ano bang ginagawa mo once na na-reach mo na ang tuktok? Do you stop? Do you relax? Do you look at how others try to strive to reach where you're at? Because the fourth lesson na nais ituro sa atin ng pagiging first place is that being first doesn't mean you stop learning. Mm-hmm. Again, ulitin natin, no? Being first doesn't mean you stop learning. Hindi natatapos ang pag-aaral kapag ikaw na ang pinakamahusay. Sa katunayan, ang mga taong tunay na successful ay sila ring patuloy na nagtatanong, nakikinig, at nagpapakumbabang matuto. Laging may bagong kaalaman, laging may bagong skill, at laging may bagong perspective na pwedeng matutunan. Kapag tumigil ka kasing matuto dahil nasa unahan ka na, doon nagsisimulang maabutan ka ng iba. And at the same time, no, meron din tong an attitude like this also carries arrogance and pride. Ma'am, kumbaga kahit hindi mo man sabihin, kitang-kita ng Lord yung puso mo, no? Ba, galing-galing ko na. Ba't pa ako mag-e-effort para maunahan yung iba? Andito na ako, I'm at the top. Kahit hindi mo yan sabihin, abay, kitang-kita yan ng Lord. And minsan, ang pinaka-nakakabilib ang mga tao, kasi yung kahit alam nilang magaling sila, they don't flaunt it. Di nila yun pinagmamayabang. Di nila yun basta-basta. Parang hindi nila yun pinangangalandakan. Kaya nga nakakabilib yung mga taong kahit magagaling, genuine yung humility nila. Kaya ating tandaan, no, being first doesn't mean you stop learning. Bagus na may gamitin mo yan to keep on learning more. Yan ang ating first four lessons in being first place. Sa ating pagpapatuloy, pakinggan muna natin ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan at susundan yan ng isang awiting may pamagat na Sige Lang by Quest. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.
1: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pagingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yosi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ka-TNT, kapag narinig mo ang salitang first place, ano ang agad pumapasok sa isip mo? Gold medal? Top 1 sa klase? Champion? Promotion? Pinakamataas na sales? O pinakamaraming achievements? Sa mundo kasi natin, halos lahat ng bagay ay parang competition. Bata pa lang tayo, tinuturuan na tayong maging number 1. Walang masama sa pagiging excellent. In fact, God calls us to do our best. Pero ang tanong, anong mangyayari kung hindi tayo ang naging first place? At mas importante, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging first sa mata ng Diyos? Ngayong tanghaling ito, pag-usapan natin ang ilang mahalagang aral tungkol sa pagiging first place. Hindi lang sa competition, kundi sa buhay. Sabi nga sa Matthew chapter 19 verse 30, "But many who are first will be last, and the last first." Hindi naman kasi masama ang mga taong gustong maging first place. Kung tama ang kanilang dahilan, ang pagiging mahusay ay regalo mula sa Diyos. Di naman kasi kasalanan ang mangarap, di ba? Di naman kasalanan ang mag-aral ng mabuti. Di din kasalanan ang magtrabaho ng masipag. Ang problema ay kapag ang pagiging first ay naging identity na natin. Kapag ang iniisip natin ay, may value lang ako kapag panalo ako. May worth lang ako kung ako ay first. Pero tandaan mo, hindi tayo mahal ng Diyos dahil champion tayo. Mahal niya tayo dahil anak niya tayo. Ang achievement, bonus na lang yan. Ang relationship natin kay Jesus ang pinakamahalaga. Di naman kasi lahat ng nauuna ay tunay na nagiging successful. Maraming tao ang unang yumaman, unang sumikat, unang naging sikat sa social media. Pero tanungin natin, oh, masaya ba talaga sila? Di lahat ng success ay blessing. Hindi lahat ng applause ay approval mula sa Diyos. Minsan, nauuna lang ang tao sa career, pero nahuhuli sila sa kanilang pamilya. Nauuna nga sa negosyo, pero nahuhuli naman sa character development. Nauuna nga sa popularity, pero nahuhuli naman sa relationship kay Lord. Remember this, mas mabuting mauna sa kabanalan kaysa mauna sa kasikatan. Because ang tunay na first place ay inuuna ang Diyos. Sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness and all of these will be added unto you." Hindi sinabi ni Jesus, ha? Seek first money. Hindi niya rin sinabi na seek first success. Ang sabi niya, seek the kingdom of God first. Kapag inuna natin ang Diyos, nagiging tama ang priorities natin. Career has its place. Family has its place as well. Dreams have their place. Pero si God ang dapat laging nasa unang pwesto. Minsan, ang pagiging first ay nangangahulugang magiging servant ka. Sa mundo kasi, di ba? The greatest is the one who is served. Pero sabi ni Jesus, the greatest among you shall be your servant. Napakabaliktad. Sa kingdom of God, ang unang pwesto ay para sa marunong yumuko. Ang tunay na leader ay marunong maglingkod. Ang tunay na champion ay marunong magbigay ng credit. At ang tunay na successful ay marunong magpakumbaba. Huwag mong ikumpara ang lane mo sa iba, ha? Isa sa pinakamabilis mang nakaw ng joy ay comparison. Nauna na siyang mag-asawa. Nauna na silang yumaman. Uy, buti pa siya na-promote. Uy, napakaganda ng bagong bahay niya. Pero ka-TNT, tandaan mo, ha, hindi pare-pareho kasi ang timeline ng Diyos. May mga tao na mabilis ang umpisa. May iba naman na dahan-dahan, pero matatag ang pagtatapos. Ang importante ay hindi kung gaano ka kabilis. Because
pinaka-importante ay nananatili kang faithful sa kanya. Di naman kasi sa habang buhay, ikaw ang nasa unahan, di ba? May panahon na ikaw ang champion. May panahon na siya naman. May panahon din na iba din yung nauuna. At okay lang yun. Ang humility ay hindi lang para sa mga natatalo. Mas kailangan ito ng mga nananalo. Kapag ikaw ang nasa first place ngayon, abay, magpasalamat ka. Huwag kang maging mayabang. Dahil lahat ng meron tayo ay biyaya ng Diyos. Kasi ang Diyos madalas gumagamit ng mga taong hindi first choice ng mundong ito. Tingnan mo ang mga Bible characters. Si David, pinakabata sa magkakapatid. Nakalimutan pa nga siya ng kanyang tatay nung hinanap ni Samuel. Si Moses, may speech problem, di ba? Si Gideon, akala niya siya yung pinakamahina. Si Peter, napaka-impulsive. Si Paul, taga-usig ng mga believers. Pinapakita nito na ang qualifications ng Diyos ay hindi nakabase sa ranking ng tao. Mas mahalaga sa kanya ang pusong handang sumunod. And siguro ito yung pinaka-importanteng bagay na dapat nating maintindihan. Because ang pinakamahalagang first place ang marinig ang salitang well done. Darating ang araw na hindi na mahalaga yung medals na nakuha mo. Dadating yung panahon na hindi na magiging mahalaga kung ikaw ba ay naging cum laude, magna cum laude, o summa cum laude. Darating din ang panahon na hindi na magiging mahalaga kung ikaw ba ay nakagraduate ng master's degree or doctor's degree. Hindi na mahalaga ang mga titles. Hindi na rin mahalaga kung ilang trophies yung napanalunan mo. Because ang pinakamahalagang marinig natin ay ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 21. Well done, good and faithful servant. Di naman nagsabi si Lord, di ba, ng well done, famous servant. Di naman nagsabi si Lord ng well done, PhD graduate. Hindi naman nagsabi si Lord ng well done, achiever. Well done, my most popular servant. Kundi, faithful servant. Sa uli, hindi tayo huhusgahan base sa ranking natin sa mundong ito. Kundi, sa faithfulness natin sa Diyos. Habang nagsisikap tayong maging excellent, sa pag-aaral man to, sa trabaho, sa negosyo, ministry, huwag nating kalimutan tanungin ang sarili natin. Sino man talaga ang nasa first place sa puso ko? Because in the end, ang tunay na tagumpay ay hindi ang maging number one sa paningin ng tao. Ang tunay na tagumpay ay ang unahin ng Diyos, mamuhay ng may pagpapakumbaba, maging tapat sa kanyang ipinagkatiwala, at matapos ang ating takbuhin ng may kagalakan. Kapag si Jesus ang nasa unang pwesto ng ating buhay, kahit hindi tayo laging first place sa mundo, panalo pa rin tayo sa mga bagay na tunay na mahalaga. Samahan niyo ako sa maikling panalangin sa tanghaling ito. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa inyong salita na nagpapaalala sa amin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga medals, sa mga titles, or sa mga papuri ng tao. Forgive us, Lord God, kung sa mga panahon ng aming buhay ay mas inuna namin ang aming sariling ambisyon kaysa sa iyo. Tulungan niyo po kaming hanapin muna ang inyong kaharian at ang inyong kalooban sa bawat desisyon namin. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagkumbaba kapag kami ay naka-experience ng success, ng achievements, and give us a strong heart kapag kami naman ay nahuhuli or naka-experience ng disappointments. Turuan mo po kaming maging tapat sa maliliit na bagay.
maglingkod ng may pagmamahal at mamuhay para sa iyong kaluwalhatian. Naway dumating ang araw na marinig namin mula sa inyo ang salitang, "Well done, my good and faithful servant." Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

At tayo ay nagbabalik sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on air. Sana na TNT, napaisip ka. Sana ikaw ay may natutunan at sana ay nag-resonate sa iyo ang ating pinag-usapan ngayong tanghaling ito, no? Being first or striving to become first is not bad. But remember na there are greater things na mas dapat nating i-achieve other than being first here in the world. And that is hearing God's, "Well done, my good and faithful servant." Batiin natin si Ate Jenna De La Rosa, sabi niya dito sa ating Facebook Live. Good noon po, Kuya Elvis, watching you po. Yan, shoutout Ate Jenna and thank you so much sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito sa ating programa. And batiin rin natin si na Valentine na Bata Usila, si G. Core, si Edmund Garcia at si Eva S. Penilla. Yan, sila ay nag-react sa ating Facebook Live. And syempre, sa mga TNT natin na nakatutok ngayong tanghaling ito, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. And pasalamatan rin natin si Don Ramon Diaz na sinamahan tayo sa ating technical side. Iiwanan ko kayo ng awiting May Pamagat na. Teka lang, hindi pa naglo-load ang ating Facebook. But iiwanan ko kayo ng kantang Holy Ghost from Jesus Culture. Mag-ingat kayo ha, and syempre huwag niyong kaligtaan na kumain ng pananghalian, and naway may you stay hydrated ngayong mainit na panahon. Susunod na po ang Chinese program, and ingats, God bless. Nakasama niyo po sa programang ito, ako po si Elvis Ray Aison. I will be seeing you soon. Bye-bye!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mateo 4:4. Ako po si Joy Sevilla. Naririto po ang aking kasaysayang patotoo na akin pong ibabahagi dito sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.
1: Hi, Miss Joyce. Tama po ba yung kausap ko sa telephone sa trading company?
0: Oh, hi. So, ikaw yung Jeff. Bata ka pa pala, pero sa telephone, ang boses mo iba.
1: Opo. Yun din po ang sabi ng mga kausap ko sa phone. Ano po bang order ninyo? Treat ko.
0: Scotch.
1: Okay po. Ah, waiter!

pa talaga sa ginagalawan naming mundo. Pwede ko pa siyang turuan para mas makinis magtrabaho. Tila may kakaiba akong naramdaman, lalo na nang magkamay kami. Halatang walang alam sa buhay. Malambot ang mga kamay. Walang kalyo. Paliba sa mga anak mayaman. Sa next meeting naming dalawa, malalaman ko kung totoo nga akong in love.

0: Hey, Miss Joyce! Talaga lang talaga, ha?
1: Talaga lang ano? Yung titig mo sa akin, tila mang aalaska ka na naman.
0: Kasi naman, panayakyat dito ng jeep ng kanyang produkto. Mapupuno na nga yung stockroom na puro products ng kumpanya ng jeep eh. Ano ba talagang score?
1: Alam mo, paring Andy, wala ka nang magagawa kung ako nga walang magawa sa sarili kong feelings. Eh, in love na ata ang lola mo. Laban ka ba doon?
0: Ang matandang dalaga, ubod ng pihikan sa boys, na

0: Miss Joyce, hindi na daw po kayo order? Na-stop ng delivery namin. May problem po ba sa aming produkto? Pwede pong malaman? Para maayos ko po ito.
1: Bulag ka ba? Nakikita mo ba yung stockroom ng office? Puro products mo ang laman. Good for 1 year na yan. Siguro naman, natuwa na ang management mo sa'yo. Dahil regular customer na ninyo ang office ko. Naiintindihan mo na ba?
0: Opo. Pasensya na po. Sorry po. Di ko po naisip agad. Nung una, inaamin ko po na ang purpose ko po rito sa office mo ay makabenta ng products. Pero sa kalaunan po, inaamin ko po na gusto ko lang po kayong makita. Kasi nabili na po ninyong puso ko. Sana po ako mabili rin ninyo yung package deal na po. Mahal kita.
1: Magkano ka ba?

0: gagawin natin dito? Hotel ito. Nagbebenta ka rin ba rito ng products?
1: Hindi. Nais ko lang masolo kita. Walang ibang lugar na walang tao, kundi dito lang.
0: Nasosolo mo naman ako kapag nagde-date tayo. Kapag nanonood tayo ng sine.
1: Pero may limitation ng ating mga feelings. Pero dito, walang limit. Anli, huwag kang matakot, Joyce. Ako naman ang kasama mo rito.
0: Yun nga ang kinatatakutan ko eh. Kasama kita. Safe ba tayo rito? First time ko ito.
2: Partner! May Bible study sa bahay. Si YP, invite daw kita sa Bible study.
0: Sige, para naman magkabanding naman kami ng asawa mo.
2: Nako, matutuwa yon. Aaminin ko sa iyo, born again na kami ng asawa ko. Sa Sabado, magpapa-water baptist na kaming dalawa. Sarap ng pakiramdam eh. Kapag alam mong may kasiguraduhan na ang kaluluwa ko. Dahil may Christ na ako sa puso ko. Alam mo, Joyce, mahal ka ng Panginoong Yesus so much.
1: Joyce, na-promote na ako. Supervisor na ako. This month, ang first job ko ay sa branch namin sa Cebu. Isang buwan kami roon. Salamat nga pala sa iyong tips on how to supervise ang mga products namin. Marami ako natutunan sa iyo, Joyce. Teka, kanina pa ako kwento ng kwento ah. Ikaw naman, wala kang kakibu-kibu pala. May dinaramdam ka ba? Are you not feeling well? Tara, punta tayo sa doktor. Pa-check up. Samahan kita. Baka kung ano na yan.
0: Sa doktor nga ako galing kanina. Alam mo ba, buntis ako ng 2 months.
1: Ha? Buntis ka? Akala ko ba nagpipils ka?
0: Oo naman, pero wala eh. Malakas talaga ang kapit ng baby natin. Dapat diba masaya ka? Dahil sa'yo to eh. Ako excited na maging mommy. Pwede tayo magpakasal after ng 1 month mo sa Cebu. Ako na mag-aayos.
1: Bahala ka. Sige,

0: Partner, resenta pala si Trip mo sa kumpanya nila. Matagal na.
1: Hindi nagsasabi sa akin yun. Nisulat at long distance call, wala. Teka, nakuha mo ba ang phone number ng kumpanya nito sa Cebu? Baka doon na siya na-train.
0: Wala na siya doon. Pero yung sekretary ng kumari ni YP, ito ang may ibinigay. Phone number sa bahay nila. Bakit kasi hindi mo inalam ang phone niya?
1: May binigay siyang phone number. Madalas kong tawagan pero busy palagi. Mahirap siyang kontakin. Ang inaalala ko, hanap-hanap na ako noon.
0: Malalaman mo kung anong nangyari sa jeep mo. Tawagan mo na ngayon.
1: Mamaya na lang, after ng meeting natin. Tara, doon na tayo sa office ni Boss.

0: Ano bang nakain mo? At habang nagmi-meeting tayo kanina eh, panay ang punta mo sa banyo. Baka na food poison ka sa kinain mong baked tahong.
1: Andy, ang aminin ko sa'yo, buntis ako. Nagbunga na ang pakikipagtali ko kay Jeff.
0: Nako, buti ka pa na buntis. Itong asawa ko eh, tagal na namin nagsasama, di ako mabigyan ng anak. Tawagan mo si Jeff, sabihin mo ang good news. Dali na siya, for sure matutuwa yun. Sana all, basta ninong ako ha.
1: Matanong ko na rin kung bakit siya nag-resign sa kumpanya nila. Tagal na rin niya dun. Kung kailan supervisor na siya. Madaya lang nga ang number na ito sa house nila, Jeff. Ayan, yan, nagre-ring na.
2: Hello? Samonte Residence? May I know who's on the line?
1: Papayang sumagot. Baka mama niya ito. Matanda na ang boses.
2: Hello? Sino to? Anong kailangan mo?
1: Ma'am, si Joyce po ito. Girlfriend po ni Jeff.
2: Ano? Girlfriend ka ni Jeff? At kailan ka pa naging girlfriend ng mister ko? Asawa niya ako. Nako, tinamaan ka ng magaling.

0: ba? Nakakulong ang boyfriend mong si Jeff. Ipinakulong ng mga magulang ng isa pa niyang girlfriend. Doon mo siya dalawin sa kulungan. At pwede ba? Huwag kang istorbo. Alas 11 ng gabi ka tatawag? Nag-iimpake na kami ng mga anak ko. Lilipad na kami sa US bukas. Ah, teka. Gusto mo bang malaman kung saang presinto si Jeff nakakulong?
1: Hindi na po, Mrs. Pasensya na po. Ingat na lang po kayo sa biyahe.

0: Anong gagawin ko, Andy? Lalaki itong inaanak mo na walang ama. Paano na?
1: Sabi ko nga sa iyo, para magkaroon ng ama yung inaanak ko diyan sa tiyan mo, magsimba ka ulit sa aming church. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus, magkakaroon niya ng Father in Heaven. O tara na, alas 6 na ng hapon, sa bahay ka na mag-dinner dahil doon gaganapin ang Bible study ngayon.

0: Sa kakadalo ko po sa Bible study, nagkaroon po ako ng peace at habang lumalaki ang tiyan ko, lumalago naman ako sa aking faith. Wala na akong balita kay Jeff. Isinilang ko ang anak ko na isang babae. Kamukha ni Jeff ang baby ko at pinangalanan kong Faith. Sa ngayon, may pamilya na rin si Faith. Sa Diyos po ang papuri. Nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mateo 4:4.
1: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Joyce Sevilla. Mga nagsiganap:
0: Eva Moratalia Gomez,
2: A.G. Gabrillo,
3: Ariel Basas,
4: Janelle Briones.
1: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon, Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello kaibigan, TGIF na, thank God, it's Friday and it's time for Music and Chat Recharged. Dito po sa FEBC Bicol, Care 104.3, The Way FM, and we are the station that cares. How are you today? Sana ay kasing ganda ng panahon ang iyong pakiramdam sa mga oras na ito, kaibigan. Ako ngayong kasama si Mel, until 2:30 tayo ng hapon muli magkakasama. For another edition of Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. This 3rd of July, 2026. Ayan, happy birthday sa mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan today. Or mga anniversary celebration siguro meron sa inyo. Or ano pa mga celebration meron kayo, kaibigan. Kami po ay nakikituwa sa inyo. Hindi kinakailangang grand ang inyong mga celebration, kundi syempre siguro mga simple celebrations. Ayan, nagpapasalamat tayo dahil siguro meron kayong na answer na prayer. Bakang ilan sa atin ay nabigyan ng opportunity para makapag-work. Ayan, pero malaking celebration yan, ano? Kapag nabigyan ka ng opportunity makapag-work. Ano pa, mga simple lang. Ayan, natutunan mong magpasensya. Malaking bagay din yun, ano? Siguro dati mainitin ang ulo mo. Short lang ang iyong patience. Pero dahil may mga pinagdadaanan kang kinakailangan ang iyong pasensya at pangunawa, natututunan natin yan, ano? Kaya yung minsan nagpe-pray tayo na, Lord, bigyan mo ako ng patience now na, ay nako talaga naman. Sa prayer pa lang natin, hindi na tayo nagiging patient. Kaya idadaan tayo ng Lord sa mga sitwasyon na nagre-require ng pasensya at pangunawa sa mga sitwasyon o kaya sa mga tao. Doon din na de-develop ang ating pangunawa at pasensya, 'di ba? So, minsan yung mga hinihingi natin kay Lord, hindi yan instant. Kailangan niya munang idaan tayo sa mga proseso para ma-develop sa atin yung mga virtue o kaya character na gusto natin magkaroon tayo. Ano? Anyway, sa araw na ito, of course, sa ating pong kasaysayan naman, ay tinagurian po ang araw na ito. Noong 1892, July 3rd, 1892, Dr. Jose Rizal officially founded the civic organization La Liga Filipina at the house of Doroteo Ongjongco on Elias Street sa Tondo, Manila. Sa ibang kasaysayan naman, sa ibang bahagi ng mundo, noong 1952, the iconic ocean liner SS United States departed New York on its maiden voyage, breaking the transatlantic speed record. At sa araw na ito, kaibigan, ay tinaguri ang International Plastic Bag Free Day. This was established noong 2008 to reduce single-use bags that take 1,000 years to decompose. And ito ding araw na ito ay tinaguri ang Drop a Rock Day, which encourages painting rocks with positive messages and leaving them for strangers. Ay, hindi ko pa ito nagagawa. Maganda rin to i-try, ano? Yung mag-iiwan ka ng isang bato, kung saan man, pwedeng sa tabing daan. O kaya ay kung nasa may elevated na area tayo, ihuhulog mo siya. But make sure wala kayong mahuhulugan sa baba. Na mayroong positibong mensahe para sa tao na pwedeng makakuha nito. Uy, maganda tong experience. Alright, yung iba ginagawa, nagsusulat ng mensahe sa mga bote ng, ayan, yung mga mineral water na wala ng laman. Ayan, may kikalala tayong ganyan ang ginawa. Naglagay ng verses. And may nakakuha. And one time, ano, naglagay din pala siya doon ng contact number niya. And pangalan. So, may naka-encounter siya na nakakuha nung kanyang iniwan o hinulog sa karagatan na bote ng mineral water na may mga verses. O, diba? Pwedeng-pwedeng gawin natin yan, kaibigan. Mga simple gestures ng pagpapaalala sa isang tao that there is someone out there na nagmamalasakit sa kanya or sa kanino paman. Pero ito din, gustong-gusto natin itong i-promote ang International Plastic Bag Free Day. Dapat pala hindi tayo, Kuya Mon, gagamit ng plastic bag ngayon. Oo, kasi nga, ito palang mga plastic ay umaabot ng 1,000 years para siya matunaw. Wow, grabe talaga. Ang tagal-tagal. So, nandyan lang yan sa paligid natin na pwedeng nakakabara ng mga ilog, ng mga kanal. So, po pwedeng maging cause din siya ng pagbabaha. So guys, nako, kung may opportunity tayo ngayon to say no sa paggamit ng plastic bags, ay piliin natin na gumamit muna tayo ng mga supot, which is yan din naman din ang pinopromote ng marami ngayon. Ano? Dito alam natin sa Legazpi City, yan talaga ang isa sa mga pinopromote na ng sangguniang panglungsod. Medyo matagal-tagal na yan na pinopromote nila. Sana hindi mawala dahil nakikita din natin na parang meron ng mga gumagamit uli ng mga plastic bag. So guys, nako, kung may opportunity noong unang panahon talaga mga ano yan, mga bayong. Meron tayong mga bayong na ginagamit. So siguro may mga improvised na ngayon ng mga bayong. Tsaka yung mga dahon-dahon. Kaya na lang, ano, para makatulong din tayo sa ating kalikasan na maiiwas ito sa mas malala pang mga problema sa basura sa mga darating na taon. Which is, ngayon ay talagang challenge na ito sa marami sa atin, guys. Alright, so yan lang ang mga dapat nating tatandaan sa araw na ito. Ikaw, kaibigan, ano ba ang iniiwan mo ngayon sa kasaysayan? Maliit man yan o malaking marka? Depende sa ating mga choices. Ay pumili po tayo ano ng mabuti at mas makakabuti para sa ating mga buhay, mga mahal sa buhay at maging sa susunod na henerasyon. Well, dito sa Music and Chat Recharged, yan ang patuloy nating ina-advocate. Ano, mga simple lang na mga pagpipili at mga hakbang para sa mas ikakabuti po ng ating kapwa. Well, dito din, meron pa rin tayong mga feature kagaya ng music trivia. Kikilalanin natin later on si Daniel Padilla. Ayan, sa mga favorites sa inyo, si Daniel Padilla. Isang song niya with Moira ang ating papakinggan. Kikilalanin natin mamaya si Daniel Padilla para sa kanyang song din na Mabagal. Meron pa rin tayong free chat recharged at pag-uusapan pa rin natin yung mga pamamaraan pag si self-care. Ano ba ang mga pwede pa natin gawin? Sana mayroon kayong mga natututunan at siguro ina-apply na ano. Mamaya din meron pa rin tayong by request Tunog Pinoy, and last day today will be featuring our featured song of the week from the group called 10th Avenue North, song called Grace. Siyempre, meron pa rin tayong prayer time at marami pang iba. Kaya, pwede ka makipag-ugnayan sa amin para sa inyong mga song requests, shoutouts, and other messages. Pwede ka mag-text sa ating cellphone number 0998-843-0573. And siyempre pa po sa ating FB, naka-post na po sa ating FB page ang ating pong program link ng Music and Chat Recharged. Pwede kang mag-comment dyan sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. And siguradong-sigurado po yan na mababasa namin ang inyong mensahe at ang inyong song request ay maipiplay po today. Kung hindi man, ay sa susunod na edisyon natin. Pero kung mailalagay nyo na po ngayon ng mas maaga, ay siguradong makakahabol po yan sa ating programa until 2:30 ng hapon. And of course, nandito din tayo sa YouTube and Instagram sa FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. And of course, sa mga nais sa inyong mas mapakinggan ang mas malinaw at yung mga naka-lineup na song sa hapon na ito, pwede mo lang i-click dyan sa ating FB page ang ating pong online streaming site na bit.ly/thewayfm. That's bit.ly/thewayfm. Siyempre, kung ikaw ay nasa Carrion's official GC, ay pwede ka lang pong mag-message. Kung hindi ka pa member, let us know and we will add you there. Okay, sige na. 1:32 na ng hapon. Sa technical side ay ina-assist tayo naman ni Don Ramon. At ako si Mel para sa ating Friday edition of Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Ito na ang unang salvo na ating mga nakalineup na song sa hapon na ito dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: Oras natin is 1:39 ng hapon. At ikaw ay patuloy pa rin na nakatune in dito sa Music and Chat Recharged. Over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, and we are the station that cares. Kasama niyo po ako si Mel for our Friday edition ng Music and Chat Recharged. And sana ay nag-i-enjoy ka. Unang salvo pa lamang po yan ang ating mga naka-lineup na song sa hapon na to. Pwede mo rin i-share ang program link natin na nakapost na po sa ating FB page, ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Alright, tuloy na tayo sa ating music trivia.
1: Music Trivia.

Oras po natin is 1:52 in the afternoon. Ngayon pong Friday, it's the 3rd of July, 2026. Ayan, dito na tayo sa ating free chat recharge. Dahil pinag-uusapan pa rin natin ang patungkol sa self-care. Napakahalaga ng pagkakaroon ng time para maibigyan natin ng treat ang ating mga katawan. Kagaya ng pag-walking. Nako, kailan ko ba last nagawa to? Matagal-tagal na ako hindi nakakapag-walking, Kuya Mon. Ayan, nami-miss ko na nga yung pag-walking eh. Kagabi, parang gusto kong mag-walking kahit dyan lang sa sentro ng Daraga. Ayan, para makalanghap ng fresh air. Ay, nako, parang tinalo ako ng ng antok. Kaya tinulog ko na lang, Kuya Mon. Pero hindi ako na naginip na naglalakad ah. Ayan, okay, sige. So, get fresh air, guys, and move your body. Siguro isang quick walk or sa mga kayang magbike, hindi kagaya namin ni Alvis na hindi magbike. Hindi kami marunong magbike eh. Ayan, kaya walking na lang po ang aming pwedeng ipagmalaking gawin when it comes sa paggalaw-galaw. Ayan, sa walking naman, slow walk lang, wag yung nagmamadali. Kung may lugar tayong mapupuntahan na maraming mga punong kahoy, tapos may pwede tayong makuhang sunlight, lalong-lalo na yung early morning and late afternoon, ay the best yan. Hindi kinakailangan everyday. Kung meron kayong bakanting time in a week, kahit twice a week, at least nakakapaglakad-lakad tayo mga 30 minutes to 1 hour. Kung more than that ang kaya natin gawin, why not? Doon naman sa mga kayang magbike. Kung gusto nyo na ma-enjoy ang at ma-feel yung simoy ng hangin. Syempre, depende na lang din yan sa gusto nyong bilis ng pagbabike. Bakit nga ba nakakatulong ang mga to? Yung walking and biking. Ito palang ginagawa nito is yung mga movement na ganito ay meron mga tinatawag na happy chemicals sa ating brain na nakakapagbigay sa atin ng kasiyahan. So, and of course, nakakalanghap tayo ng sariwang hangin. Maganda yan. Tapos, di ba, yung nakakakita tayo ng ibang scenery, nakaka-relax din. Ano? When it comes naman sa isa pang pwedeng gawin, maliban sa walking or biking, yung pag-aayos. Yan, tidy up.

Ito kasi nakaka-create tayo ng, alam mo yon, yung parang nafufulfill tayo. Tsaka naayos, syempre, mas maaliwalas tingnan ang maayos na kapaligiran. Kung kinakailangan itapon na yung mga dapat itapon, hindi na naman din na kailangan, nakakadagdag lang sa kalat, huwag kayo matakot na let go, let it go. Ganyan na lang. Syempre, mahalaga ito dahil yung malinis na space ay nakakatulong para maka-feel tayo ng calmness and being peaceful. Diba, kapag magulo nga naman talagang kapaligiran mo, parang hindi tayo nakakapag-isip ng maayos at parang palagi tayong tensyonado. Walang kapayapaan. Kaya ayun, kaway-kaway sa mga kailangan mag-tidy up ngayon. Tama-tama, Friday. Oo, yung mga kinalat natin for the whole week. Kailangan na natin mag-ayos-ayos. Para pagbalik natin sa Monday, kung kayo man ay nagwo-work, ay maganda at maaliwalas ang sasalubong sa iyo na kapaligiran. O sa bahay naman, ako, i-maintain nyo lang yan. Diba? Yung mga dapat nang i-let go na. Ayan, yung mga damit na hindi na naman din kailangan o kaya hindi na kasya sa inyo. Though you're still hoping that one day ay kakasya pa yan sa inyo kaya hindi let go. Sige na, mabuhay na tayo sa katotohanan. Tanggapin na natin ang mga katotohanan ng buhay na yan na hindi na talaga babalik sa dati ang ating mga katawan. Kaya baka may mas nangangailangan ng mga damit na yan, guys. Kaya naman, pwede naman ngayon yung mga online selling, di ba? Oo, ano nyo lang yan. I-flex nyo lang at pwede kayong kumita ng pera. Alright, yung mga ganon, mga diskarte na natin ngayon. Mga tidy up na diskarte para meron pa rin tayong kikitain. And last ngayon, pick a book. Yeah, ibig sabihin, kailan ka ba last nag-read ng physical book? Nako, ako din. Sinasabi ko din to sa aking sarili. No, na kailangan ko din na magbasa-basa nung physical book. Meron tayo pero panandalian lang. Hindi talaga yung tinututukan ko. Compared before that I have all the, luxury of time. Na meron tayong talagang isang book na tututukan at tatapusing basahin. Ngayon pa, unti-unti na lang. Pa-scan-scan na lang. Ayan, pick a book, guys. Mas maganda pa rin ang pagbabasa ng physical book. Pwede kayong maghanap ng storybook, magazine, or a comic book, o kaya ay kung anong interest nyo. Then you find a cozy spot. Siyempre, napaganda na tayo ay nagbabasa sa isang tahimik na lugar. O kaya sa iba, gusto lang nila sa kanilang higaan. Pwedeng-pwede yan. Bakit nakakatulong ito sa ating self-care? Yung pagbabasa kasi takes your mind on a fun trip and helps you rest. Kaya guys, huwag nating isa-set aside at kakalimutan na ang pagbabasa. No? As part of our self-care. Yan lang gusto kong i-share sa iyo ngayong hapon na ito, kaibigan. At sana ay makatulong ito sa iyong pagsiself-care. At abangan nyo, meron pa tayong ilan pa na i-share sa mga susunod na edisyon ng Music and Chat Recharged. Dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM with your friend Mel. It's 2 o'clock na po ng hapon. We have more songs for you.

0: The hits just keep on coming.
1: Nagdadahugga sa Air 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Our time is 2:06 in the afternoon. Dito pa rin po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. At kasabi po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. We are broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Tuloy-tuloy na tayo until 2:30 in the afternoon. Abang kayo siguro ay nagme-merienda sa mga oras na ito. Kamusta, kamusta? Ikaw na nakikinig dito nga sa ating himpilan. Wherever you are, just sit back and relax. At we have more songs for you. Kagaya po nito ang ating by request na susundan ng Tunog Pinoy. And magpapatuloy tayo maya-maya lamang para sa ating featured song of the week. Pero pwedeng-pwede pa rin po kayong magpahabol ng inyong mga song requests and other messages. Kaya eto na para sa'yo.
1: Music and chat recharged by request.

0: Our time is 2:20 in the afternoon. Tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating featured song of the week. And it's our last day. No, today is Friday na. Kaya last day na natin na i-feature itong song. This is Grace by 10th Avenue North. Sana ay na-enjoy niyo po itong song na to sa inyong pakikinig. Tungkol sa grace na pwede nating extend sa mga tao na nangangailangan din ito from us. Kaya eto na sa iyo, para sa iyo kaibigan.
1: Featured Song of the Week.

Let's pray now. Father, we thank you po sa hapon na ito for another time na kami po ay nagkasama-sama ng aming mga kaibigan dito sa Music and Chat Recharged. Thank you din po sa whole week na kami ay inyong iningatan at sinabayan. Patuloy na nandyan kayo para kami po ay palakasin. Para kami, Lord, ay i-provide sa aming mga needs. Truly, you are our good Father. Thank you din, Lord, sa pag-protect mo sa amin laban sa mga bagay na maaaring nakakasama sa amin. Sometimes, Lord, yung pag hindi mo pagsagot sa aming mga prayer, because you know what is best for us, is your protection, Panginoon, para sa amin. Kaya, Lord, patuloy namin na pinagkakatiwala sa inyo ang mga tagapakinig. Alam niyo din, Lord, ang kanilang mga minimiti. Nawa, Lord, ang iyong nais ang siyang mangyari sa bawat isa sa amin. Natanyo rin, Lord, kami sa mga susunod pang oras sa araw na ito. Again, Lord, sa coming weekend, nawa ay maging makabuluhan ang aming pag-spend nito with our loved ones. We just thank you and we just give you back all the praises in Jesus' name. Amen.

0: 2:26 na ng hapon at kailangan ko na magpaalam sa iyo pansamantala, kaibigan. Salamat sa pag-join mo sa akin for our Friday edition of Music and Chat Recharged. And syempre, sa buong linggong ito na pagsama mo sa amin. And of course, kay Don Ramon sa technical side na nag-assist sa atin. May paalala naman po akong iwanan sa inyo on how Jesus also ay nagbigay ng panahon para sa kanyang self-care. Alam mo ba yung self-care ni Jesus? Hindi lang talaga pang sarili niya, kundi tinitingnan niya din yung needs ng ibang tao. Kagaya ng nana sa Matthew 15:32, sabi ni Jesus, I have compassion for these people. They have already been with me 3 days and have nothing to eat. I do not want to send them away hungry or they may collapse on the way. Alam mo yung isang nakakahanga kay Jesus, hindi lang naman siya palaging nagpe-preach, nagtiteach. He also find time na alagaan yung kanyang mga tagasunod. He feeds them. Yes, miracle yung nangyari doon sa feeding of the 5,000. So ito ay nagpapakita din, no, ng example ni Jesus sa pagpapahalaga sa pangangalaga ng ating mga sarili. So yan, make sure na nakakakain tayo ng tama. Masusustansya ang finifeed natin sa ating mga sarili. Hindi lang sa ating physical na needs, kundi maging sa ating pong mga kaisipan. He wants us to be healthy, so He gives us what we need. Every day yan. Kaya kaibigan, sana pahalagahan mo din ang iyong mga needs sa buhay. Hindi puros na lang ano, yung mga bagay na gusto natin gawin na alam natin napaka-busy natin sa mga panahon na ito. Take time to eat, take time to rest. Thank you guys, but please stay tuned dahil meron pa tayong mga programs until 7 in the evening. Iwanan ko naman sa inyo ang ating last song for today. This Is Me by Demi Lovato and Joe Jonas. Ako si Mel, ingat lamang po and have a blessed weekend. Bye-bye.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: This is CARE 104.3 The Way FM.

0: Sa panahon ni Nehemias ay nakilala ang mga Israelita sa kanilang pagkakaisa. Kung ating babalikan ang kanilang tunay na kalagayan noon ay pinapakita nito na wala ni kahit isa man sa kanilang tumutol sa mga mungkahin ng kanilang pinuno. Gaano ito katotoo? Tunay kaya na iisa ang kanilang naging layunin? Kung minsan ang hindi pagkakasundo sa mga layunin ay para lamang daw sa mga bata. Naalala ko tuloy ang isang pangyayari maraming taon na ang nakalipas. Lumaki ako sa napakasimpleng nayon. Hindi ako nasanay sa mga palaruan tulad ng pinupuntahan ngayon ng aking mga anak. Direktang sa lupa kami noon naglalaro. Doon namin linalaro ang laruang sasakyan. Dahil dito ay aking napagtanto na ang mga bata ay makasarili. Sa sandali na umpisahan ng isang maglaro sa malikabok na lupang iyon ay magsusunuran ng iba. Bihira kaming magkaisa sa panahong iyon. Sa halip, kami ay nagkakanya-kanya. Katunayan, naglalagay pa kami ng hangganan na hindi dapat pasukin ng laruang sasakyan ng iba. Sa Nehemias, Kabanatang 3, Talatang 28 ay mababasa natin ang naging bahagi ng mga saserdote sa pagtatayo ng muog. Subalit bakit ang nasa tapat lamang ng kanilang sariling tahanan ang kanilang inayos? Makikita ba dito ang pagkakaisa? Tunghayan po natin ang mensahe sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Nehemias, Kabanatang 3, Talatang 28 hanggang 32. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Ang bawat pintuan sa Jerusalem na inayos ng mga Hudyo sa panahon ni Nehemias ay may mahalagang aral na kailangan nating malaman. At marahil ay kapaki-pakinabang sa atin. Ito ang tampok na paksa ng ating pag-aaral noong nakaraan. Nagpapahiwatig at nagpapaalala sa atin ng mga dakilang aral ng mga pintuang ito. Kung minsan sa ating mga personal na pag-aaral, nakakaligtaan natin ang mga maliliit na bagay at hindi na natin napapansin, marahil dahil sa inaakala nating hindi mahalaga ang mga pangyayaring ito. Kailangan po nating tandaan na ito ay mula sa mga mata at pananaw ng Diyos. Ang bawat pangyayari na nakatala o nasusulat ay mula sa mga pananaw ng Panginoon. Sapagkat batay sa ating mga pinaniniwalaan, ang Biblia ay kinasiyahan ng Diyos. Hindi ito isinulat upang magkaroon lamang tayo ng babasahin balang araw o magkakaroon tayo ng mapaglilibangan kung wala tayong magawa. Ito ay isinulat upang maging gabay at matupad natin ang kalooban ng Diyos. Ang mga pintuang ito ay mahalaga sa buhay ng mga Hudyo sapagkat dito umiikot ang kanilang buhay araw-araw. Halimbawa, ang pintuan ng mga isda, dito nagkakaroon ng kalakalan at pakikipagkaibigan. Ang pintuan ng dumi ay kinakailangang mailagay sa ayos dahil dito naman inilalabas ang dumi ng lungsod ng Jerusalem. At kung wala ang pintuang ito, ay mawawala sa ayos ang buong lungsod. Subalit sa kabila ng mga kabutihang dulot ng mga pintuang ito sa lungsod ng Jerusalem, makikita rin natin sa ating buhay ay kailangan din natin ang mga ganitong uri ng pintuan upang magamit sa ating buhay. Isa pa sa mga kapansin-pansin sa ating mga pag-aaral ay ang mga taong gumagawa at tumutulong sa pagpapagawa ng mga pintuan at pader ng Jerusalem. Sangayon sa ating mga napag-aralan ay merong mga kalalakihan, mga kababaihan at mga pari ang kumilos at nagtrabaho upang mabuo ang pader ng Jerusalem. Ang ating pag-aaral sa oras na ito ay babalikan po natin ang malaking gawain na nakapasan sa balikat ng bawat Hudyo sa Jerusalem, hindi lamang kay Nehemias. Ang ating pag-aaral ay hahanguin po natin sa aklat ni Nehemias. At basahin po natin ang 28 talata ng 3 kabanata. Sa itaas ng pintuan ng kabayo, ang mga pari ay nagkumpuni bawat isa sa tapat ng kanyang sariling bahay. Ang kabayo ay isang uri ng hayop na sinasakyan ng mga mandirigma noong panahong iyon. Makikita natin sa aklat ni Zacarias ang isang lalaki na nakasakay sa pulang kabayo, at sa kanyang likod ay ang iba pang mga pulang kabayo, mga mayroong batik at mga puting kabayo. Sa aklat ng pahayag sa kabanatang 6, talatang 4 ay sinabi ang ganito, isang pulang kabayo naman ang lumabas. Ang nakasakay sa kabayo ay binigyan ng kapangyarihang mag-alis ng kapayapaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao at binigyan niya ng malaking espada. Ang mga kabayong ito ay larawan ng kapangyarihan sa pakikipagdigma. Nang pumasok sa Jerusalem ang ating Panginoon, sumakay siya sa isang bisiro, hindi lamang sa mababa ang loob ni Jesus, kaya sa isang bisiro siya sumakay. Ito ang hayop na sinasakyan ng mga hari. Hindi lamang ito isang maliit na hayop sapagkat dito sumasakay ang mga hari. Sinasakyan lamang ng mga hari ang kabayo sa tuwing mayroong digmaan. Ang pintuan ng kabayo ay nangangahulugan ng ating paglilingkod sa Diyos bilang kaniyang hukbo. Sinasabi sa atin, lalo na sa aklat ng Epeso, na kailangan nating isuot ang baluti at maging matatag na katulad ng isang mandirigma. Meron tayong mga malalaking digmaan na kailangang mapagtagumpayan, at ito ay mga espiritual na pakikipagdigma. Mababasa po natin ito sa aklat ng Epeso, kabanatang 6, sa talatang 12, na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa may kapangyarihan, laban sa kapangyarihang hindi nakikita na nagahari sa sanglibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya, habang lumalapit tayo sa Panginoon, ay lalo namang lumalakas ang pakikipagbaka natin sa kasamaan. Subalit kailangan nating tandaan na ang labanang ito ay hindi sa atin, kundi sa Panginoon. Sa aking paglilingkod sa Diyos, hindi ko akalain na ang ibang tao pala ay aking kaaway hanggang sa ipahayag ko sa kanila ang salita ng Panginoon. Kung minsan nga ay nakamamangha na may mga taong inaakala nating naniniwala sa salita ng Diyos, subalit palagi namang nakatuon ang mapanuring mga mata sa kanilang pastor at sa iba pang mga tao. At dahil sa marami tayong kaaway, kailangan nating isuot ang baluti na kaloob ng Diyos. Sapagkat kahit na tayo ay mahina, pinalalakas naman tayo ng baluting ito na nanggagaling sa Panginoong Diyos. Sa aklat ng 2 Timoteo, kabanatang 2, sa talatang 3, sinabi ni Apostol Pablo sa batang manggagawang si Timoteo, makipagtiis ka ng kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Hesukristo. Pinatutunayan lamang ng talatang ito na bilang mga mananampalataya ay meron tayong mga pakikipagbaka. Kung wala ka pang digmaang nilalabanan sa panahong ito, marahil ay wala ka pa sa panig ng Panginoon sapagkat mainit na ang digmaan sa ating paligid. Kung maninindigan lamang tayo para sa ating Panginoon Diyos, makikita nating magkakaroon tayo ng kaaway na susubuking ibagsak ang ating pananampalataya. Maraming mga mananampalataya ngayon ang nagkakaroon ng paghihirap dahil sa kanilang mga pananampalataya sa Panginoon. Sa aklat ng Nehemias, kabanatang 3, talatang 29 ay ganito po ang sinasabi. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Zadok na anak ni Immer sa tapat ng kanyang sariling bahay. Kasunod nila ay nagkumpuni si Shemaya na anak ni Sikanayas na bantay sa silangang pintuan. Ang susunod na pintuan na ating matutunghayan ay ang pintuan na nasa silangan. Merong mga naniniwala na ang pintuan ito ay ang papasukan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik. Subalit hindi naman itinuturo ng Biblia ang mga ganitong katuroan. Ang pintuan ito sa silangan ng Jerusalem, ito ang pintuan unang ibinubukas sa umaga sa panahon ng mga unang Hudyo dahil sa dito pumapasok ang sinag ng araw. Sa buong magdamag, binabantayan ito ng tagapagbantay at kung nakikita na niya ang sinag ng araw, ay ibinubukas na ang pintuan kung walang kaaway na naghaabang. Tayo bilang mga anak ng Diyos ay haharap din sa pintuang silangan ng ating mga buhay, sapagkat inaasahan natin na ang muling pagbabalik ng tagapagligtas, sangayon sa aklat ng Unang Tesalonika, sa Kabanatang 4, talatang 16 hanggang 17 ay ganito po ang sinabi, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ito ang panahon ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Subalit bago dumating ang sikat ng araw sa ating buhay, ay kailangang dumating na muna ang dilim at tayo ngayon ay nasa panahong iyon. Buong katiyagaan nating hihintayin ang pagsikat ng araw. Walang makapagsasabi kung kailan, ngunit ang kailangan lamang nating ihanda ay ang ating buhay. Kaibigan, magkaroon tayo ng maliwanag na relasyon sa Panginoon. Sa dilim ng panahong ito, dahil sa kasalanan, ay meron tayong naaninag na sinag ng pag-asa ng kanyang muling pagbabalik. Sapagkat nangyayari na ang mga palatandaan na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni Mateo sa Kabanatang 24. Ang kaniyang muling pagbabalik ay napakainam isipin sapagkat ito ay inaasam at pinakahihintay ng bawat tinubos mula sa kasalanan. Sa talatang 30 ay ganito po naman ang sinabi, pagkatapos niya ay kinumpuni ni Hananias na anak ni Silemias at anak ni Anon na ika-anim na anak ni Silaf ang bawat bahagi. Kasunod nila ay kinumpuni ni Misolam na anak ni Berekias ang tapat ng kanyang silid. Napakaganda ang aral na nasasaad sa talatang ito dahil ang ginawa lamang ni Misolam ay ang tapat ng kanyang silid. Kaibigan, marahil hindi mo kayang mangibang bansa upang ipahayag ang salita ng Diyos. O marahil ay magpunta man lamang sa iyong kapitbahay, subalit kaya mo namang ayusin ang iyong pamilya. Maari mong ipahayag ang salita ng Diyos sa loob ng iyong tahanan. Napakainam na magkaroon ng ligtas na pamilya at ito ang isa sa iyong tungkulin at pananagutan, ang ipahayag ang mabuting balita ng Diyos sa kanila. Ito rin ang utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na sa kanilang paghayo upang ipahayag ang mabuting balita ay magsisimula sila sa kanilang Jerusalem. Marahil merong mga pagkakataong iniisip natin na bahala na ang Panginoon sa ating mga pamilya. Mga kaibigan, alalahanin po natin na maraming mga hidwang daan ngayon ang lumalabas na hindi dapat pasukin. Mag-ingat tayo sa kanila. Limiin nating mabuti ang kanilang mga itinuturo at ipinangangaral. Ayusin mo na ang membro ng iyong pamilya. Ipakilala mo sa kanila ang Panginoong Hesus na tunay na Diyos at tagapagligtas. Ganito lamang ang ginawa ni Misolam at maaring ito lamang ang inaasahan ng Diyos na gawin natin. Hindi na niya kailangang lumayo pa at humanap ng malaking pader na ayusin sapagkat meron na siyang kailangang ayusin sa loob at tapat ng kanyang bakuran. Nakita ng Diyos ang halaga ng kanyang ginawa kung kaya't naitala ang kanyang ginawa sa aklat ng kasaysayan. Kapatid na nakikinig, hindi kailangang malaki ang iyong gawin para makasama ka sa aklat ng buhay. Ang kailangan lamang ay sundin mo ang kalooban ng Diyos na dapat mong gawin. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 31 ng 3 kabanata sa aklat ni Nehemias. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Malkia na isa sa mga panday-ginto hanggang sa bahay ng mga lingkod sa templo at ng mga mangangalakal sa tapat ng pintuan ng Hamfikad at sa itaas na silid ng panulukan. Ano ba ang Hamfikad? Ang kahulugan ng salitang Hamfikad ay patalaan. Kung halimbawang meron dayuhan na papasok sa Jerusalem, kailangan niyang dumaan sa pintuang ito upang magpatala. Ito rin ang pintuan ng kanilang pagsusuri. Kung galing sa digmaan ang mga mandirigma ng Jerusalem, kailangan din nilang dumaan sa pintuan ito. Dito sinusuri ni David ang kanyang mga kawal na galing sa digmaan. Dito makikita na malapit ang loob ni David sa kanyang mga kawal sapagkat naroon siya sa pintuan iyon sa bawat pagtatapos ng digmaan upang kumustahin at batiin at purihin ang kanyang mga kawal. Katulad nga ng ating nabasa sa aklat ng unang Tesalonika, kabanatang 4, darating ang panahon na makakahalubilo natin ang Panginoon sa alapaap. Maaring may mga taong nagsasabing napakaganda ng araw na iyon. Marahil nga, subalit sang-ayon sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 10 ang ganito. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan upang maging mabuti man o masama. Lahat tayo ay daraan sa pintuang ito sa langit. Dito tayo susuriin sa lahat ng mga bagay na ating ginawa. Sa aklat ng Ecclesiastes, kabanatang 12, talatang 14, ganito po ang sinasabi. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Hindi ito ang araw ng dakilang paghahatol na nasasaad sa aklat ng pahayag sa kabanatang 20, talatang 11 hanggang sa talatang 15. Tanging mga mananampalataya lamang ang naroon sa araw na iyon sapagkat hindi na titignan kung ikaw ba ay ligtas o hindi. Ang magaganap dito ay ang pagkakaloob ng gantimpala. Gagantimpalahaan ang mga mananampalataya sang-ayon sa mga bagay na kanilang ginawa. Hindi ka maaring makarating sa dahong iyon kung hindi ka nananalig sa Panginoon. Tanging ang mga taong merong mga ginawa para sa Diyos ang tatayo doon. Hindi titignan ng Diyos kung gaano ka katagal sa iyong paglilingkod o kung gaano kahirap ang iyong mga pinagdaanan at ginawa sa mundong ito. Ang titignan ng Diyos ay kung karapat-dapat ba ang iyong mga ginawa para sa Kanya. Sang-ayon sa kautusan sa mga unang mga Hudyo, kailangan lamang nilang magbigay ng isang araw sa bawat linggo. Hindi aalamin sa araw na iyon kung ikaw ay magsasaka o karpintero, may pinag-aralan man o wala. Ang mahalaga ay kung naging karapat-dapat ang iyong paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw man ay naguhukay ng balon para sa Panginoon, ginagawa mo ang lahat sa kalwalhatian ng Diyos? Kapatid, darating ang panahon na titignan ng Panginoon ang mga bagay na ginawa natin sa sanglibutan ito. At ito ang kahulugan ng pintuan ng talaan o pagsusuri. Marahil ay sa pagdating ng mga kawal ni David galing sa digmaan, ay tinatawag niya ang ilan sa kanyang mga tapat na mga kawal at sinasabi niyang, "Halika rito, meron akong gantimpala para sa iyo." Darating din ang panahon na tatawagin tayo ng Diyos sa pintuang ito at sasabihin, bibigyan niya tayo ng gantimpala. Marahil ay inaakala natin na ang mga dakilang gantimpala ay para lamang sa mga pastor, sa mga misyonero o mga tagapagturo sa simbahan o mga pinuno ng iglesia. Subalit sa aking palagay ay maraming tatawagin ng Diyos na mga hindi kilalang tao upang pagkalooban ng gantimpala. Ang mahalaga ay naging kalugod-lugod at karapat-dapat tayo sa Panginoon. Ang pintuang ito ay isang dakilang pintuan na daraanan sa takdang panahon. Subalit dahil sa kadakilaan ng pintuang ito, ay kailangan nating suriin ang ating buhay at relasyon sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 32. At sa pagitan ng itaas na silid ng panulukan at ng pintuan ng mga tupa, ang mga pandiginto at ang mga mangangalakal ay nagkumpuni. Natunghayan po natin ang 10 pintuan na bumubuo sa lungsod ng Jerusalem. Ngayon ay babalik na tayo sa pintuan ng mga tupa. Umikot tayo sa pader ng Jerusalem at ngayon ay babalik na tayo kung saan tayo nagsimula. At kung inyong naaalala, ang pintuan ng tupa ay sumasagisag sa cross ng ating Panginoon. Nagsimula tayo sa cross ni Kristo at ngayon ay matatapos din tayo sa kaniyang cross. Sa ating paglalakbay, pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, hindi maaring mawala o lagpasan ang cross ng ating Panginoong Hesukristo na siya naging puno at dulo ng ating kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Hindi tayo maaring tumuloy sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon kung wala ang kanyang kamatayan. Nagsimula tayo sa kamatayan ng ating Panginoon, subalit matatapos din tayo sa kanyang cross sapagkat ito ang kanyang naging pamamaraan upang tayo ay kanyang maabot. Kaibigang nakikinig, ang tanging panalangin ko bilang tagapaglingkod ay ang madala kayo sa kapayapaang naisipagkalob sa atin ng Panginoon. Subalit hindi

0: ay ng kanyang mga salita sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo, dakilang Ama, at nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat ang mga salita mo ay nagiging gabay namin sa araw-araw. Ang mga salita mo ay aming inaingatan sa aming mga puso upang huwag kami magkasala laban sa iyo. Dakilang Ama, akin pong idinadalangin ang mga kapatid at kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Nalalaman mo, Panginoong Diyos, at kilala mong bawat sa kanila, gayon din ang kanilang mga pangangailangan at mga kalagayan. Akin po silang itinataas sa iyo na mangusap ka sa bawat isa, Panginoong Diyos, upang magkaroon sila ng katiyakan ng kanilang relasyon sa iyo, Panginoon, at makamit nila ang kapayapaan at kaligtasan. Kami po'y umaasa, dakilang Ama, na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat po hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan.
1: Narinig po natin ang sarilikha, Senyores Medley. Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Ako po ang Pastor Jonifer Luklukan, ang makakasama po ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, Kaagapay. Para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Ang atin pong tampok na album ngayong linggong ito, ngayong Biyernes na ito, ay ang 7th Salmo na inawit ng inyong lingkod Jonifer Luklukan, Edward Granadosin, Ruth Rocabo at Janet Rodrigo. Opo, apat lang po kaming umawit nito, pero kung papakinggan niyo po yung album, parang napakarami pong umawit. At ang unang composer po natin ay si Junji Marcelo na nilikha ang Hosanna Gloria. Si Abraham Gorospe Jr. po ay lumikha naman ng awiting sa iyo. At syempre, si Ricky Sanchez nilikha ang awiting Walang Hanggan. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting Papuri!

0: Master John Aver Lukluhan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo'y nabebless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DCAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po ang Pastor John Aver Lukluhan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Kahapon nga pala ay nandyan ako sa Cafe Luna, dyan po sa lugar ng East Ridge. Kasama siyempre, ito po ay pagmamayari ng Pastor Edgar de Simulacion na pinapamahalaan siyempre ng kanyang mga pamangkin, si Samantha at si Lorraine, kasama ang kanilang nanay na si Marisa. Hello na rin siyempre kay Mami Celia, Mami Amalia, kay Ate Nora. Nako, pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat din siyempre sa lahat ng mga partners natin na patuloy na nakikinig at talagang nagsusubaybay dito sa programang Papuri, no? At siyempre, sa darating na linggo naman, nandyan ako sa Grand Harvest Sanctuary sa Purok 5, Barangay Maahas, Los Baños, Laguna, na pinapangunahan po ng Bishop Hermy Malabanan, no? Ito pong darating na linggo, July 5, sa Grand Harvest Sanctuary. Ako po ang kanilang tagapagsalita sa kanilang Sunday service. Purok 5, Barangay Maahas, Los Baños, Laguna. Maraming salamat po. Alam niyo po kung meron po kayong mga nais na mga request na mga kanta, mag-PM lang po kayo, mag-text kayo sa Globe 0916-296-6620 o kaya sa Smart 0999-223-5675. Ang tampok po ngayong araw na ito na album ay ang 7th Salmo na inawit po ng inyong lingkod, Pastor John Aver Lukluhan, si Kuya Edward Granadosin, pastor din siya ngayon sa Amerika, si Ruth Rucabo at si Janet Rodrigo. Ang mga awitin po ay nilikha ni Robert David, Buong Bayay Magpuri. Lumikha din po ang Kuya Arnel Depano, Kapitan. Si Laverne Ducot, lumikha ng Dakilat Makapangyarihan. At siyempre si Waldy at Noreen Del Rosario, Kahit Saan Man. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting Papuri.

0: Master Jonaber Lukluhan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri. Ayos bang ating song lineup? Ako pa rin po ang Pastor Jonaber Lukluhan. Sobrang bilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. At kadalasan po, minsan, ngayon lang kayo naka-tune in, nakapakinig dito sa programang Papuri. At marahil nagustuhan nyo ang mga makalangit na awitin na aming pinatugtog. Nagustuhan nyo marahil yung ating kwentuhan. At syempre, bilang mga bagong tagapakinig, nais po namin na sabihin sa inyo na pwedeng-pwede kayong magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo. Kung nais nyo pong maging kaibigan, maging kasama palagi ang ating Panginoong Hesukristo, maaari po kayong sumunod sa maikling panalangin ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pagkakataon na naging kabahagi ako ng programang Papuri ngayong araw na ito. Hinihiling ko po, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nawa, Panginoon, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Mula po ngayon, pangunahan mo na ako at nais ko po sa bawat sandali ng buhay ko, wala akong ibang mapangiti maliban sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po sa pagkakataon na makilala kita at ang dalangin ko, patuloy na mas makilala pa kita ng lubusan. At tulungan mo po ako, Panginoon. Matagpuan mong palaging nagtatapat para palagi po kaming sobra sa sapat sa aming pangangailangan. Maraming salamat po sa pag-ibig mo. Ito pong aking dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sumunod ka ba sa ating panalangin? Let us know, kaagapay. Do message us. And please, Facebook us o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Maraming salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako po ang inyong nakasama, ang Pastor Jonaber Lukluhan. Kay Lord, hindi pa galingan, pasunuran. At lagi nating tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit? Apo, ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-isko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
0: Oo naman po, kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Welcome po muli dito sa Heartline Friday Edition. Magandang araw sa inyo lahat, mga kaagapay. Tayo po ay andito pa rin sa Heartline at dito pinapakinggan ang inyong nararamdaman. Kamusta na? Ano pakiramdam ngayong ulan-ulan na ng konti? At least nahihimasmasan na ang ating mga init. At sana bumaba na yung init ng ulo. And eto na, mararamdaman na natin ang pagbaba ng presyo ng langis. Hari nawa, pero marami tayong mga pagbabagong gagawin, ano?

0: At itong programa natin, kaakibat yan doon sa mga pagbabagong pwede magawa ng ating lipunan. Remember, mayroong ginagawa ang Panginoon sa individual level, community level, division level, pati sa society, tsaka sa national level. Pagtayin niyo yun. Anyway, at kayo na mga kaagapay natin, kamusta? Anong balita sa inyo? Get up, get hopeful. Maraming mga magagandang bagay na magaganap. At tuloy-tuloy pa rin, kung titingnan niyo yung mga programa ng FEBC, they're all concentrating a lot on how God is working in people. Pero kung mayroong mga malalabong bagay sa inyo, ayan, andito tayo sa Heartline ngayon. At kasama ko dito ngayon, ang kilala niyo na, ang aking espesyal na kaibigan, pero ninang ko yan talaga sa kasal, si Ate Lou Mandalupe. Hello, Ate Lou. Magandang araw sa iyo.
1: Hello sa lahat ng ating tagapakinig.
0: Yan. At napapakinggan tayo iba't ibang lugar. At kung meron kang mga taong gustong batiin, Ate Lou, go sa mga fans clubs mo.
1: Sa mga taga 13 Grace Bible Church, ang aming simbahan, kung saan si aking kabiyak, si Pastor Vic Mandalupe, ang pastor. And of course, ang ating main church, si Pastor Caloy Novisteros sa Grace Bible Church. And yung ating mga elders, deacon, sila Brother Ramil Dizon, Kuya Mar, Kabiles, and all the others from way back na mula high school hanggang ngayon ay kabahagi ako ng gawain doon.
0: So, amen. Amen. Praise God. At Kuya Caloy, kamusta ka na? Blessing sa'yo at pagpapaala ng Panginoon. Quick recovery also. At maraming kaming natutunan mula sa'yo, Kuya Carlos. No? Blessing din, Kuya Vic. Yan. Ayan. Uy, last week, last Saturday, nag-birthday si Carlene.
1: Ah, yes. From Japan.
0: From Japan. Hi, Ate Ging. Si Ate Ging. Katabay.
1: Miss ko na mga friends from way back. Gabi, no? Dekada na. Since high school.
0: Yeah. Hello, beloved Ging. Belated happy birthday to you. Last year. Pero ikaw, malapit ka na rin. Malapit na rin ang birthday ni Ate Lou. So, advance happy birthday.
1: Tatanda ulit.
0: Naku, kalimutan mo na yung pagtanda. Wala sa itsura.
1: Oh, God is good. It's not in the ages, but in the wisdom, sabi nga.
0: Yes, exactly. Alam niyo mga kaagapay, ang ating guest na ito, si Ate Lou, bukod sa pagiging ninang ko sa kasal, siya ay nasa PACC din. Philippine Association for Christian Counseling. Isa siya sa mga counselors doon. At siya ay registered guidance counselor, nagko-conduct ng psychotherapy tungkol sa family, crisis intervention. Nagtitraining siya, nagtuturo siya ng mga tao ng mag-conduct ng counseling. Iba-iba, pati yung mga missionaries na nangangailangan ng missionary care through the Heartstream Resources Philippines. Ayan. Talagang cross-cultural program yan. Kaya ang ating bigatin din talaga itong ating counselor.
1: Talagang mabigat.
0: Oo, yeah. Well, ikaw naman. Okay lang yun. As in, ito yung pumasa sa board exam. Walang review. Yan.
1: Yeah, this good.
0: Yung mga nag-aaral dyan, mga nag-iisip kayo kung paano nangyari yon, maganda at inspirational kwento itong si Ate. Kaya, if you have a chance to talk to them, go talk to them. And kami dito sa FEBC, yeah, saludo sa'yo, Ate Lou. Yan. Ayan.
1: Yeah, God is good.
0: God is good indeed. Ayan, mga kaagapay. Ano bang mga iniinom nyo dyan o kinakain nyo dyan? Ayan, pa-share naman. Okay, sabihin nyo nga kung ano yung mga...
1: Padala, ipalalamove na.
0: Ipalalamove
1: na. Joke lang.
0: Anyway, higop kayo mainip na sabaw dahil medyo maulan-ulan. Ano? And then, pero masarap din na kumain ng malamig na sorbetes dahil mainit-init din. And yung panahon natin, mainit na malamig. Yan. Kaya pag-usapan yung mga bagay na ganyan. Kesa naman yung na tatabunan na tayo ng mga issue ng nangyayari sa lipunan. Now, ayoko maging irresponsible sa ating bansa. Mayroon tayong mga responsibilidad na kayang gawin. Pero kung titingnan ninyo, baka pwede naman natin gawin ang responsibilidad na mayroong pag-asa at pananampalataya. Hindi masasakripisyo ang ligaya. Ayun ay tatanong ko sa iyo, Ate Lou. Paano ba sa panahon na ganito? Paano ba naman may iwasan yung pag-aalala o yung pagiging mababagot, mainis? Dahil sa dami-dami ng bugbog, sarado ka na sa social media ng mga bagay na pangit na nangyayari. Eh, hindi naman natin kinakaila, hindi naman dinidenay. Mayroong talagang katotohanan na nakikita tayo sa social media na mayroong mga mabigat sa ating damdamin. Halimbawa, presyo ng mga utilities, presyo ng gas, mga bilihin na sumasabay. At yung kung paano tayo nakukulangan dun sa ating serbisyo. Well, in many ways, ayaw naman natin maging mapolitika. Ano ba ang mga bagay na pwede natin gawin upang hindi ito maging pangunahing layunin ng ating buhay bawat araw? So, kaway-kaway, mga kaibigan, ano? Mga kaagapay, kung ikaw eh, pagising mo sa umaga, galit ka na kagad dahil doon sa nangyayari sa gobyerno, sa bayan, eh huwag naman, magkape ka naman. O kung ngayon, kung ikaw eh, matutulog at hindi ka makatulog dahil doon sa mga bagay na ganoon, eto gawin mo, magpansit ka dyan, masarap ang pansit, namnamin mo. Ayan, kahit na paano, ano nangyari, ang sarap pa rin ang pansit. Nagpansit pala kami kanina ni YP.
1: Ayan. Parang puro paborito ko yung binabanggit mo. Nagugutom tuloy ako.
0: Ayan. Halo-halo. Sige.
1: Puro matamis na bawal, pero mababawal. Paborito. Challenge talaga. Maging self-disciplined.
0: Yeah. Kailan tumuloy ang buhay eh.
1: Pero yun nga eh, marami talagang challenges na kumbaga minsan di mo alam kung saan susuong or susuling. Sabi nga, hindi mo na alam saan pupunta because of all the challenges that keep coming. Mm-mm. Tapos na hindi within your control. Kasi wala ka namang kapangyarihan or authority to make things happen. Oh. Diba? So, tuloy yung level of frustration, lalong tumataas. Kasi puro problema, tapos wala kang mahagilap na solusyon to at least even out, diba, the situation. So how do you keep going kung ganoon ang kinakaharap nating sitwasyon? Ang isang pinaka nagsusustain sa akin personally, and I'm not, you know, saying na dapat gawin nyo din, pero kung gusto nyong makahanap ng kapayapaan na ako natatagpuan ko dahil doon sa mindset na kung hindi ko controlled ang situation, controlled yan ng aking Panginoon. And keeping on trusting God amidst the situation that is chaotic, ang gulo-gulo talaga. Minsan, karumal-dumal, nakakabaliktad ng sikmura kasi hindi ka tanggap-tanggap, sobrang nakakalungkot. Pero kasi kung magfo-focus ka dun sa problema na hindi mo kayang solusyonan, eh magkakasakit ka lang.
0: Totoo.
1: Mas lalo ka lang, you know, nakakabuang to keep on thinking over and over and over again dun sa mga bagay na hindi mo naman talaga pwedeng lapatan ng solusyon. So, dito talaga papasok yung what is faith in God really mean to you. Na ako bilang panganay, I've been through all the challenges helping my parents, you know, raise my 5 younger siblings. Pero even noon na wala akong kapangyarihan bilang, you know, teenager, I have found the secret of trusting God.
0: Ayan.
1: And each and every time, full surrender, He never fails. pwedeng hindi yun yung eksaktong solusyon na gusto ko. Kasi syempre minsan meron kang concept na ito yung gusto ko nangyari. Pero may kadalasan, iba yung paraan ng Diyos. Pero hindi nagkukulang. Hindi nahuhuli sa panahon. So, I'm turning 57 next week. And I'm proud to say that I've known him since I was 12. That's 45 years. And okay, God has always been faithful. Sabi nga ni David, di ba? Ako'y naging bata at ako'y matanda na ngayon, ngunit hindi ko nakitang nagkulang ang Panginoon. So I'm also clinging to that na whether it's in government, it's universal, it's global, whatever the circumstance, God is still bigger than the problem.
0: Oh, pero alam mo, ang kagandahan nito na mga nangyayari na ito, parang nakikita ko ay lumilitaw at parang nagdominate na o nagiging lutang na yung mga problema. Which is a good thing dahil kapag lumutang yung problema, nagugulantang o nagkakaroon ng awareness ang mga tao na yung pagbabago ay dapat
1: mangyari.
0: Siguro, parang ganun yung cycle nun eh. Itatago ang problema, tapos bubuhol, lalaki, pagka sumabog na, tapos gagawa ng paraan para maghilom. And then, marirecover, mababalik yung kapayapaan. Ganun naman ang nangyari and time and time again sa history natin. Tuwing tayo sinasakop, nagkakaroon ng hirap, nagkakaroon ng hinagpis, pero dumadating pa rin yung may mga pagbabagong kailangan gawin, lumitaw, pinalitaw ng ating mga kababayan kung ano yung problema. Si Jose Rizal, ganun ang ginawa niya. Si Apolinario Mabini, ganun din ang ginawa nila. Ganun. At lumutang ng lumutang yung mali hanggang sa napatalsik at napabago ang ating bansa. No? Somehow, mayroong control ang Diyos doon. Kakaiba talaga. Ang Diyos ay may control sa mga sitwasyon. Hindi tayo, yung mga ibang mga leaders at authority, maaring sila yung inaasahan natin. Pero makikita mo dito, hindi mo maasahan bigla yung mga tao na in position, pero biglang makikita mo yung Diyos na maaasahan mo ang gagawa ng paraan. So, keep hoping lang po, mga kababayan. Hindi tayo sa ganitong level lang pababayaan, hindi tayo tetenggahin ng Panginoon. So mga kaagapay, tayo ay patuloy na mabuhay. Yan, Independence Day. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ng mabuti, ng marangal. Huwag papatalo sa masama. Ituloy natin ang kabutihan sa ating Diyos, sa ating kapwa. Yan ay magtatagumpay din, no? Diyan tayo magiging maaasahan yung resulta ng kabutihang pinapairal ng Panginoon. Maaasahan natin yung time-tested principles sa mga yan. Ayan. Ayan ang pag-uusapan din natin dito sa ating mga problema ng ating mga listeners. Ano, ready ka na, Ate Lou?
1: Yes.
0: Yes. Okay, ang una nating listener, sabi niya, hindi ko po maintindihan ang sarili ko. Oh, bakit? Tagalog naman sabi mo. Okay. Kapag may magandang nangyayari sa buhay ko, parang naghahanap pa rin ako ng dahilan para mag-alala. Uy, nako. Bakit nga ba? Meron tayong mga konsepto na kapag maganda nangyayari, may darating na masama. Nako, healthy ba yun, Ate? Ate Lu?
1: Yeah. Parang malas mindset.
0: Ayan, malas mindset.
1: Oo, na parang if things are going great, Jack, may mangyayari na masisira yung current state of happiness. And parang ang concept kasi doon is, maybe I don't deserve this.
0: Mm-hmm.
1: Kaya parang hinahanap mo na agad yung kasunod na problema na darating. Which is very sad kasi hindi mo na e-enjoy yung pagpapala while it's happening. Kasi naka-focus ka na agad sa problem.
0: Oh.
1: Hindi pa nga dumarating, pinoproblema mo na. And that's a worrier mindset din. Kaya nga, may verse sa Bible na ano eh, do not worry about tomorrow. Ayan, di ba? Yung, ang ano is, you have enough trouble of, ano, today. Kumbaga, kung ano yung lakas mo, nakalaan para sa araw na to, huwag mo na munang problemahin yung kinabukasan. Because you will have enough strength din naman to deal with it when it comes tomorrow. May kasabihan din sa English, di ba? Yung, do not cross the bridge while you are not there, di ba? Before you get there. Or something na wag mo na munang pangunahan kasi ang mindfulness din is yung here and now. Enjoy mo yung blessings of today kasi hindi mo na maibabalik yung time pag na-waste mo yung opportunity na magpasalamat, maging grateful, maging content. And ako, pagka maganda yung pakiramdam mo, baka mas lalo pang may magandang mangyayari kasi positibo yung mindset.
0: Oo. May mga dalawang bagay ako naisip dun eh. Yung una, maganda yung kapag ikaw ay nananampalataya sa Diyos, nagpe-praise and worship ka tuwing linggo. Meron kang panahon na magbigay ng gratitude sa Panginoon, magbigay ng pasalamat, and it's one of the healthiest thing. Pagka ang isang tao ay nagsasabi ng pasalamat, nakakagaan, talagang nakakaluwag ng pakiramdam tsaka ng isipan, free from mental health problems kasi you can say thank you. And isa pang nakita ko doon sa sinabi mo na yung pag-worry, ano, oo nga eh, madaming worry, pero kasi alam mo yung social media ngayon parang tinutulak ka na mag-alala. Uy, hindi ka handa kasi kulang pa yung investment mo. Uy, hindi ka handa kasi hindi mo pa na-save yung ganitong amount. O hindi ka handa dahil kasi wala kang solar power diyan, o tataas lang naman ako riyan, di ba? May ganun para ba? Minsan nanonood ako ng mga ganun. Naku, parang nang pakiramdam ko pa. Naku, hindi pa ako nakabili ng solar power. Naku, wala pa akong power bank dahil ganito. Naku, yari ako. Pagka ano, nawalan ng kuryente, paano na? Mga ganun. Yung bang
1: catastrophe focused.
0: Oo, sabi ko, ganun ba talaga? Eh, paano na lang yung mga taong walang-wala sa loob-loob ko? Kung walang-wala, edi, paano na sila? Bukas, deadball na ba sila? Pero hindi naman. Hindi naman. Parang ang dating nung news, parang bukas makaluan, di ka na makakabili ng okra. Ang ganun.
1: Hindi naman. Ako kasi nanggaling kami sa ganung mahirap talaga na kumbaga very poor beginnings and ganun. So ngayon hindi naman din mayaman, pero syempre mas may kakayanan na bilihin yung kailangan dahil naghahanap buhay naman ng maayos and ganun. And of course God's provisions talaga, lalo na sa akin na hindi employed, you know, it's really God who provides the people who will seek yung services. So ang ano dun is yung focus talaga ng tiwala. Kanino ka ba nagtitiwala? Sa kakayanan mo na halimbawa may 6-month savings ka para kung sakaling may mangyari, may pang buffer ka, or sa insurance mo na binayaran mo. Ang dami ko nang in the past binayaran na insurance, nagsara. At wala ko nakuha pabalik. Yung ganon.
0: Aray.
1: Oh, it's not even a guarantee. Kaya may phobia nga ako dati sa pre-need eh. Kasi nakailang beses na, and hard-earned money, lalo na noong manggagawa ako sa simbahan, talagang aagawin mo sa daily needs yung ipanghuhulog. So, hindi pa rin doon magmumula yung lakas ng loob mo at saka yung confidence na kaya mong harapin yung challenges ng bukas. Kundi, yun nga, who holds your life? Eh, kung biglang mawala yung hininga. Kahit ano pang dami ng savings mo, good luck. I mean, ano, it's an expression lang na parang, oh, hindi swerte, hindi kakayanan mo, kundi ano yung grasya ng Diyos para malampasan mo yung mga pagsubok, mga problema. Kasi hindi mawawala yung problema. Pero kung nawawala sa perspective mo ang Diyos, mas problemado ka.
0: So ultimately, huwag kayong sasandal dun sa mga iniisip niyo bukas. Wala naman nakakaalam. At ang maganda naman sa kinabukasan, laging provided ng Diyos. Ang Diyos ang nagpo-provide ng kinabukasan niya. Imposibleng walang
1: Amen.
0: imposibleng walang oportunidad 'yan. Imposibleng walang
1: Amen.
0: walang
1: Diba? His
0: blessing.
1: mercies are new every morning.
0: Yeah.
1: Great is his faithfulness.
0: Faithfulness. 'Yan. Yung kinabukasan na hindi niyo sure, eh talagang hindi natin sure 'yan.
1: Walang nakaka-sure.
0: Oo. Pero yung kinabukasan na kung kanino man gagaling, alam mo hindi galing sa ibang tao, galing sa Panginoon 'yan.
1: Amen.
0: Lahat ng naandoon, hindi mo makukuha ngayon. Bukas mo pa makukuha. At available yon. Hindi mo pwedeng kupitin. Kaya hindi mauubos.
1: Exactly.
0: Ay, alam mo, Ate Lu, sa atin ano, kasi share na natin sa kanila. Diba, ikaw din, naranasan mo yung na-COVID ka noon, tapos wala ka man kasama doon sa ospital. Ako, naranasan ko yung sabihan ako ng doktor na, uy, 5 years ka na lang. Ganun. Napansin ko, parang kapag pala andun ka sa punto na malapit ka ng ma-deadball, alam mo na kung ano yung mahalagay. Alam mo na kung ano yung mga bagay na dapat asahan mo. Minsan, dumating tayo sa point na hindi mo maaasahan yung kung ano yung meron ka. Kasi kapag talagang kukunin ka, kaya oras mo, ano mamayugin mo? Wala.
1: Exactly.
0: Pero aasa ka na may mabuting Diyos sa kalagitnaan ng lahat ng mga inaalala mong yun, aba, eh, hindi naman pala natutupad yung worry mo. Buti na lang.
1: Yeah. Kaya merong pastor, di ba sabi niya, every gissing is a blessing.
0: It's a blessing.
1: Oo, yung troubles, okay lang yan. Humihinga ka pa rin. May kakayanan ka pa rin na harapin, labanan. And bukas is another day.
0: Oo, so, sasagupain. Overcome yan.
1: Yes.
0: Parang ordinary na yung problema, you know? Mas tanungin yung mga missionaries nyo. Ordinary na yung mga problema sa kanila. Para bang...
1: Oh, mas kinakabahan nga sila pag walang problema. Kasi, parang hindi natural. Hindi normal yung takbo ng ano. Kasi, lagi yan eh. Either personal or sa mga tao, mini-ministeryo nila. Doesn't have to be your own personal problem all the time. But alam mo lang na laging may taong nangangailangan.
0: Oo.
1: So may need, may problem that needs to be addressed. Ipanalangin. Ang pinakamagandang part nito is it drives you to your knees.
0: Yeah.
1: Kasi kung masyadong kong confident on your own, beware, di ba? Because even your breath is not bought by your own money and your own strength.
0: Pero it's yun yung sinasabi ng ating listener. Maganda kalagayan niya. Tapos nag-aalala siya na baka pumangit. Pero ang Panginoon, pagka napansin mo sa Gospels, sa bayon, I think it's in Mark na kung saan na mayroong nung namatay si Lazaro, sabi ng mga disipulo, pupunta ba tayo doon kay Lazaro? Eh umabot pa ng 3 araw, nagpalipas pa, parang nagpa-delay pa. Nag-delay pa ng 3 araw bago. Tapos ang sabi sa kanya ni Maria, nung dumating siya doon sa libingan na, sabi ni Maria, kung nakapunta lang kayo mas maaga, inabot niya siya. Ganun. Pero doon nakita natin ang Panginoong Jesus. Napakita niya na tiwala siya sa Panginoon. Kaya lang yung pag-meron ng palataya ibang tao, hindi. Napaiyak siya doon sa kakulangan ng pananampalataya. Pwede palang mapabangon ang taong namatay na. Hindi naman siya yung nagdi-delay-delay lang. Sasagupain natin lahat ng bagay. Pero sasagipin ka rin ng Panginoon. So, I guess, yun mga kapatid, baka nag-aalala kayo sa kinabukasan. Ayoko maging irresponsable. Gawin natin kung ano kaya. Pero yung hindi natin kaya, hindi natin kaya. Yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa Panginoon dahil dumating o hindi, ang problema darating naman talaga yan.
1: Now, good or bad kasi, andyan siya.
0: Andyan.
1: At hawak niya yung sitwasyon. Yun yung ibig sabihin ng sovereignty. Diba? Siya yung hari eh. In perfect control. So, hindi man natin alam yung paraan, yung exact na means na gagamitin ng Panginoon, pero sa bawat suliranin, may solusyon.
0: Yeah.
1: Kasi hawak niya.
0: Yeah.
1: Past, present, future. At sigurado yung future mo sa kanya.
0: Ayan, tandaan nyo. ang sitwasyon, hawak ni Lord ang sitwasyon. Ikaw, hawak mo ang beat.
1: Pwede. Beat, praise, and worship God.
0: Praise and worship God, yeah. Two. Mm-hmm. Oh, kung napag-usapan yung pag-aalala, ito naman ang tanong ng ikalawa nating listener. Sabi niya, paano po ba harapin ang guilt? Ayan. Guilt na iniwang ko ang probinsya para magtrabaho sa Maynila habang tumatanda na ang mga magulang ko. Oh.
1: Yun yung challenge, no? Kasi mamimili ka eh. Either presence mo, yung mas kailangan nila, o yung provision that you can earn and provide for them. So, exactly. Yun yung minsan na challenge talaga na walang hanap buhay sa probinsya, so kailangan mong magpunta sa city. Mm-hmm. Ang problema naman, hindi mo masasamahan, maaalalayan sila sa pagtanda. So, ang guilt doon ay kung pinabayaan mo sila.
0: Siguro pakiramdam niya nga ay parang hindi naman sa pinabayaan dahil nagpapadala siya pero hindi siya na nakukulangan siya o hindi husto yung kanya magiging pag-attend doon sa kanilang
1: kanyang magulang. Yung
0: pakiramdam ng isang tao
1: naging ang ano doon talaga is minsan crossroads eh. You have to choose what is the best possible solution to a given negative situation. Mm-hmm. So, para hindi ka balutin ng guilt, you know, ang isang paraan would be to really find trusted people na kumbaga magiging substitute sa presence mo. Mm-hmm. Na kung maaaring may kapatid ka na walang ganong opportunity naman na magtrabaho sa city pero may kakayanan na bantayan, alagaan, mahalin ang iyong mga magulang. Hindi yung kagaya nung iba kasi pag binabayaran mo lang talaga, eh hindi mo rin alam kung maayos yung pag-aalaga. So, yun yung pwedeng compromise na hindi kailangan guilt yung nagiging sukle tuloy sa'yo na nagsasacrifice ka para mabigay yung magandang future din. Kasi yan, habang tumatanda, kailangan ng food, ng clothing, ng medicine, di ba yung gano'n. So, unless kaya mo na, halimbawa na i-bring with you sila, that would be also a good ano option. Pero kung wala lang talagang pwedeng sumama din sa kanya, at dalaw-dalawin mo on a regular basis
0: to
1: help the loneliness. Diba, come down na at least nakikita mo sila ng regular. Yung iba, dahil nga sa technology na din, at least nakikita mo kung nagbi-video call with the caregiver or kung may kapatid ka nga sana, diba, na yun yung ano eh, it's not a perfect solution, pero it's also not right na you are bothered by too much guilt kasi it will also affect your psychological, your emotional well-being. Kapag ano eh pag nagkasakit ka, hindi ka rin magiging maayos na caregiver or ano provider para sa magulang.
0: So,
1: love yourself also as you take care of them.
0: So, somehow pananampalataya din yun eh. You have the faith. Mm-hmm. Yung mga matatandang nakausap ko,
1: mm-hmm.
0: Hindi naman sila talaga absolutely nalulungkot kapag wala yung mga anak nila. Hindi absolutely lungkot. Na ang sinasabi na ganito, matibay naman yung anak ko.
1: Mm-hmm.
0: Yung anak pa matibay. Matibay ang anak ko. Kaya niya yung gagawin niya. Oh. Okay lang naman kami. Madalas mo maririnig sa mga magulang dahil sa mga matatanda na umabot sa edad ng gano'n, nakakagugod na sila, tumibay na rin sila sa kanilang damdamin. Alam nila kung ano ibig sabihin ng pagiging matanda. Alam nila kung paano maiwan. Expected yon ng mga matatanda. One day may iwan sila. Kapag sarili na lang nila ang kanilang kasama, umaasa din talaga sa Panginoon. At hindi sila papabayaan. I tell you, yung akala mo wala kang time, pero mayroon kadalang time pa. Merong sustaining grace. Mababalitan mo yung mga tao na yung bang inantay ka lang talaga bago nawala.
1: Mm-hmm.
0: Ganun sila, ganun kakayahan. Although ayaw natin yun. Huwag naman sa
1: Oh, of course. So, pero kasi nga, ang ano din is, ang ating buhay ay may nakatakda na, na panahon. So, hindi mo kasalanan kung, halimbawa, dadating yung time na wala ka doon, if ever, ang realidad lang din talaga is, kaya make wise use of your time. Pag kayang bumisita, why not? Di ba? Go for it. Yung ganun. Huwag mong panghinayangan yung panahon, yung pera, kasi kung mamamasahe, ang ano doon is you're investing memories and moments with them. So, basta may balanse, hindi mo kailangan kainin ng guilt because alam din naman nila yun nga yung sacrifice that you are making for their well-being. Absolutely. Alam nila na nagsasakripisyo ka ng ano, pagod, puyat, ano, panahon para ibalik din sa kanila yung pagmamahal na, you know, ginawa nila nung ikaw ang pinapatay. So, ano, it should not be guilt kung nasa tamang perspective naman na hindi mo naman sila inabandon, hindi mo sila pinabayaan. Kailangan mo lang talagang lumayo para maghanap buhay.
0: Lahat, pati mga OFW, ganun ang pananampal. Kahit ang layo-layo, alam nilang hindi nila mababantayan yung kanilang mga anak, pamilya. Umaasa sila sa kapalaran ng Panginoon sa kanila na sila i-sustain. And yeah, posible naman. Pero eto, Ate Lou, meron tayong listener na baligtad naman. Ito yung third listener natin. E di itong isang listener natin, nagigilty siya dahil kasi umalis siya. Ito naman yung next listener mo, sabi niya, pakiramdam ko, wala akong sariling identity. Buong buhay ko kasi, nakasunod lang ako sa gusto ng pamilya ko. O yun, o, hindi guilty. Gusto namang umalis.
1: Lumaya.
0: O, hindi niya nami-miss. Gusto lumaya.
1: Baka naman kasi nga na tapakan na yung kanyang individuality or autonomy. Ibig sabihin, hindi na siya nabigyan ng laya na maging sino ba siya. Diba yung ma-find niya identity niya? Halimbawa, sa pagpili ng kurso, ito kunin mo kasi may pera dito. Okay, sinunod niya. Tapos, maaaring doon siya naghanap buhay sa ganong ano. Tapos, maski siguro yung papasukan. Minsan, may mga extreme na ganun na pati yung babaeng halimbawa ang pakakasalan mo or yung klase ng buhay, may iba nga, bawal mag-asawa kasi hanggat hindi nakakatapos yung bunso. May extreme ng cases. So kung medyo ganito yung pinagdadaanan ng ating listener, may kurot nga na kailan ba pwedeng maging valid yung kanyang saloobin at yung kanyang pangarap at yung kanyang personal needs. I think kailangan lang din ng balanse na ang mga magulang hindi natin pag-aari yung ating mga anak para utusan at ipagawa na lang lahat ng tingin natin responsibilidad nila bilang anak. Kasi sa totoo lang, ideally, pinanganak sila para bigyan ng buhay, bigyan ng kinabukasan, hindi para maging return of investment na sila yung pension plan.
0: Pinipera-pera na lang naman yata eh. Anak mo na nga.
1: Ayun na.
0: Ayun mo ganun.
1: Oo. Ano, parang ginawa nyo yung ano, investment sa banko na ngayon kukubra na kayo ng interest. Hindi ho pagmamahal yun. Panggagamit na yun.
0: Gagamit.
1: So, diba? So, baka sana hindi ganun yung sitwasyon ng ating listener. Pero kung sakali man na naging ganun, baka nga it's about time that you find then your own path, your own goals, your own dreams, make it happen. And if you need someone to talk to help you figure things out, nandito lang kami.
0: Yan, okay. Nako, go for counseling ha, kapatid, kagapay. I know it will be very helpful for you. When it comes to yung identity, minsan, kung pera-pera ang solusyon mo, edi magpayamang ka. Tingnan ko nga, kung yumamang ka naman kasi, o kunwari, mayamang ka, matutulungan mo magulang mo, wala yun. Hindi masakit sa puso yun dahil kung kaya mong tulungan ng magulang mo. Kunwari, kailangan nila talaga, meron silang need. Kung yumamang ka, hindi issue yun. hindi issue kung nag-aantay sila ng investment o return sa iyo. Hindi issue dahil yumamang ka naman eh, kaya mo eh. Siguro, ang pinaka-importante dito is yung puso. Saan ba yung puso ninyo? Magkakamag-anak kayo. May iisa ba kayong pusong itinitibok? Ibig sabihin, meron kayong pag-ibig talaga. Pero may maganda pang, may isa pang bagay ako nakita dito. Mukhang may, meron siyang tinatalakay dito eh, tungkol sa kanyang sariling identity. Hindi niya sinabi tungkol sa kanyang career choice. Hindi niya sinabi tungkol sa gusto niya magtrabaho sa ibang lugar. Pero sinabi niya specifically is identity. Nako, gusto kong talakayan ito. Pero kailangan natin ng konti pang time. Magbabalik kami. Matapos ang break na ito, please don't go away, stay tuned kasi itong identity na to, ha, pakinggan nyo, antayin nyo, ha. When we get back dito sa 702 DCAS Heartline, Friday Night Edition, don't go away, we'll be right back.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Ikaw ba ay namumulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin pabusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay namumulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.

Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Ito ang Care 104.3 The Way FM, sumasa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: At andito pa rin tayo, tuloy-tuloy tayo mga kaagapay dito sa Heartline. At salamat, salamat sa lahat ng mga nagiging mga guest natin. Ate Lou, I'm very glad that you are here. You know, at mga kaagapay, kamusta kayo dyan? Babatiin ko lang ang ating mga patropa, si Chef Vanny, Imelda Cahipe, Rowalin Mina Itliong, si Joanne Gimeno, CCRNDG, Aaron Gacho, Edmundo Paburada, Mila Pascua, Lordan Maulion, si Ate Ludi Santos, si Emma Bentores, Epifanio Salvador, Aileen Diocampo, Emerita Faustino, Jane Domenico, Cecil Lavaderas de Vera, Helen Casamayor Talaok, ayan, Ermerlinda Aguirre, Rowena Danan, Zenny Clemente, Edmund Garcia, Robertson, at Gary Tuancico, si Chloe Herona, si Lordan Maulion, Marisa Eusebio, Hilda Mendoza, Catch Connect, si Nissan Pascua, at si Nora Cancela. Kamusta kayo dyan, mga kaagapay? Thank you for keeping in touch sa ating Heartline program. And I hope to have more people like you listening. Sa iba't ibang parte ng bansa din, kami ay nagpapasalamat sa inyo dahil nais naming batiin ang ating mga kaibigan from out of the country. Ayan, si Monde and Shane Dignadise, at saka si Shane Bernal. Thank you very much. Si taga, ang mga taga UAE, Ate Kuya Edgar and Ate Rose Inoveso. Sa Canada naman si Ephraim and si Erica kasama si Caleb. Hello, Caroline. Ano nga ba apelyido mo, Caroline? Anyway, Ruar. Caroline Ruar. Yan. With Scott Ruar. Ayan. Kamusta kayo? Oh, pakwento naman dyan sa ano, sa Canada, ha? Ayan. Toronto. Ayan. So, magandang gabi din kay Pastor Tito Falguera, kay Ate Des Agkawili, kay Ate Claire Cartel sa US. Ayan. Kapatid si Ate Chi Bumanlag, si Ate si Kuya Arnie, Dr. Arnie and Attorney Sarah Berseño. Hello, how are you there, mga kasama, mga kapatid, kaagapay. Good to see you, okay? And we're so happy that you are listening. Ate, tawag dito, si Ate Sita Del Guron, yeah, sa Turkey. Thank you very much for staying up, stay listening. At alam ko kung nasaan lupalop ka man ngayon, Ate Emma Chu. Ayan, alam ko malami kang tinatravel eh, kaya hindi ko alam kung saan parte ng mundo ka. So, Ate Emma Chu, good to have you listening right here. Thank you very much. Ate Lou, meron kang mga pahabol?
1: Wala naman, naalala ko lang sila, Kuya Bernie, Buena Ida, Pinky, di ba? Sila, Ate Ama Salcedo, I forgot na the married name, and even Ate Annie Salcedo Carniol.
0: Yan.
1: Yes, yeah. Sana they also get to tune in and listen to us from back home.
0: Hello, Ate Annie. Yeah. Good to know about you. Ano? Great. Ayan. Okay. Mga kaibigan dyan sa Victory, Caloocan, Pastor Daniel Herrera, asawa niyan si Normie, at ang anak nilang si Ziki, si Ruth, tsaka si Amos. There you go. Hello, Daniel Valdez. Kamusta ka? Dyan sa and yung ating mga Victory Worship Team. Hello, kamusta? Tagal na akong di nakatugtog sa keyboard eh. So, I miss you guys. Yan. Nako, Ate Lou. Salamat sa mga taong nag-encourage sa atin. Yan, mga taong nag-greet. Please, keep listening, keep watching. Send nyo sa amin yung mga feedback nyo. Send yung greetings nyo. We will do that. Yan. Etong isang bagay na iniwan natin nung bago mag-break. Yung tungkol sa ating listener na nagtatanong na wala siyang identity daw, sariling identity. Pero gusto ko lang iliwanag, ano? Kasi patok na patok at matawag dito, maraming tawag dito, very dominant, very prominent ngayon ang patungkol sa identity. So identity na yon ay hindi pa tungkol sa kung ano yung gusto mo, kundi yung pagkatao mo o sexualidad. Well, meron isang identity na nagsasabi ng iyong reputasyon. So, yun yung identity na dapat nating bigyan ng pagkakataon sa bawat isa sa atin. Gusto natin magkaroon ng mabuting reputasyon. Pero ngayon, merong identity din tayong tinatalakay at natatalakay sa schools ngayon ng tungkol sa identity ng pagiging either you are LGBT or kung ikaw ay gay or lesbian, mga ganito na sa ibang
1: gender.
0: Kultura, yeah, gender identity. Ito'y nanggaling sa ibang kultura na ipairal ang kalayaan. Alam mo, ni-research ko to, Ate Lou. Ganito nangyari kasi. Sa US, tinignan nila kung ano ang nangyayari sa mga LGBT, kung sila ay gay or lesbian. Nagawa sila ng research tungkol doon at napag-alaman nila na karamihan sa mga tao na nasa grupo na yon, madami na di-depress. At around 40%, back noong 2020 pa to, 40% ang nagsusuicide. Meaning, 40% ng suicide records ay LGBT. So, ito ay isang importanteng concern kasi siyempre, ayaw natin na isang bagay ay magdulot ng depresyon sa isang tao. Pero ang solusyon ng World Health Organization tungkol doon ay bigyan ng kalayaan, permiso, bigyan ng pagkakataong i-recognize at i-accredit na iyon din ay yung third sex is equal sex as any other. So, merong babae, lalaki, meron ding LGBTQ plus plus. Gusto nila i-recognize din yun para daw hindi ma-depress ang mga na andun sa grupo na yon. So, isang bagay ang makikita natin. Sa ibang kultura talaga, ganun ang solusyon. O kapag kunwari, hindi gusto ng isang bata yung kanyang nararamdaman, edi gawin kung ano yung hanap, ano yung konsintihin dapat. Kung may mga bagay na sa mga bansang mayaman, sa mga bansang industrialized, demokratiko, sa mga educated na mga bansa, at sa mga bansa na mayroong kakayahan sa mga institusyon nila, ang kanilang solusyon ay i-accommodate, sige. Paintulutan para hindi ma-depress. Pero heto, napag-alaman ko rin. Dito sa Pilipinas, maraming mga lalaki at babae na mga bata ang matibay at malakas ang loob. Hindi dahil sa ginawa nila yung gusto nila. Nagkaroon sila ng disiplina sa pagpapatibay ng kanilang damdamin. Hindi yung hinabol ko ano yung damdamin na. At isang metodolohiya, kaya nasagip ang mga tao. Pero eto ha, tandaan niyo yung statistics. Dito sa Pilipinas, noong 2020, mga record ng suicide, sa lahat ng record ng suicide, 40% doon nasa LGBT. Tumaas yan, 2021-2022, umabot na ng 46%. 2022-2023, nasa 50 na. So, ibig sabihin, ano yung kalidad ng isang tao na nagiging mas depressed? So, this is the concern. Kung titingnan ninyo kung ang ating listener ay may sinasabi tungkol sa identity niya, kapatid, baka madidepress ka talaga dahil kasi ang hirap kung hindi ka sigurado sa iyong sarili. Or, mahirap yung ayaw mo doon sa iyong kasarian. E di araw-araw, titingnan mo yung sarili mo sa salamin. Ayaw mo na nakikita mo. O hindi ba't nakaka-depress yun? Kaya ang mangyayari dyan, maiiwan mo yung pamilya mo, sasama ka dun sa grupo na tumatangkilik nung ganun. Dahil kasi, yun yung sinabi ng World Health Organization. So, yung pagtangkilik ng ibang tao, siya namang naging paraan para maibsan yung nararamdaman mo tungkol dun. Nawawala yung depression dahil kasi may mga lang tumatangkiling sa'yo. Kaya lang, hindi totally nawala yung depression dahil kasi alam mo, may pamilya kang iniwan. Wow, parang babalik tayo doon sa unang question. Alam mo, may iniwang kang pamilya. At isa yun sa masakit sa Pilipino. Eh, ang Pilipino is talagang family-oriented din. Kaya isa sa mga mabibigat na problema kapag ikaw ay nasa LGBTQ, iiwan mo family mo. Sasama ka doon sa grupo ng mga taong tanggap na tanggap ka dahil masaya-masaya ka doon. Ngayon, nagkakaroon ng bagong problema ngayon na pag-alaman din sa US. Pagka kunwari, ikaw ay LGBTQ at meron kang kapartner, tapos namatay ka, yung partner mo hindi ka ipapalibing. Ang may obligasyon na magpalibing sa iyo, yung pamilya mo pa rin. Ang mga taong tutulong sa iyo, kapag kunwari nakulong ka o kaya na-hospital ka, ang may obligasyon, ayon sa batas, yung pamilya mo pa rin. Eh, eto yung pamilyang iniwan mo dahil kasi mas gusto mo doon sa mga taong tumatanggap sa iyo. So, yung sa listener natin kanina, yung pakiramdam mo, wala kang sariling identity. Hindi ko lang kung ito yung issue mo, no? Pero talaga, reconsider, talk to somebody para ma-restore yung genuine relationship. Hindi lang yung relasyon mo sa ibang tao, kundi yung relasyon mo doon sa sarili mo. Minsan, baka kasi mangyari, Ate Lou, paano kung kunwari, ikaw ay namatay? At tapos, nakaharap mo ang Diyos at sinabi ng Diyos sa'yo, "Hoy, ano ba problema sa pagkakagawa ko sa'yo?" Ano ang isasagot mo? Diyos ang kaharap mo. Anong isasagot mo kung tinanong ng Diyos sa'yo, anong ayaw mo doon sa pagkakalikha ko sa'yo? Paano mo sasagutin yun? Eh kaya eto ngayon tayo sa problema natin, kung ganito magiging kaparaanan natin, eh, tatanggalin mo talaga ang Diyos sa buhay mo. Kapatid, may iba pang sagot. Maraming gusto niya, baka gusto ng society natin, pero may iba pang sagot. Ano? May iba pang sagot. It's a concern. It's a very, very important concern. For the damdamin, para sa ating sariling kaligtasan din. Sa gitin. Ay, pero ano, Ate Lou, ibigip credit ko rin. Ano? Maraming naging LGBT. Hindi dahil sa may problema, ano, pero nakita nila yung maling ginagawa ng kanilang mga magulang. Nanay, tatay, tatay umiwan, iniwan ng pamilya, ganun. Masakit yun. Kaya rin naman, sampal sa mukha, ano, lahat ng mga taong hindi nagmahal ng totoo. Pero ang nung last week, nag-discussion kami, Ate Lou, ng aking guest. Sino ba yung guest ko last week? Ang sino ang guest ko? Nakalimutan ko na. Pero we talked about paano yung disiplina sa mga bata. Kailangan ng nanay tsaka tatay na nagmamahalan para makita yung tunay na prinsipyo sa pagdidisiplina. Yung tunay na prinsipyo kung paano sagupain ang hirap at paano kontrolin ang damdamin. Paano sagupain ang discomfort? Eh, makikita mo sa Facebook ngayon, isa sa mga mabuting bagay para maging matagumpay, kaya mong sagupain yung discomfort. Yung discomfort na yun, natututunan ng mga bata kung yung mga magulang, nanay at tatay, ay marunong magmahalan sa bawat isa. Kasi nakikita nila na kahit mahirap yung difference, love ay namumatawi. And I like being yung pagkakagawa ng Diyos na man and woman eh. Ang tahimik mo na dyan, Ate Lou. Ang tahimik mo dyan.
1: Yeah. Well, thinking about what you're sharing, yun yung isang nakakalungkot eh, na we miss out our purpose when we don't know our identity.
0: Yeah.
1: So, ang tanong talaga is, who am I? What am I here for? Bakit ka ba nandito sa mundong to? Where am I going? Saan papunta yung direction? So, hanggat hindi kasi klaro sa bawat nilalang kung sino sila, ano yung purpose, meaning ng buhay, and ultimately, saan ba ako patungo, you will make a lot of messes in your choices. Kasi if those three things are not clear, you will try almost anything and everything that seems to bring pleasure.
0: Mm-hmm.
1: Momentary pleasure nga lang. Kasi it doesn't really, you know, hold or stay kung hindi yun yung totoong purpose ng buhay mo.
0: Ayun, It's so difficult to say na maaring masaya sila. Maaring masaya ka doon sa ginagawa mo dahil kasi gusto mo yung
1: ganun. Pero ang dami na depressed.
0: Yun nga eh. Eh syempre.
1: Yung question doon eh.
0: Oo, ikaw ba naman araw-araw mong iniisip sa utak mo, hindi ko gusto yung pagkatao. Kailangan kong baguhin ito. Kailangan kong magpa-change ng aking magpa-breast implant o kaya magpatanggal ng...
1: Walang contentment na. Diba? Oo.
0: And then you'll go and join people who agree with you on that one. Sige lang. So, ang nangyayari, you miss out on the reality that you were wonderfully created.
1: Mm.
0: And in the middle of that, sasabihin mo, ay, hindi ako contento sa wonderful creation na ito. And so, you reject the creator.
1: Ako, yes.

0: Una kong naiisip ay kung ano na naman ang susunod na expectation sa akin. Aray.
1: May pressure.
0: Ha?
1: Oh, ay, may pressure. Kaya hindi siya masaya.
0: Oo.
1: Kasi it's something that you have determined in your heart then na ito, gagawin ko to kasi it makes sense to me. Ito yung goal, ito yung plan. When you reach it, there will be a sense of fulfillment.
0: Mm-hmm.
1: Na dinetermine mo yun, pinaghirapan mo. So kahit papano, kahit momentary, you feel fulfilled that you have reached that point in your life. Pero kung hindi nga kasi nanggaling sa ano, in own initiative mo or parang pinagduldulan sa'yo or sinaksak sa ulo mo, kailangan mo tong gawin, there will be no satisfaction talaga when you get to that point kasi pinilit sa'yo and parang output, performance, yung ganon. So, ang ano would be the next pressure na okay, baka may kasunod na naman to na expectation. And then, syempre, you get burdened, you get exhausted with all that effort
0: burnout.
1: Na hindi ka naman masaya at the end.
0: Oh. Yeah, ay, may kilala akong ganun eh. Trabaho ng trabaho, tapos hindi naman makontento. Parang, nung nag-retire, sabi niya, hindi masaya.
1: Oo. Kasi yung saya is actually a result of you know why you did it.
0: Meron dahil.
1: Hindi yung dahil sa parang walang why. Wala lang, ginawa ko lang. Kasi sinabi niya, kasi expectation ng parent ko or ng spouse ko or ng girlfriend ko or boyfriend ko. So, if wala kasing own parang investment doon sa magiging effort mo, pag naabot mo na, wala.
0: Mm-hmm.
1: Empty, yeah. Talaga.
0: Naalala ko yung marriage kasi, ano, nakakatuwa.
1: Mm-hmm.
0: Yung bang masaya at maganda ang... Masarap yung
1: okay.
0: Kasi ito'y ginawa mo kusang loob eh. Hindi hindi pinuwersa sa'yo, hindi ka tinulak o para bang wala lang pinagtripa mo. Ito yung meron kang ginamit ng buong pag-evaluate mo sa sarili mo. May energies ka, lahat yung para bang buong-buo ng iyong effort ginawa mo sa sarili mong kusa.
1: Mm-mm.
0: Para papakasalan mo isang tao. Isang bagay, hindi siya achieve. Pero isang bagay siya na nagsasabi sa'yo, ito yung kabuluhan ng buhay.
1: Yung passion kasi, ang ingredient na wala doon sa kung pressured ka lang.
0: Oo.
1: Kaya nga, you know, pagka maglilingkod ka sa Panginoon, ano ka ba, tinawag ng Panginoon? It's the inner working of the Holy Spirit or tinulak ka? May joke pa nga dyan, baka tinadyakan ka lang ng pastor mo or ng magulang mo na you have to do this, you know.
0: Ay.
1: And then, of course, there's no passion because it didn't come from within you.
0: Yeah. Ay, alam no, mga kapatid, may isi-share ako sa'yo. Pero bago yun, kasi relate na relate yung isa pa nating listener. Eh. Sabi niya, nagsimula po ako magtrabaho agad pagkatapos ng kuleyo. Ngayon, halos 10 taon na akong nasa parehong industriya pero hindi ko alam kung ito pa talaga yung gusto ko o natatakot lang akong magsimula uli. Yan.
1: Okay. So, ibig sabihin, wala yung career counseling.
0: Ayan, oo. Career counseling na.
1: Oo. Kasi ideally, hinahanap doon yung kung saan ka magaling. Di ba? Kasi kailangan din may ano ka, innate skills. Meron kang angking talino doon sa field na papasukin mo. At nawa ay pasok doon sa interest mo. Pero ay, kasi kung ang trend noon, dito ka pumasok kasi nandyan yung pera. Yung, ano, yung hireability or yung availability ng jobs doon.
0: Uh-oh.
1: Then, malaking question nga kasi survival ang dahilan, hindi passion.
0: Uh-oh.
1: Kasi kung gagawin mo yung trabaho na gusto mo talaga, parang hindi trabaho. Kasi you enjoy what you're doing. Like, ako right now. Yung ganun. Pero noon, of course, dahil forced, eduk ang ano ko noon eh, undergrad ko eh. Kasi teacher ng nanay ko.

0: really my first choice, you know, but at that age kasi, ang goal na lang makagraduate.
1: Uh-oh.
0: Ang tanong is kung hindi ka talaga sure na yan yung gusto mo, then don't be afraid to find your passion, to find what you could be doing for the other half of your life
1: mm-hmm.
0: na hindi mo pagsisisihan. Huwag kang yeah. matakot mag-develop ng skills doon sa gusto mo talagang gawin. Hindi ko sinasabi mag-resign ka kagad, ha? But you can take trainings, enroll ng, halimbawa, night classes or Saturday classes. Unti-unti in. And then, when you find exactly what you enjoy doing, parang hindi siya trabaho. So, huwag kang matakot na mag-branch out into the deep, sabi nga, kung saan ka talaga meant to be.
1: Mm-hmm.
0: At least, for the next 10-20 years, kung feeling mo hindi ka satisfied ng first 10 years, now is the time to start finding what you really want to do.
1: Baka matagal lang sila sa 10 years, ha? Pero alam niyo, medyo reasonable na yung 10 years, ha? Okay. Pero you know what, Ate Lou, may kwento.
0: Mm-hmm.
1: May kaibigan ako, attorney. Ang galing-galing mm-hmm. niya. Sobrang nasa ano na siya sa Malacanang ang kanyang posisyon.
0: Mm-hmm.
1: Ganun katindi okay. siya. Pero ang sabi niya sa akin, hindi niya talaga gusto maging attorney.
0: Ang
1: gusto niya talaga, kumanta. E di sabi ko.
0: Oh, tingin attorney.
1: Oh, edi kumanta ka. Edi ayun, kumanta ka siya. Join siya sa mga play, mga ganyan. So, pero mo yun, may dalawa kang kakayahan. Attorney ka na, kumanta ka pa.
0: Exactly.
1: Ka pa. Pagka dumating yung panahon, hindi ka mawawala ng gagawin, di ba? Hindi ka mawawala ng
0: kapao.
1: Edi good, di ba?
0: May fallback ka lagi.
1: Yeah.
0: Meron pang safety nets, di ba?
1: Oo nga eh. Sabi ko sa kanya, ang ganda.
0: Multi-talent is not a sin. Di ba? Yeah. Ang ano doon, i-learn mo lang i-juggle yung time
1: mm-hmm.
0: para hindi mapapabayaan yung one over the other. So,
1: yeah.
0: it's, you know, it's a good problem.
1: Mm-hmm.
0: It's a good challenge, di ba? Kasi marami kang pwedeng gawin. Ang kailangan mo na lang talagang i-figure out paano mo hahanapan ng oras na hindi rin naman magsasuffer yung health mo in the process, di ba?
1: So,
0: don't be afraid. Try it out. Go for it.
1: Isa-isa lang, ha? Tanda mo, di pwede yung pagsabayan ng kain tsaka tulog, okay?
0: Mahirap yata yun.
1: Pareho mo kailangan yun. Pero di pwede sabayan. Okay. Makain habang natutulog. May ganun. Eto, sabi ng ating next listener, lumaki po akong sinasabihan na dapat maging matatag at huwag magpakita ng kahinaan. Ngayon, kahit nahirapan na ako, hindi ko alam kung paano humingi ng tulong sa iba. Well, I think may context ito, no? May context mm-hmm. na hihingi ka ng tulong. May context na hindi ka hihingi ng tulong. Teka, go ahead.
0: Exactly.
1: Okay.
0: Well, I actually can hear you well. Kasi bilang panganay, para bang you have to set the pace
1: mm-hmm.
0: para kailangan ikaw yung mag-ano. So, kahit gusto mo nang umiyak, hindi pwede. Kasi mag-iiyakan lahat ng kapatid ko. Parang gano'n. So, technically, you have to parang sasaloobin mo lang yung fear, yung doubts. Tapos, kahit na need mo na, isa-set aside mo pa rin kasi you're thinking about another person's need. So, tuloy, pag talagang kahit na kailangan mo na, hindi ka na marunong humingi kasi nasanay ka ng hindi nagsasalita. So, just like anything that you need to learn, you start small. Unti-unti. Kasi nasanay neural pathway ng brain, huwag humingi ng tulong. Pero, you know, nare-recognize mo na may kailangan ka. And actually, you deserve to be helped din naman. No man is an island. So, ang pwedeng panimula would be, look at the people that is around you. Sino yung pwede mong pagkatiwalaan na makita yung vulnerability? Makita na hindi kasi Hercules or hindi kasi Superman. Diba? Na may part na, you know, you also need someone to journey with you. Two, diba? Two is better than one.
1: Yeah.
0: Or if the other falls, the other one would lift him up. So, dun mo simulan na sino yung safe person, safe space na pwede mong unti-untiing pag-practice na, alam mo kapatid or alam mo so-and-so, ito yung nararamdaman ko ngayon. At kung nahihirapan ka na i-break agad yon with the people who know you, maybe you can also try a Christian counselor who will not judge in any way but will help you practice paano to come out of that shell na binalot mo yung sarili mo kasi nga bawal noon na magsabi ng kailangan.
1: Oo.
0: Bawal maging vulnerable. But alam, you know what? The warrior is a child.
1: Oh, the warrior is the child. Yeah, I love that. Yeah, the warrior is the child.
0: Ikaw pa rin isang bata na anak ng Diyos na pwedeng lumapit sa Kanya at sa Kanyang kinatawan kung sino man yung ipapadala ng Panginoon na gagabay, aalalay din sa'yo to start being who you are and stop hiding all the pain.
1: Yeah. Alam mo, a few days ago, may kausap pong ganyan eh. Namatay yung nanay niya. Siya yung panganay, namatay nanay niya. Wala na yung tatay niya. Tapos, inaasikaso pa niya yung, siyempre, yung SSS, yung mga papapiraria, lahat ng yun. Habang nagtatrabaho siya, at yung mga kapatid niya na mas bata pa sa kanya, siya nag-aalaga. Nung tinawagan niya ako, nung nakausap ko siya, sabi niya, hirap na siya, pero hindi siya makapagsabi na pagod na siya. Hindi niya masabi sa mga kapatid niya. Ganun. Pero pagod na siya. So, ang ginawa namin, nag-usap kami, sabi ko sa kanya, isang bagay na dapat nating kilalanin, tao tayo. Kaya ikwento mo lang kung ano yung nararamdaman mo sa isang counselor. So, kausap na niya ako, kwento mo sa akin. Ikwento mo sa akin yung naramdaman mo. Sabi niya, baka mag-breakdown na ako kapag kinuwento ko. Ayoko nga sabihin dahil kasi alam ko baka mag-breakdown na rin ako. Kasi hindi ka magbe-breakdown. Kasi ini-establish mo kung ano yung totoo. Sinasabi mo kung ano yung kinikilala mong totoo. At kailangan merong nakarinig. Hindi pwedeng walang nakarinig. Dahil kapag walang nakarinig, parang umiikot-ikot lang sa utak mo yan.
0: Parang nababaliw, no?
1: Oo, kailangan may nag-establish. May establish na totoo yung naranasan. So yun, kinuwento niya. Iyak siya. Mahigit isang oras kami doon, no? Pero nailabas niya. Tapos ang bandang huli, sabi niya, ganito pala yun. At least merong tamang nakikinig. Tamang nakikinig na yung nangyari doon sa... Na-establish ko kung ano yung totoo sa buhay ko. At dahil na-establish ko, alam ko na kung anong gagawin ko. Alam ko na pwede kong ilagay ito sa isang tabi. Pwede kong puntahan, balikan ulit. Dahil merong taong nakakaalam na nito. Hindi ko na kailangan alalahanin lagi. Ganun. So,
0: exactly.
1: So tuloy siya sa kanyang ginawa-gawa. And then later on, nakipag-usap ulit sa akin. So, maganda. So magpa-counseling talaga. Go. Get that counseling need, ano? Wow.
0: Rest stop. Parang ganon. Okay, break muna. Rest. Hinga. And then you can go back to the task. Hindi mo naman ia-abandon. Hindi mo naman din totally iiwan. Kundi minsan you just, sabi nga, breather. Hinga ka lang muna saglit. Tapos you can have energy again to do what you need to do.
1: Yeah. Well, I have a last question right here, sabi na ating listener. Nag-retire po ang tatay ko at napansin kong parang nawalan siya ng direksyon sa buhay. Paano ko siya matutulungan kung ayaw naman niyang pag-usapan ang nararamdaman niya? Parang yung kanina. Parang sinabi nung isa niya, pakiramdam niya, na parang tuwing may achievement siya.
0: Parang yung tatay niya is more of a doer than a talker. Yung ganun. Kaya ayaw niyang pag-usapan. So, kung kasi yung identity ni tatay ay naikabit niya na dun sa kanyang career.
1: Lalo yung mga nag-OFW, ganito.
0: Exactly, oo. Kasi parang biglang-bigla, feeling nila inutil na sila, because they are not contributing anymore. Parang wala na akong halaga kasi hindi na ako pinapakinabangan. Ganun yung concept, lalo na for men na yun yung provider.
1: Common
0: kayo yung ano, parang kinakapitan ng buong pamilya. And then all of a sudden, retired. What's the point now? You know, what to do next? Ang isang pwedeng, ano dito, huwag nang ukil-kilin kung ayaw niyang pag-usapan. Mm-hmm. But maybe, try to conceptualize projects na you can ano do with your dad sa umpisa. Yeah. Or maybe think of potential, kung lalo na ang issue din niya e providing, baka business plans na pasok dun sa kakayanan at interest ni tatay, diba? Na pwede niyang pagkuna ng sense of fulfillment again. Na may halaga pa yung buhay ko. Hindi ako inutil. Yun talaga kasi yung concept na wala na akong ginagawa eh. Wala na akong silbi. Lalo na may iba't ding pamilya na pagtingin nila retired tapos pakainin na lang. Mas masakit pa nga ibang word eh. Yung palamunin na lang. And ganun. May ganun kasing ibang families. And I know it's not your kind of family. Pero I think your dad, yung tatay mo, needs something productive to do. Kung siya ay believer din, maybe being involved in a ministry that is near to his heart and kailangan ng simbahan ng mga volunteers and all that, you know, that can be a good ano. But think of projects if ever. And if you need, you know, help, you can always reach out to us and we'll find, you know, ano, mas specific na options and solutions for whatever is, you know, bothering you and your dad.
1: Usually, yung mga ganito na kausap mo, mga retiree, gusto nilang magsalita, pero hindi si anak nila. Usually, barkada o kaya someone, counselor, pwede rin. Dami akong client na gano'n, retiree counselor ang kakausapin.
0: Huwag kayo matakot lumapit sa amin. Hindi lang siguro kami mukhang retiree, pero medyo malapit na dun sa ganang age. So, maybe we can, you know, talk to your parents if they're having difficulty. Same almost age, ano. So, similar experiences can also help. Kaya minsan ayaw nila maging vulnerable sa anak. Yun yung isang challenge din kasi sa parent na sila noon yung hinihinga ng payo eh. Sila yung authority. So, it's kind of difficult for them to admit na, anak, ako na yung nangangailangan ng help this time. So, i-provide mo lang yung avenue para mahanap niya yung sagot sa mga tanong niya.
1: Yeah. Wow. Praise God. Ang ganda. Well, Ate Lou, pag-pray po natin ang ating mga kasama. Just a short prayer and then...
0: Sure. Sige. Let's go to the Lord. Heavenly Father, we thank you because we always have you to go to whenever things are too difficult. Sobrang minsan di na namin alam yung dapat gawin at madalas wala sa amin yung control on whatever is happening around us, especially when it concerns the world, our country, and even sometimes our family members who are not within our control. Because buhay din nila, talagang kailangan nilang i-determine kung saan sila pupunta. But Lord, we always have you para hingian ng wisdom when we don't know what to do. The Word of God is always there. And please lead us, Father God, to the right people that we can talk to. Nawa, Lord, lahat ng tagapakinig namin right now will find a safe place where they can share kung ano yung sa loobin, kung ano yung nararamdamang masakit at mahirap, magkakaroon ng kaagapay talaga na makikinig at magbibigay sa kanila ng kaluwagan by just being present, by just listening. And even, Father God, as they talk about it, minsan lumiliwanag na yung sagot dahil when they process it, your wisdom, the Holy Spirit will lead them to the right answers. So Lord, we entrust all of them to you. Be with them, lead them, guide them, provide for them. And they will experience the great love, the grace that passes all understanding, the peace that you will provide. So Lord, we entrust everything, everyone to you. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Naku, Ate Lou, thank you very much for that. It's a very inspiring prayer. Sa mga kaagapay natin, oo, pagpipray namin kayo. Concern talaga ang aming gustong extend sa inyo, no? Knowing na ang Diyos natin ay is also God of concern. A God of accommodation, yan. Itatangkilikin ka lagi ng Panginoon para makita mo na ang Panginoon may mga magagandang pakay sa iyo. Ayan. Salamat, Ate Lou. By the way, kung sakaling may magpapa-counseling, paano ka makakontakt po?
0: Yeah, I'm on Facebook. Pangalan ko lang, Lou Mandalupe. You will see my picture there. Or mobile, 0917-159-4684. I am available on Viber, WhatsApp, Telegram. Kung may free data kayo, you can always message me there. Or Messenger, I'm always answering. Basta wala akong session. Pero kung di ako agad sumagot, just know that I'm maybe in a counseling session. But as soon as I'm done, I will respond.
1: Ayan. So kung na-miss nyo yung phone number, i-rewind nyo lang to, no?
0: Yeah.
1: Nako, Ate Lou, thank you very much for your time. That
0: it's a joy.
1: Talagang salamat sa iyo, praise God. And I really love to see you right here again over in time. Mga kaagapay, nako. Big applause, big round of applause for our guest, Ate.
0: Anytime.
1: No?
0: Glory to God.
1: Yeah. Amen. So, I thank you for that and God bless sa'yo, ha?
0: God bless you too.
1: Salamat po, Ate Lou, and thank you very much for being with us ngayong gabi, Ate Lou. More power, more grace by the Lord upon you, no? Ayan, mga kaagapay, tayo po ay pumunta doon sa hantungan ng ating programa. Pero bago tayo magtapos, may napansin ba kayong tema natin? Ako, may napansin akong tema doon sa mga tanong na ipinadala ng ating mga kaagapay. At ito ay patungkol sa pag-intindi at pag-unawa sa sarili. May mga tao dito na tumawag, hindi maintindihan ng sarili. Mayroong nagigilty dahil iniwan sa probinsya magulang. May nakakaramdam ng identity problem. At yung tao naka-achieve, eh, hindi naman siya naging masaya. Tapos yung mga tao, may taong nagtatrabaho, halos 10 taon na, pero parang nag-iisip na siyang baguhin yun. Saan ba talaga yung direksyon ng buhay? Ayun, mayroong nagsasabing, paano ba maging matatag pero may mga pagkakataong kailangan naman niya humingi ng tulong. So yun yung pagkakakilala sa sarili. Siguro, isang malaking at magandang tema, yung pagkakakilala mo sa sarili. At ang unang-unang bagay dyan na dapat natin maintindihan, nung tayo ay nilikha ng Diyos, ay mayroong napakahalagang bagay sa atin. At ang tawag doon ay yung kaluluwa. Diba, sabi sa Biblia, what will it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Sa makatuwid, yung kaluluwa natin, bawat isa sa atin, higit pa kaysa doon sa kung ano makukuha nating benepisyo sa mundo. Kung ano man yung makukuha nating pera, ligaya, o kaya comfort, kung ano man makukuha nating mga benepisyo, fame, mga ganun, things like that, mas higit pa rin yung kaluluwa natin. Kaya kilalanin natin ang ating sarili. Ang unang-unang dapat natin malaman, tayo ay kaluluwa at nilikha ng Diyos yun. Sa makatuwid, tayo ay nilikha. Nilikha tayo sa ganitong anyo, sa ganitong pagkatao. Nilikha tayo na mayroong kinabukasan. Inisip niya nung umpisa pa lang na mayroong araw at gabi dahil alam niyang may kinabukasan na nakahanda sa bawat isang tao, sa bawat isang kaluluwa na kanyang nilikha. Kinikilala niya rin ng bawat isa sa atin may oportunidad at nasa Biblia yon. Talagang time and chance happen to everyone. Yun. Hindi sa mayaman, hindi sa porke mahirap, hindi sa matalino, hindi yung talino lang ang kumakain, kumakain din pati yung hindi matalino. Nasa Ecclesiastes yon. At dito natin makikita ang pinaka-importanteng pagkilala sa ating sarili na tayo ay nilikha ng Diyos mahalaga at pinapahalagahan niya rin. Tandaan niyo po ito. Mayroong pagpapahalag sa iyo ang pagkakagawa sa iyo, pati yung buhay mo, pati yung panahon na ikugugulin mo dito sa lupa. Pati yung magiging sino ang makakasalamuha mo, magiging karelasyon mo, magiging mga tao, maging parte ng buhay mo. Pati yung mga mabubuti at masamang karanasan, may kabuluhan lahat ng yun. Ang kaluluwa natin ang nakakaranas nun. Kaya mahalaga na inyong tignan kung ano ang inyong kaluluwa. Kamusta niyo? Ito ba ay may kaugnayan sa Diyos hanggang ngayon? Ituloy niyo po kung mayroon dahil mabuti ang kaluluwa na ibinigay ng Diyos. Ito yung kaluluwa na nagbibigay ng sigla sa katawan, nakakakita ng kaligayahan, nakakaranas ng mga karanasan sa bawat araw. Ito rin yung kaluluwa na marunong manalangin at marunong magpuri sa Diyos. At ito yung kaluluwa na mahalaga sa harapan niya. So ito po si Kuya Philo Laharca, patuloy po tayong magkakaroon ng Heartline mula Lunes hanggang Biyernes, 9:30 to 11 p.m. Monday to Friday. At tuloy-tuloy po tayo na magpapatuloy sa ministry na ito sa under ng Far East Broadcasting Company. Kami po ay nagagalak na makasama kayo at gusto kong pasalamatan ang mga taong na tumulong sa atin sa pag-broadcast tulad ng sa mga Bukawi Transmitter Site, si ProdTech on Duty, si Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, at saka si Reggie Villena. Ang RTV team natin, sila Aileen Valdez, Angelica Calayag, at saka si Jabez Mancho. Siyempre, ang ating engineer on duty, si Kuya JV Tabwa, at ang ating PA, si Kuya Phil Lagtapon. Ito po si Kuya Pilo Laharca, tayo po ay miyembro ng Kapsanan Broadcasters ng Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat at pagpatuloy ang pagpapala sa inyo. God bless!

0: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
2: Akuin mo na. Akuin mo na.
1: Diba?
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate! Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, ikaw ay kasalukuyan nakasakay dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Kasama ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Yeah, hello, hello po sa bawat isang ka-express mate nating nakaantabay na anytime. Dahil in just a few minutes, aandar na ang ating programa.

And syempre ngayong araw na ito, today is Friday. At alam kong excited na ang karamihan sa ating umuwi. excited na yung ilan sa atin dahil makakapaglabanan naman tayo ng walang gumagambala. And of course, makakapagpahinga na naman ang bawat isa sa atin, no? Kung wala kang gagawin ngayong weekend na ito. And syempre sa bawat isang nakikinig sa atin, ayan, hoping na makapagpahinga na ang bawat isa as you head home. Yung ilan sa atin siguro ay nag-aabang na ng kanilang masasakyan pa uwi. Nag-aabang na ng kanilang sundo. And yung iba naman, iti-take ang opportunity na ito na makapag-jamming or makipag-jamming sa kanilang friends and family. Ang episode natin or ang biyahe natin ngayong hapong ito, hindi muna natin dadaanan ng ating usual na stopovers dahil naka-autopilot mode muna tayo. Which means no traffic, no stopovers, no shortcuts. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin ngayong araw na ito. Kung ito ang unang beses mong makapakinig ng programang ito, at kung nais mong i-text ang iyong mga song requests para sa ating biyahe, ang ating numero ay 0998-843-0573. At ang ating Facebook page naman ay FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Ang ating YouTube and Instagram accounts ay FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. At ang ating online streaming ay bit.ly/thewayfm. Ang ating messenger ay Kirian's Official GC. Kaya di ko na po patatagalin pa ang biyahe nating ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express. The Ultimate Vibes Express ng FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang ating pong oras ay ganap ng alas 6:31 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magistang mapagpalang gabi sa bawat isang nakikinig. Kayo po ngayon ay nakikinig sa programa ng Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ako nga po pala si Pastora Milet na inyong makakasama sa gabing ito. So, kayo po ay aming inaanyayahan na muling makipag-isa sa amin sa ating pong programa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Nais ko nga po palang batiin ang aking mga kasama sa church, dyan po sa Libot, Gamali, Galbay, ang aking pamilya, ang aking mga anak na mga nakikinig ngayon, at sa lahat po na aking mga kamanggagawa. Tayo po ngayon ay dumako sa ating devotions. Dito po tayo ngayon sa aklat po ng Romans, chapter 12. Verse 2. Ganito po aking babasahin. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at ganap na kalooban ng Diyos. So, ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa gabing ito, mga kapatid. So, bago po tayo dumako sa ating topic ngayon, ako po ay nais na magtanong, naranasan na po ba natin na mapagod na tayo sa pagsunod o para lang maging in tayo sa takbo ng mundong ito? Naranasan na ba natin na parang nahihirapan na tayo sa kasusunod, sa kinahumalingan, sa pakikipag-kompetensya upang tayo lang ay mapansin? So, kung tayo po ay napapagod na, tama lang po yun, dahil hindi po yun ang disenyo sa atin ng Diyos. Ang disenyo po ng Diyos sa atin ay hindi sa takbo ng mundong ito. So, ang Diyos po ay hindi lang ang ating mga kilos ang nais niyang mabago, kundi pati ang ating mga kaisipan. So, pero bago tayo dumako sa pagbabago, tingnan muna natin ang background ng Romans. Dito natin makikita ang dati nating mga kalalagayan. Sabi po ng Romans 3:23, walang taong matuwid, wala ni isa. So, ibig sabihin na lahat tayo po ay makasalanan. Subalit, pagdating po sa Chapter 5, verse 1, tayo po ay inaring ganap sa pamamagitan ng ating faith or ng ating pananampalataya. Kaya dito po sa Romans 12, ito po ay tungkulin na natin na mabago dahil ang Diyos ang may gawa sa atin na tayo ay inari niyang ganap dahil sa ating pananampalataya, dapat tayo ay magbago na ng lubusan. Dito sa sulat ni Pablo, hindi niya sinabi na magbago tayo para mahalin tayo ng Diyos, kundi ang nais niyang iparating na gawin natin ang pagbabago sapagkat ito ang nararapat. Dahil tayo ay mahal ng Diyos. So bago po yan, tingnan po natin ang sinasabi ng Psalm 1. Ang sabi po doon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos ay ialay ninyo ang inyong mga buhay bilang alay na ganap, karapat-dapat sa Panginoon.
So, marapat lamang na tayo po ay huwag makiisa sa takbuhin ng mundo. Sabi po dyan, may dalawa pong pagkautusan o ipinag-uutos sa sulat ni Paul. By the way nga po pala, ang Romans ay sinulat ni Paul sa mga mananampalataya sa Iglesia ng Romans. So may dalawang utos po sa talatang ating binasa. Ang una po dyan, huwag umayon sa mundong ito. Ano ba ang mundo? Ang mundo po na tinutukoy dito ay hindi yung mundo na ating kinalalagyan o ating kinatatayuan, kundi ito yung value system or kalakaran na laban sa kalooban ng Diyos. Ano-ano po ba ang mga example ng mga ito? Example po dito ay yung katulad ng pita ng laman, pita ng mata, at mga kapalaluan. Kasama sa kapalaluan, ang kaisipan ng katanyagan. So, yun po ang sinasabing mundo sa talatang ito. Karaniwan sa tao, masaya ka sa lahat ng mga ginagawa mo. Kahit pa ito ay mali, walang pakialam. Ika nga, gawin mo kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Kahit ito ay hindi tama, basta sa pakiramdam, ay inain ka sa mundong ito. So pero, ano ang sinasabi ng Biblia? Tungayan po natin sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 4. Ang sinasabi po dyan na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. So, kung ang iniibig po natin ang kapamaraan ng mundo, tayo po ay nagiging kaaway ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo ibahin na natin ang sistema ng ating buhay na yamang tayo po ay kanya ng kinahabagan. Inari na tayong mga anak niya, inari na niya tayong mga ganap na sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. At tayo po ay tandaan po natin na ang ating pong citizenship ay hindi sa mundong ito. We are just temporary on this earth. Kundi ang ating pong citizenship ay doon po sa langit. Kaya kung susundin natin ang takbo ng mundo, tayo ay magiging kaaway ng Diyos. At kung ang sinusunod natin ay ang mundo, sa palagay mo, ang sinusunod mo ay sino? Ang mundo, mga kapatid, ay gusto kang gawing gaya-gaya, walang orihinal. Para bang nakikigaya-gaya ka lang. Pero ang Diyos, gusto kang gawing orihinal kay Kristo Jesus. So, ayan po. Kaya nais niya po na huwag na tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Karapat dapat po lamang na bilang kinahabagan tayo po dyan sa unang utos ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Huwag na tayong compromise sa mundong ito sapagkat hindi po ito ang nararapat. Sa pangalawang utos naman po, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So, be transformed. Ibig sabihin po nito na kung saganang iyong kakayanan o ating kakayanan, alam po natin na ang pagbabago ng ating mga buhay ay hindi po natin ito kaya. Hindi natin mababago ang sarili natin. Kaya kailangan po natin na
pahintulutan natin ang Diyos na baguhin tayo. Ang Diyos po ang may kapangyarihan na tayo ay mabago. So, magtatanong kayo, paano? Paano natin pahihintulutan ng Diyos na tayo ay mabago? So, dyan po sa awit 119 verse 11. Ang sabi po dyan, ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo'y unti-unting mababago. Kung pahahalagahan natin, kung ating iingatan ang kanyang mga salita, yayakapin natin ang kanyang mga salita. Ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan na siyang maaaring makapagbago sa bawat buhay ng bawat tao. In fact, marami na po ang nagsasabing every first day of a year, sasabihin, ako may bagong, may New Year's resolution, babaguhin ko na ang ganito kong pag-uugali, ang ganyan. Pero, at the end, wala pa rin po nangyari. So, yan po ang katotohanan na ang salita lamang po ng ating Panginoon, which is the Bible, yan lamang po ang ating kailangan upang tayo po ay mabago. Sapagkat ang salita ng Diyos ay naglilinis sa atin. Nililinis po tayo ng salita ng Diyos. Gayon din po, sabi po ng Titus 3, verse 5, binago tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, hindi po will power, kundi God's power. Hindi natin kakayanan, sariling kakayanan ang maaaring magbago sa atin, kundi ito ay kakayanan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang Diyos lamang po ang siyang makapangyarihang Diyos na maaaring magbago sa lahat ng mga mali nating pananaw, mga maling adhikain, maling prinsipyo, maling mga lakarin. Only the power of our great God ang pwedeng makapagbago sa atin. Ang pangatlo po ay ang pagsuko sa Diyos. Sabi dyan sa Romans 6:13, huwag ninyong ihandog ang inyong mga sarili sa kasamaan o sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. So, bilang nakakilala na sa Panginoon, bilang mga nananampalataya, dahil sabi po dyan, tayo ay inaring ganap dahil sa ating pananampalataya. So, sa makatuwid, tayo ngayon ay mga mananampalataya sa Diyos at karapat dapat na hindi na natin ihahandog ang ating mga buhay sa mga gawain ng mundong ito. Hindi na natin, hindi na tayo makikipag-compromise para lang tayo makilala, para lang tayo maging inain sa takbuhin ng mundong ito, kundi na tayo ay ihandog natin ng buong buo ang ating mga buhay sa ating Diyos na buhay. Paano? Baguhin na natin ang paraan ng ating mga pamumuhay. Kung dati, grabe ang pagtitiwala natin sa kalakaran ng mundo, ngayon, sa Diyos na tayo magtiwala. Sapagkat alam natin na kapag sa Diyos tayo nagtiwala, ay mapapa-igi po ang ating buhay. At tayo po ay mas lubos na kalulugda ng Diyos. Sabi nga po ng Pilipos 4:8, ang anumang totoo, anumang marangal, ang inyong isipin. So ilagay natin ang ating mga kaisipan sa tama
sa mga kapamaraanan ng Diyos at hindi sa kapamaraanan ng mundong ito. Sapagkat kung patuloy po tayong makikipag isa sa mundong ito, patuloy po tayong kinakaaway natin ng Diyos. At anuman pong iniibig ng laman ay kinasusuklaman po ng Espiritu. Kaya, mga kapatid, tayo ay mamamayan ng Diyos. Hindi tayo nadisenyo para po sa sistema ng mundong ito. Kundi, ang disenyo natin ay para sa Diyos. Kaya, sa gabing ito, atin pong bulayan ang sinulat ni Paul sa mga taga-Roma. Ito'y akma din sa atin ngayon na bilang mamamayan ng Diyos, bilang inaring ganap ng ating Panginoon, ito na po yung tamang pagkakataon na tayo ay lubusan ng magbago. Sumunod na po tayo sa pamaraan ng Diyos sa mga bagay na kaaya-aya sa kanyang paningin. Ibahin na natin ang ating kaisipan. Ang kaisipan natin ay ituon natin sa mga bagay na makalangit. At yun po ang kalulugdan sa atin ng Diyos. Kaya sa gabing ito, kung pagod ka na sa sistema ng mundong ito, ilapit mo lang sa ating Panginoon. Yakapin mo lamang ang kanyang mga salita at simulan mo na isuko ang inyong pag-iisip sa kanya. Yun po ang karapat-dapat na gawin natin pagsunod. Sapagkat ang pagsunod po ay iniuuto sa atin sapagkat ito ang karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos. Ang pagbabago ng ating mga kaisipan, ng ating mga puso, ito'y isang patunay na tayo'y mga anak na minahal ng Diyos. So, isang mapagpalang gabi po. Yan lang mga kapatid.

0: kabati ko po, sina Ate Bonnie, si Sister Lel, na mga nakikinig ngayon. Kayo po ay patuloy na makinig sa programang ito. Dito lamang po yan sa Care 104.3 The Way FM, or pwede po kayong manood sa YouTube or Instagram sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM, or sa Messenger sa Koreans Official GC. So tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, Diyos na may kakayanan na kami ay baguhin. Kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na minsan pa, O Diyos, kami po ay pinaalalahanan mo na kami ay lubusang magpabago sa iyo. Sapagkat bilang mga anak mo, karapat dapat lamang po, Ama, na kami ay mabago sa aming mga pananaw, sa aming sistema ng aming pamumuhay. Karapat dapat lamang po, Ama, na bilang mga anak mo, ang aming mga kaisipan ay ituo namin sa mga bagay na nasa kalangitan. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito, sa lahat po ng mga tagapakinig, na nawa, O Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Salamat po, O God, Lord, sa himpilang ito, O Diyos, na patuloy na ginagamit mo upang patuloy, Panginoon, Lord God, na maipahayag, marinig ang mga salita mo. Patuloy mo itong pagpalain, patuloy mo po, O Diyos, na abutin ang iyong kapangyarihan ang istasyon na ito. Pagpalain mo po ang bawat staff ng Care 104.3. Maraming salamat po, Ama. Even, Panginoon, Lord God, sa lahat ng aming mga kapatiran, amin pong idinudulog sa iyo, na nawa, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na ang bawat isa, Panginoon, ay tumangkilik ng lahat ng mga programa sa istasyong ito. Ikaw po ang Diyos na patuloy na magpala sa bawat isa sa amin. Lord, ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan, na makapangyayari sa lahat ng naisin mo sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat po. Sa iyo lamang po aking ibinabalik ang aking pasasalamat, at sa iyo ang kaluwalhatian magpakailanpaman. Amen and amen. So, tayo po ay pansamantalang nagpapaalam hanggang sa susunod na ating pakikinig. Ito pong muli si Pastora Milet, ang inyong nakasama sa gabing ito. Farewell po muna. Paalam po. Bye-bye. Jesus, ikaw ang buhay, ang pag-ibig.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

that you will be able to hear ng mga awitin at mga salita ng Diyos na magiging gabay natin, maaaring maging gabay natin sa buong maghapon at hindi lamang ngayon kung hindi sa pang-araw-araw nating buhay. So stay tuned at patuloy lamang tayong makinig sa ating programang 10,000 Reasons and More.

Maraming salamat sa lahat ng sumama at nakinig at sumusubaybay sa ating mga programa dito sa Care 104.3 The Way FM. We'll see you again for another inspiring and stay blessed sa ating buhay bilang mga Kristiyano. And let's wait for God's perfect timing. Let us continue to trust His promises. And there are 10,000 reasons and more para tayo ay maging faithful sa Panginoon at maniwala sa Kanyang mga pangako. Mga pangako na hindi kailanman kakalimutan ng Panginoon at mga pangako na kailanman ay hindi mapapako dahil ang Panginoon ay tapat sa Kanyang mga pangako. Have a blessed Saturday, mga kapatid. This is your program, 10,000 Reasons and More. Stay tuned for more of our programs here at CARE 104.3 The Way FM.

praktikal na pagtatalakay sa mga issues ng buhay. Pagbubulay-bulay sa tunay na kahulugan ng buhay. Narito si Rico Jelit sa ating Makabuluhang Buhay.

Diyos marahing naagan sa inyo, kabos. Good morning, magandang umaga po. Araw na naman ang Sabado ngayon. Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado?

0: pang magbago.
1: Hari naway na sa mabuti kayong kalagayan, sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Gising na. Alas 6, stress na ng umaga. Ang iba sa inyo ay may mga trabaho pa. Ang iba naman ay off ngayon. Kumusta? Bangon na.

0: Early in the morning, allergies real.
1: Ang mabuti at ang masama ay iwaksi. Mabati.
0: Happy birthday dami sa lahat ng mga kumpleaños ngunyan aldaw. Ito po ang programang Makabalong Buhay. Makabuluhan nga ba ang iyong buhay, kapatid? At paano mo masasabing ito'y makabuluhan?
1: Parang isang bugok na itlog, sana'y huwag kang pamarisan ng iba.
0: Siyempre, lahat naman nagsasabi makabuluhan ang buhay nila, pero makabuluhan nga ba ayon sa pananaw ng ating Panginoon Diyos na may likha?

Sa mga may trabaho ngayon, gising-gising na. Bangon-bangon na at baka malate kayo. Siyempre sa mga nasa bahay lamang ngayon, take your time to rest. Spend time with the family. Marami ang mga gawaing bahay na dapat tapusin. Ganun talaga, no? Akala natin pag walang pasok pa nga sa bahay, hindi. Mas maraming trabaho sa bahay. Gawin mo ang mabuti. Good morning, Tabi, sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng ating signal. Ito po ang programang Makabulang Buhay. Siyempre, ako po ang kasama niyo every Saturday from 6 to 7 in the morning. Pastor Rico Jalit. Good morning sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng ating signal ng Care 104.3 The Way FM. Good morning, siyempre dyan sa aking mga kapitbahay sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. Good morning, Tabi. Sa mga taga Santo Domingo, Diyos maray na pagkaaga, Tabi. Mga Legaspenios, Dargenios, maray na pagkaaga sa buong 2nd District of Albay. Sa taga Premier District of Albay, maray na aga. Sa mga tersero, taga Tercer District of Albay, maray na aga. Good morning, Sorsogonon. Lalo-lalo na dyan sa Pilar, Sorsogon. Maraming listeners natin dyan. Diyos maraming na pag-aaga, Tabi. Sa mga Mas Batinios, may naga, Tabi, sa iyo na tanaan. Sa mga Cebuano speaking, Mas Batinios, may buntag. Of course, dyan sa Samar, Northern Samar, Eastern Samar, maupay nga aga inyong tanaan. Sa mga taga-Rapurapo, Diyos maray na pagkaaga. Of course, dito sa na Cagaray Island, dyan sa Namanday, kung nakikinig man kayo dyan. Good morning sa inyo dyan, ingat-ingat and God bless. Mga taga-Kamsur, Kamnorte, Sin Catanduanes, sa Islang Ay Gandang

Katanduanes Marina Aga, mga katanduan taga Katanduanes. Katanduanon. Mabati ang mabuti. Mabuti ang mabati. Of course, gusto kong batiin ng happy birthday ang ating Region 1 Governor ng South Harbor Eagles Club. Kuya Gob Noel Carino, good morning and happy birthday, Kuya Gob.

Good morning, Divine Isguera. Good morning, good day, Pastor. Good morning, Sir Divine. Pray for our new journey to other place. We're moving soon po to North Queensland. Uy, God bless sa bagong journey nyo, no, Divine Isguera. Na may pagpalain kayo ng Panginoon Diyos dahil sa inyong bagong pupuntahan. Okay, good morning kay Brother Ross Ocampo. Congratulations, ha? Congratulations kay Sister Maris Ocampo. Promoted as Principal 1. Tama ba ako? Congratulations, Sister Maris. Pading Ramer Parinias. Good morning, Pading. Nasaan ka, Pading? Good morning sa iyo dyan sa Cavite. Orachan Tabi, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na na-stranded tayo. Paano tayo nakakalabas pag na-stranded ka sa isang difficult situation with no clear way out? Maraming mga ganun, ha? Yung mga na-stranded ka sa isang sitwasyon na ayaw mo naman, pero nandyan ka, hindi ka makaalis-alis. Pero gusto mo nang umalis. Para bagay yung kanta na gusto kong bumait, pero di ko magawa. Siyempre, good morning sa aking may bahay dyan sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. Good morning. Uy, gusto kong i-congratulate yung mga graduates natin. Marami, no? Ako'y nagpapasalamat dahil marami tayong mga young professionals na ng mga they graduated with Latin honors. Unang-una na dyan yung unika iha ni Pastor Ed Celestoy. Very blessed and proud parents. Pastor Ed Celestoy and John Estoy. Graduating magna cum laude. Wow. BS Psychology. Yan ay si Juliana Estoy. Congratulations. Gawin mo ang mabuti at ang masama ay iwaksi. Congratulations din kay Sandara ng GCF Santo Domingo. Sandara Oro cum laude.

Yan, pag meron kayong mga gustong batiin, sige po, paki-shoutout na lang po sa atin. Pwede kayong mag-shoutout, pwede kayong magpa-shoutout kung walang bumabati sa inyo. Happy birthday sa may mga birthdays ngunyan. Happy anniversary sa mga nagsiselebrate na kanilang mga anniversary ngunyan aldaw. Samahan niyo po ako, maya-maya ho, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos.

Kung ready na kayo, ready na rin ako. Mag-aaral na tayo ng salita ng Diyos. Kung mayroon ho kayong mga Bibles, makipagbukas ho kayo sa akin sa Joshua chapter 3, verses 10 to 13. Joshua 3, 13 to 14. Oy, good morning, Pating Bishop Ruel. Oruela, good morning, Kuya Ruel, isa ng ganap na kuya sa Legazpi Finest Eagle Club. Uy, bambira. Board of Director yan. Gawin mo ang mabuti. Kuya JP Atos, good morning. Salamat sa iyong panonood. Uy, yung mga kuya natin dyan, gising na kayo. Marata na kamo at magdangog. Hanggang timpalay laging naroon. Ngunit kung ang iyong... Ay, gusto ko rin batiin ng congratulations. Sumbong kita sa Panginoon. Isa sa ating mga member ng music team sa GCF Legazpi, graduating cum laude si Sofia. Nandami. Congratulations sa inyo. Siyempre sa mga magulang, unang-una na dyan. At ang masama ay iwaksi. Ayan, Joshua 3:10-13. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga pinaka-prostrating, annoying, name it, experiences in life is finding yourself stuck or stranded in a difficult situations with no clear way out. Yun, isa yan sa mga mahirap na sitwasyon. Naranasan mo na ba yan? Itong mas stranded ka sa isang lugar na hindi mo gusto. Gusto-gusto mo nang umalis, but your freedom to move around, your freedom to advance is arrested. Kuan ka, parang wala kang magawa eh. Gusto mong may gawin ka, pero wala kang magawa dahil naipit ka or na-stranded ka sa isang sitwasyon. I remember many years ago, nagkaroon ng baha sa Naga City when I was there. I think that was year 91 or 92. Nagkataon, I was on my way back to Naga from Manila. Na-stranded kami dyan sa Quezon. Ilang araw yun dyan sa Quezon kasi sobrang baha. At nabalitaan pa namin, may naputol palang tulay. So we could not really move forward. No, after how many days, after hearing na mayroon palang hindi makakalusot yung bus, we need to walk. Kailangan namin maglakad ng napakalayo para lang sumakay ng jeep, baba, and jeep ulit. In fact, nakasakay pa kami ng bangka going to makauwi lang sa Naga. Inabot kami ng almost 1 week para lang makarating ng Naga City noong araw na yun. Ang hirap ma-stranded sa isang lugar, sa isang sitwasyon na hindi mo gusto, being trapped or stuck in a situation that is not so friendly, that is not so good, is very stressful. I'm sure ang iba sa inyo dito na nakikinig ay nakaranas na mas stranded sa mga ganong sitwasyon, sa terminal, sa pier, sa airport, sa evacuation center, or minsan, hindi literal, minsan sa isang sitwasyon na hindi mo gusto. Yo, mas mahirap 'yun, ano? Pag na-stranded ka sa ano, sa allergic rhinitis. No? So, mas mahirap 'yun yung mas stranded ka sa sitwasyon na hindi mo gusto. Relasyon na hindi mo gusto, trabaho na hindi mo gusto, sakit na hindi mo gusto, kalagayan na hindi mo gusto, mas mahirap yung mas stranded ka sa ganun. No? Matagal ka nang stranded sa sakit, sa relasyon na ayaw mo, sa trabaho na wala ka namang choice, kaya nandiyan ka lang to earn a living, pero kung tutusin, ayaw mo naman ng trabaho na yan, di naman yan ang tinapos mo eh. Pero dahil no choice ka, you need to earn a living, sa lugar natin, dito sa Pilipinas, marami namang mga nagtatrabaho na hindi nila tinapos yun. Mga, for example, mga LPT na nandyan sa department stores. Daming mga teachers nandyan ngayon, mga
trabaho ng ibang trabaho or ano pang mga profession. No? Being surrounded is a hard season of life that can leave us feeling helpless, frustrated, and uncertain about the future. Yet throughout the scripture, mga kapatid, we see that God often meets people, His people, when they are stuck, when they are stranded. No? Kadalasan, mababasa mo sa Bible, God met His people when they are stranded in a situation, lalo na pag hindi nila gusto. No? For example, their freedom to move is suspended and their opportunity to use their skills and abilities are arrested. No, what seems like a dead end to us is often an opportunity for God to display His power and to meet us. Kasi kadalasan mga kapatid, kung busy tayo, hindi natin napapansin, mayroon palang pangungusap ang Panginoon. No? Mayroon palang word na si Lord sa atin, hindi natin napapansin dahil nga busy. Kaya kadalasan nilalagay tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon na stranded tayo para marinig natin ang kanyang pangusap. Let me give you the background of the text. After 40 years of wandering in the wilderness, the people were finally ready to enter the land that God has promised to Abraham, to Isaac, and to Jacob. However, one major obstacle remained. What was that? The Jordan River. It was harvest season, sabi ng Joshua chapter 3 verse 15. And the river was overflowing with flood. It was not easy for them to just cross. Crossing it seemed impossible during the time. Pero magtataka ka mga kapatid. Sa dinami-dami iba naman ang panahon. Ano? Bakit tinapat pa ni Lord na kung kailan overflowing yung tubig sa Jordan River, eh doon pa sila papatawi rin. At mga kapatid, mind you, unang-una flooded yung Jordan River. Hindi madali magtawid during that time. Pangalawa, hindi lang naman tatlo ang tatawid. Ang tatawid, milyon. Milyong mga tao na hindi marurunong lumangoy. Eh, ba't mo naman nasabi, Pastor, hindi marurunong lumangoy? Nakasulat ba yun sa Bible? Hindi. Pero mantakan mo, mga kapatid. Think about this. Karamihan sa mga tatawid na ito ay hindi na yung first generation na galing sa Egypt. Sila na yung second generation na doon na pinanganak sa wilderness. Wilderness nga yun, wala nga sila nakikitang tubig doon. Puro yun, ikot-ikot sila doon sa Sinai, Kadesh Barnea. Ikot-ikot sila doon. Wala sila nakikitang dagat doon. So, paano sila matututong lumangoy? So, imaginein mo na lang, mga kapatid, tatawid ang milyong mga tao sa isang flooded na river na nagraragasa ang tubig. Million of them na hindi marurunong lumangoy. May matanda, may bata, may mga bitbit ng kung ano-ano. Tatawid sila doon. Siyempre, takot sila. So, ang tanong, bakit naman kasi sa dinami-daming panahon na pwede silang tumawid doon? Pwede namang summer, eh. Pwede namang tagtuyot. Pwede naman na yung panahon na hindi flooded yung river na yun, doon sila patawirin ng Panginoon. Bakit mas pinili pa ni Lord na i-schedule ang kanilang pagtawid doon sa time na na imposible, na mahirap? Ha? So, obviously, God was about to teach them an important lesson. So, folks, makinig ka. Perhaps this is the same lesson that God wants to teach you today. If you find yourself stranded in a difficult situation and you want to move forward, pero nahihirapan ka, this message is for you. So, listen well. So, how can we get unstuck and move forward into God's purposes for your life? If ever, nandito ka ngayon, nakikinig ka, you are stranded in a situation na hindi mo alam. Physically, literally, or figuratively. Sinabi ko na kanina mga pwedeng mapag
mga sitwasyon na surrounded ka. So, doon sa kasakali man, nandiyan ka ngayon sa sitwasyon na yan, at inalaw ni Lord na makinig ka ngayon, probably this message is for you. Listen well. So, dalawang bagay, pero sana matapos ko ngayon. Baka isa lang muna ang matapos ko ngayon. So, how can we get unstuck? Paano tayo makakalabas sa isang sitwasyon na ayaw natin? Gusto mong lumabas, pero ang hirap-hirap. So, listen here. Number one, advance in faith, even in uncertainties. Advance in faith, even in uncertainties. Sabi sa verse 13 of Joshua, chapter 3, sa verse 13, sabi doon, as soon as the priest who carried the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off. Sa mga alam ang text na to, maunawaan nyo agad. Pero sa mga ngayon lang to narinig, makinig kayo. Notice, manonotice natin na ginawa ni Lord, hindi yung pinatigil mo na ang flowing bago sila pinatawid. Of course, may miracle na nangyari. Ang solusyon kasi dito, mga kabatid, is miracle talaga eh. Kasi pwede, ang pwede lang naman mangyari, gumawa si Lord ng tulay. Pero hindi ganun kadali. Gumawa ng tulay na pwedeng dumaan ng milyon. Pangalawa, it's either gumawa si Lord ng napakalaking boat para sumakay ang milyon katao para itawid sa Jordan. Or, kagaya ng ginawa niya sa Red Sea, he divided the Red Sea, pwede naman niyang ulitin, he will divide or stop the flow of Jordan from the upstream going down. Pwede niya yung pahintuin. Pero ang sabi ni Lord, kung mapapansin niyo, hindi nagsabi sa Lord na, sige, bumaba kayo, mag-cross kayo, pakatapos kung patayin or pahinto yung flow. Hindi, yun ang sinabi ni Lord eh. Hindi ganyan ang sinabi sa verse 13. Sabi sa verse 13, as soon as the sole of the feet of the priest that bear the ark of the Lord shall rest in the waters of Jordan, the river will be cut off. Ano ibig sabihin? Notice the order carefully. God did not stop the river first. The people had to step into the water first before the miracle could happen. Ibig sabihin, this require faith because the Jordan was flooded during that time. In human logic, it would suggest waiting for the safer condition. Siyempre gano'n naman, sasabihin ng mga tao, eh, Lord, pwede bang pahintuin mo muna yung flood bago kami tumawid? Hindi, ang sabi ni Lord, tawid muna bago hinto. Ilagay nyo muna, itungtong nyo muna ang feet ng ninyo, ang mga bitis ninyo sa flooded river, then I will do something. That's the direction of the Lord. You see, God is not, the direction of God is not respecter of situation. He wanted them to cross the flooded river first and see what He will do. Remember, ang sabi ni Lord sa kanila, iaapak nyo lang muna ang paan nyo sa tubig na rumaraga sa, then the moment you obey by faith, the moment you put your first step on the edge of the river, then the flowing of the water will stop. Hindi ito madaling gawin. Unang-una nga, sabi ko ngayon, hindi sila konting tao. Napakaraming tao hindi marunong lumangoy. Karamihan sa kanila ay, sabihin natin lahat sa kanila, ay hindi talaga marunong lumangoy. Israel could have stood safely on the riverbank demanding visible proof first before moving. Pwede lang sabihin, Lord, pwede bang pahintuin mo muna bago kami tumawid? Instead, God called them to trust His word before seeing His power. Again, pwede naman nilang sabihin, Lord, blessing muna bago move. Miracle muna bago obey. Pero ang sabi ni Lord sa kanila, instead, God called them to trust His word before seeing His power. God intentionally required a step of faith before revealing the miracle. Faith was the bridge between the obstacle and the miracle.
Lo and behold, mga kapatid, when they ungrudgingly obeyed God, nang lumusong sila doon sa flooded water, flooded river, nung lumusong sila doon sa rumaragasang tubig, lo and behold, they were surprised of what happened next. The Bible said in verse 15, as soon as the priest who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, anong sabi ng Bible? The water from the upstream stopped flowing. As soon as nung nilagay na nila ang kanilang mga paa sa flooded water, amazingly, tumigil ang flow ng water. Naging dry ground yung flooded river. Kaya nakatawid ang milyong mga Israelites. Paano yung nagsimula? Kasi sumunod sila sa sinasabi ni Lord na move muna bago intervention. Alam niyo mga kapatid, one of the greatest reason people remain stuck, isa sa mga matitinding dahilan bakit ang mga Kristiyano, may mga tao na nandyan pa rin sa sitwasyon na ayaw nila pero nandyan pa rin sila, is because they wait for complete certainty before obeying God. Minsan na sinasabi nila, I'll obey God when everything makes sense. Pag okay ng lahat, may gawin dapat muna si Lord. Pag ako blinest ni Lord, pag ako nakagraduate, pag ako ganito, pag ginawa muna ito ni Lord, dapat siya muna ang may gawin, tsaka ako gagawa. Well, mga kapatid, you have to understand, may mga blessings si Lord na by grace. Hindi mo kailangan mag-move, wala kang contribution. Halimbawa, salvation, it is by grace. Wala kang contribution dyan. Ha? Buhay mo, it's by grace. May mga blessings si Lord na by grace. Pero, it doesn't follow all the time. May mga blessings si Lord na kailangan mong gumawa. Kailangan mong humakbang muna ng pananampalataya. Kailangan mong may gawin ka. Maraming example niyan sa Bible eh. Ha? Una na yun, naalala nyo kung nabasa nyo sina Aman. Ha? Nung lumapit siya sa man of God, ang sabi ng prophet sa kanya, oh, pumunta ka doon sa Jordan River, maligo ka doon 7 times. Eh, sabi nga ni Naaman, may river naman dito sa amin. Bakit doon pa sa Jordan River? Ha? Nagulat siya nung una, ayaw niya muna eh. Pero nung sumunod siya, una niyang ligo, walang nangyari sa sakit niya. Pangalawang ligo, walang nangyari. The 7 times, nagulat siya, pag-ahon niya, magaling na siya. Anong ibig sabihin nun? Minsan may gusto si Lord na gawin ka muna. Pwede naman talagang inabling ko ba na eh. Sa Bible naman, may pinapagaling si Lord by His word lang eh. Minsan kaya wala sa New Testament, sabi ni Lord, umuwi ka, magaling na ang anak mo. Hindi niya pa nga nakikita yung anak, magaling na. May mga ganun. Pero may mga pagkakataon sa Bible na kinakailangan may gawin tayo. Kinakailangan may gawin. At marami pang mga examples sa Bible na kailangan may gawin. You have to step, a step of faith. Minsan akala natin, Lord, may gawin ka muna. You bless me muna, then I will obey. I will obey when everything makes sense. But faith does not work that way, mga kapatid. Faith, listen, faith is trusting God's character even when circumstances are unclear. Yun yung faith. If God showed us every detail of the journey, faith would no longer be necessary. So dito sa tekstong ito, mga kapatid, the people of Israel, the priest had to put their feet into the water before God parted it. Likewise, God often asks us to take the first step before He reveals the next one. The Christian life has always been a walk of faith, not a walk of sight. So again, many people want guarantee before they obey. They want God to reveal every detail before they take the first step. Kaya tayo na stranded ng matagal eh. No? Kasi ayaw natin mag-move out. Alam mo naman na hindi yan ang gusto ni Lord sa iyo eh. Kaya lang nandiyan ka, ayaw mo mag-move out. Gusto mo maghintay ka na lang na bit-bitin ka ni Lord sa labat. He can do that. He can do that if he wants. But kadalasan mga kapatid, gusto ni Lord na tayo ang may gawin. Step of obedience.
Throughout the scripture, God often worked differently, mga kapatid. He asked His people to trust Him first, then He will reveal His power. Many believers today are standing beside their own Jordan River. Naandiyan na, malapit ka na sa success eh. Pinakita na ni Lord sa iyo, may sinabi na ni Lord sa iyo. Kaya lang, ang iba ay takot tumawid. Kasi gusto muna natin, humupa muna ang sitwasyon. Humupa muna bago tayo tumawid. Lord, pagalingin mo muna ako ang sakit ko bago ako maglilingkod sa iyo. Babalik ako sa iyo pag magaling na ako. Pag magaling na ang aking sakit. Hindi ba pwedeng habang may sakit ka, manampalataya kang habang naglilingkod ay pagagalingin ka ng Panginoon? Lord, babayaran. Dapat mabayaran ko muna ang mga utang ko bago ako maglingkod. Lord, dapat ma-promote muna ako sa trabaho ko. Magkaroon muna ako ng financial breakthrough, then I will obey. Mga kapatid, it doesn't follow all the time. God sometimes is intentionally requiring a step of faith muna before He will reveal His miracle. Example, when Abraham left his country and his people in obedience to God's call, he didn't ask for detailed direction or a package. Instead, he encouragingly obeyed God. Kahit hindi pa malinaw ang lahat, sumunod na si Abraham. Then great things happened after he obeyed. When Peter stepped out from the boat, hindi siya nagsabi na, Lord, Lord, lalakad ako sa tubig kung may tulay. Kung may matutungtungan ako na hindi ako malunod. Hindi eh. Anong ginawa ni Peter? He ungrudgingly surrendered his weight from something sure to nothing but faith. Ikaw daw, di ba? Galing ka sa boat, solid. Alam mo naman ang tutungtungan mo tubig eh. Pwede naman siya magsabi kay Lord, Lord, Lord, pwede bang may makita muna akong tulay bago ako palapitin sa iyo? But he didn't ask that. Grabe ang faith niya kay Lord. So kahit alam niya ang tubig at tutungtungan niya, ginawa niya yun by faith. At anong nangyari? Of course, sabi ng Bible, nagsink siya because of doubt. Pero mga ilang hakbang din na nakalakad siya sa tubig, napatunayan niya na a step of faith first before God will do the miracle. No. Likewise, mga kapatid, when we obey God despite uncertainty, we will discover that God's promises are more reliable than our doubts. So if you are here today, nakikinig ka ngayon, trapped or stranded in a situation na hindi mo gusto, hindi din naman yan ang gusto ni Lord sa iyo, kapatid eh. Ayaw naman ni Lord na manatili ka dyan. Kaya nga, He died for you on the cross. Hindi para maghirap ka dyan. Hindi yan ang plano ng Panginoon. Of course, sometimes inaalam ni Lord for a purpose na maghirap tayo. But that should not be forever. Walking through the valley lang tayo dyan. That's not forever. No? God's intention is for you to learn a lesson. Pero hindi niya intention na dyan ka na lang forever sa sitwasyon na hindi mo gusto. There should be a way out. Baka gusto lang ni Lord na ikaw ang maggumawa ng step of faith no matter how hard, no matter how difficult it is. Baka gusto lang ni Lord na may gawin ka munang step of faith. Hindi yung, bahala na, nandito na ako eh. Saka na lang. Hindi. Baka may gusto si Lord na gawin ka muna ng step of faith. Palabas dyan sa kalagayan mo ngayon. Oo, hindi mo yan na-enjoy. Hindi rin yan ang gusto ni Lord sa'yo. I'm sure of that. Di ba, meron tayong matagal ka nang nasa sitwasyon na ayaw mo. Ha? Gusto din ng Panginoon bilang ama natin na makalabas ka dyan. Pero baka, hindi ko sinasabing it follows all the time. Eh. Sabi ko nga kanina, may mga blessings si Lord by grace. Inablek ko ba na, pwede kang alisin dyan ng Panginoon kung gugustuhin niya. Pero kadalasan sa Bible, kung babasahin mo, nag-aalaw si Lord ng pagkakataon para ma-exercise natin ang ating pananampalataya. Para tayo mismo ang gumawa ng paraan, may gawin muna tayong step of faith, then He will bless, then He will intervene sa kalagayan mo. So ano bang step of faith, kapatid?
ang pinapagawa muna sa iyo ng Panginoon ngayon para makalabas ka diyan sa sitwasyon na ayaw mo, para maka-move forward ka. Baka may pinapagawa si Lord na step of faith. Like, kung bisyo man yan, baka gusto ni Lord na gawin mong scientific. Dati kang naninigarilyo na ng isang pakete bawat oras, bawasan mo, gawin mo lang kalahati. I mean, a step of faith. Ikaw may gawin. Baka pinapaiwas ka muna ni Lord sa mga barkada mo. Baka the Lord wants you to say no. Ano ba yung gusto ni Lord na ipagawa mo ngayon? Baka kailangan mo lang subukan gawin, then you will be surprised. May gagawin din si Lord. So ano bang step of faith ang pinapagawa muna sa iyo ng Panginoon sa sitwasyon mo para makaaungan ka dyan at makamove on sa pagiging stranded mo? Just advance in faith. Just obey the Lord. Just continue to your service to the Lord. Remain faithful where God has placed you. Huwag kang do not abandon your post. Continue. Maybe many breakthroughs, I tell you mga kapatid, many breakthroughs can happen after we take the first step of obedience or faith. So yan ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga mga kapatid. Makikinig muna tayo sa isang magandang awitin.

0: Yan, sa mga listeners natin sa radyo, nakakinig kayo ng magandang awitin from Don Mo and Trust in the Lord with All Your Hearts. Sa mga siyempre nasa Facebook Live, hindi nyo napakinggan yun. Trust in the Lord with all your hearts, kahit sa mga sitwasyon na hindi mo gusto, sa mga mahirap na sitwasyon, just move forward and trust Him. He will never leave you nor forsake you, but you have to take the first step. Dapat may gawin ka, kapatid. Huwag yung para tayong si Juan Tamad minsan, nakanganga na lang tayo para bumagsak yung bayaba. Si nandyan na eh, pitasin mo na. Alam mo nang binigay na sa'yo ni Lord eh. Parang sitwasyon din yan. Alam mo naman na ayaw ni Lord yan eh, para sa'yo eh. Ba't nandyan ka? Ba't stranded ka dyan? Pwede ka naman lumabas eh kung gusto mo, di ba? Of course, may masasaktan, may masasagasaan. Pero kung kinakailangan masaktan, masaktan. Di ba? Minsan kasi, kaya ka nandyan, hindi dahil gusto ni Lord. Kaya ka nandyan dahil pinili mo yan eh. Ha? Gusto ni Lord lumabas ka dyan, pero nag-enjoy ka yata. So, first thing you have to do is move forward by faith. Make the first step of faith. Sabi ni Divine Sguerra, congratulations po sa pamangkin ko. Si Ivan Paul Sguerra, graduate po ng BS Psychology. Wow, congratulations. Sister Grace Cayetano, good morning po, Bishop Rico. Good morning po, Sister Grace Cayetano. Good morning, Ezekiel de Peder. Good morning. Good morning, Brother Alex Michanova. Salamat sa iyong panonood. Brother Armando Peria, good morning po. Salamat po sa iyong panonood. Again, gusto ko pong i-congratulate lahat ng mga parents ng graduating students. Ang mahalaga niya nakagraduate kayo. Huwag lang yung may honor. Of course, binention ko kanina. Siyempre, proud din tayo. Yung mga graduating with honors, graduating with Latin honors, congratulations sa inyo. Pero siyempre, kahit wala kang Latin honors, pinaghirapan mo yan. You should be proud. Yung mga magulang na naghirap din, congratulations sa inyo. Ito na yung tinatawag nating real Makoy. Hanap na ng trabaho. So again, congratulations sa mga graduating ngayon sa kolehiyo. Siyempre sa mga magulang. Yun lang mga alam ko ha. Wala akong listahan ng mga lahat. Yung mga nakita ko lang sa Facebook ng mga graduate. Una sa GCF Legazpi. Sino bang mga graduating dyan? Si Christine Dumdung. Mga graduating din yun. Si Kiara. Happy graduation. Sino pa? Piliin ng mabuti. Si Nika Cabanilla, congratulations. At ang masama ay iwaksi. Kung ang mabuti. Of course, si Sofia Cruz, congratulations, graduating cum laude. Congratulations kay Brother Edwin, siyempre, at saka kay Sis Nemia. Congratulations. Iyong gawa talagang ubod na. Sa GCF San Antonio naman, siyempre, graduating magna cum laude. Wow. Yung unika iha ni Pastor Edsel Estoye at Joan Estoye. Congratulations kay Juliana Estoye, Bachelor of Science in Psychology, magna cum laude. Siyempre si Sandara Oro, yan sa GCF Santo Domingo, graduating cum laude. Ang kurso niya ay, ano ang kurso niya? Broadcasting? Congratulations sa inyo, kabos. Pagaling po kayo, Pastor. Oo nga. Medyo tawag dito. Ngayon lang ito pagpasok ko dito. Siguro na allergy ako sa aircon. Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti.
1: at ang masama.
0: Pabati po sa Families Guerra. Oo, dyan sa... Saan ba ito? Kabiti, anong kapatid? Mabati. Divine's Guerra. Binabati ko ang Families Guerra. From Divine. Sabi ni Ezekiel Devedo, good morning, Pastor. God bless. Sa Word of God, see you tomorrow. See you tomorrow, Ezekiel. O sana na magpala tayo ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Sana nagkaroon tayo ng gabay tungo sa isang mabunga at makabuluhang pamumuhay.
1: Gawin mo ang mabuti at ang masama ay iwaksi.
0: Yun po ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kung sakasakali man na stranded tayo sa isang sitwasyon na hindi natin gusto, kaya nga hindi mo gusto. I'm sure kung hindi yan maganda, hindi nakapagbibigay ng kapurihan sa Lord, hindi niya rin yung gusto.
1: Ay bulok, parang isang bugok na itlog.
0: Make a step of faith, the Lord will bless you.
1: Marisan ng iba, ngunit kung ang estilo mo,
0: ay, congratulations din po kay Ilya De Chavez. Graduating din po siya. Congratulations sa De Chavez family, kay Sister Eden, siyempre sa kanilang father.
1: Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti.
0: Congratulations, Ilya. Meron ba bang mga graduating ko yan na hindi natin nabanggit? May time pa tayo para banggitin.

0: mabuti ang mabati.
1: Yan ako po ay magpapaalam na. Salamat namin isa yung tugabaw. Salamat sa mga nanginan nyo. Salamat sa mga nangparamdam. Sa mga manunood pa nito mamaya. Salamat sa indo. Good day, good night, good evening, good morning sa mga konsan mang kayo naroon.

See you again next Saturday, same time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, dito lamang sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Siyempre ako po yung kasama every Saturday sa programang Makabuluang Buhay, Pastor Rico Jelly. Monday ulit, magkita-kita tayo simula Lunes hanggang Biyernes sa programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Paalam na po, God bless everyone.

0: Kung may mga katanungan ka mula sa mga natalakay ngayong umaga o kung nais mong magkaroon ng kopya ng devotional manuscript ni Rico Jelit, makipag-ugnayan ka sa amin. Ang aming Facebook page ay Care 104.3 The Way FM. Ang aming cellphone numbers ay 0946-763-9858, 0927-495-3770, at 0929-359-4298.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
1: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
4: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Kakerian, may mahalaga kaming impormasyon na ihahatid sa inyo para sa darating na Lunes, July 6, 2026. Ang FEBC Philippines ay magkakaroon ng special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mula alas 7 hanggang alas 8:30 ng umaga, makakasama natin sina Heidi Bernardo Sampang at Attorney Jeremiah Belgica. At sa oras na alauna hanggang alas 4 ng hapon, makakasama naman natin sina Pastor Eric Cortez at Attorney Jeje Lacanilao. Ito ang Bantay Impeachment. Sabay-sabay tayo, Kakerian, na aantabay, magbabantay at mataintim na mananalangin. Ngayon pa lamang hanggang sa mga oras na ating sinusubaybayan ang magiging kaganapan sa Senado para sa special coverage ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Bantay Impeachment!
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello po, isang napakaganda at mainit na Saturday morning ang aming pagbati sa iyo, kaibigan. Sana po ay okay-okay kayo ngayon at kami din ay okay-okay sa araw na ito dahil time na naman po para sa ating programa na Walk Through the Bible. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, and ito po ang istasyon na nagmamalasakit sa inyo, The Station That Cares. Kami po ang inyong mga kasama sa umagang ito. Ako po si Mel Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Good morning sa iyo, kaibigan. Lalo na kung ikay kanina pa nakatutok dito sa impilang ito. And of course, sa lahat ng ating mga kakaryans, good morning po sa ating lahat. Ikaw man ay nakikinig sa radyo o nanonood sa FB Live. Napakagandang umaga sa iyo at kasama ang iyong mga kapamilya.
0: Tamang-tama, dahil Saturday ngayon, ano? Pastor Abel, at sigurado may mga magkakasama talagang pamilya ngayon. So, tamang-tama po ang ating pag-uusapan later, ano? Dahil session 2 na tayo nitong ating pong series na sinimulan last week. Ito pong Parenting That Makes a Difference. Paano ba tayo magmamagulang na may pagkakaiba sa ating pong mga anak?
1: Yung legit na pagmamagulang, ah. Hindi yung
0: iba ang sinasabi ng iba na magulang ka ngayon. Anyway, mamaya-maya po sa ating patuloy na pag-aaral dito sa ating programa ay makakasama po natin si Pastor Hill Balignasay para po turuan muli tayo, ano? Kaya in-encourage po natin ang ating mga magulang na talagang umantabay po, at i-share nyo rin po ang link ng ating program para po mas marami pa tayong maabot ng programang ito. At ayan, Pastor Abel.
1: At syempre, kabang-abang pa din ang dagdag kaalaman na may kasamang papremyo ang walang humpay na pamimigay na coffee mug dito lang po sa Walk Through the Bible.
0: Syempre pa.
1: Sa Tanong at Bible Trivia.
0: At magpapapremyo din ba tayo ng pa-cash dyan, pa-gcash natin? Ayan, pwedeng-pwede yan. Bakit hindi? Di ba?
1: Naku, mukhang hindi kaya nag-aabuso ka na niya, di ba?
0: Hi and good morning po sa inyo. Naku, i-ready nyo na po ang inyong mga ballpen at ang inyong mga papel, dahil baka may mga maiti-take down notes po kayo mamaya habang nag-aaral tayo.
1: Lalo na po sa mga nakantabay sa FB Live, dahil lahat po ng pagtuturo dito ay makikita ang naipapresent din po sa PowerPoint. Dahil original po na disenyo ng ating programa, bago wala pang programa, ay itinuturo po ang lahat ng itinuturo, tinatalakay dito sa mga seminars ng Walk Through the Bible o kaya Word Teach Ministries.
0: Oo, kaya sana po ay gawin natin ang mga paraan para mas lalo po nating ma-retain, ano, sa kaisipan natin ang mga pag-aaralan po natin today.
1: Yes, katulad nito na alimbawa itong Parenting That Makes a Difference, makikita niyo po ang mga workbook na nasa aming mga kamay, dahil ito po ay talagang tinuturo ito sa mga seminar na kung saan bawat nag-attend o delegate ay nakakatanggap ng workbook ng mga ganito.
0: Bawat delegate. Kaya yan ang maganda sa walkthrough. Ano? Kaya baka nga ang ilan din sa ating mga tagapakinig, Pastor Abel, mag-request ng pa-seminar nito, ay pwedeng-pwede niyo po kaming i-contact. Dahil yan po ay ipapaabot natin sa ating pong National Director na si Pastor Hill Balignasay, kasi gustong-gusto niyang bumalik-balik dito sa Bicol Region at mag-conduct ng mga seminar.
1: At hindi lang siya, kundi marami pong mayroon pong teaching team ang Walk Through the Bible, bawat bawat area, bawat lokasyon. Kung hindi man hindi lahat ng region, kundi almost lahat ng location, no?
0: Correct.
1: Sa Visayas, sa Mindanao, and lalo na po sa NCR and sa Luzon.
0: And tamang-tama din, Pastor Abel, dahil ngayon talagang parang nasa crisis talaga ang lagay ng ating mga pamilya, di ba? Oo, like yung mga nangyayari.

0: maaaring shooting, stabbing, pangbubuli sa mga bata sa school na nakakalungkot. At lahat pong ito ay iniuugat natin at iniuugnay sa papaano natin pinapalaki ang ating mga anak, di ba? Kaya sige po, naisip ko lang baka gusto niyo po na mag-request na magkaroon po ng seminar on biblical parenting, ano? Or parenting that makes a difference, ay makipag-ugnay lamang po kayo sa amin. Alright.
1: Oh, speaking na ugnayan, paano ba sila makipag-ugnayan sa atin?
0: Sige, pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin through our smart number 0998-843-0573. Sa FB naman po, naka-live tayo ngayon.
1: Live na lang.
0: At nandyan na po yan sa ating FB page. Naka-post na po ang ating programa. Link, FEBCB Call-Care, 104.3 The Way FM. Nandyan din po tayo sa YouTube and Instagram. FEBCB Call-Care, 104.3 DWAY FM. Siyempre pa, may mga awitin din po tayo na pwede nyo mapakinggan through our online streaming. Ang ating po online streaming site is bit.ly/TheWayFM. At siyempre pa, sa ating po mga Carians na nasa Carians Official GC na, pwede po kayo mag-chat dyan. Uy, happy birthday muna sa iyong sister na si Ate Lisa Manzanilla Solano na nagsa-celebrate na kanyang kaarawan today. And also my brother. Ayan, si Manny Dennis Serio na nasa Cavite din. Ayan, happy birthday!
1: Pagpalaan kayo ng Panginoon sa inyong mga kaarawan kasama ang inyong mga pamilya.
0: Yes. Nako, sana po ay mag-enjoy kayo. Maging sa iba pa po sa inyo na may celebration ng birthday today or wedding anniversary,
1: yes, anniversary,
0: we celebrate with you po. Ano? So, good morning and thank you po sa inyong patuloy na pag-antabay. Hi muna and magandang umaga kay Kuya Dan Daniel dito po sa Australia. And of course, sa ating mga kaibigan naman sa California, kagaya ni Ate Joy and Kuya Mario Neri, and syempre pa kay NJ at kay Ate Eileen dito sa Bahrain naman.
1: At sa iba sa mga, pa po. At sa mga taga-Canada naman.
0: Yes, na nag-celebrate ng kanilang Canada Day kahapon. Yan, happy Canada Day belated na lang po sa inyo. Ayan, eto na isang pampungad na awitin, Pastor Abel.
1: Yes, sa mga nakatabay sa radyo, ini magayuno na kanta sa Tuya Gabos Digday na nakakalawang digday sa mga sa Kabikulan. At sa mga nakatabay naman sa FB Live, ilang mga paalala naman po.
0: Para po sa inyo.

0: Paano ka ba mapapagtagumpayan ang tukso?
1: Kailan ko kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa?
2: Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya?
3: Paano ko ba pakikisamaan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin?
4: Nais mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life issues? Halika't sabay-sabay tayong matuto kasama si Pastor Hill Balignasay dito sa pag-aralan natin.

0: Okay, how to positively influence your children. Yan po ang ating pag-uusapan sa pag-aaralan sa umagang ito. Na ihandog sa atin ng ating regular na teacher, ang ating leader ng Walk Through the Bible Ministries dito po sa Pilipinas. And hindi lang po sa Pilipinas, siya din po ang regional director ng Walk Through the Bible Ministries dito po sa Southeast Asia and the Pacific and ng World Teach Philippines. At siya din po ang training director ng topic ng Training of Pastors International Coalition. Let's all welcome Pastor Hill Balignasay. Good morning po, Pastor Hill.
1: Good morning, Pastor Abel, Ate Mel. At maganda itong petsa na natin ngayong July sapagkat kalagitnaan na tayo ng taon. Napakabilis ang panahon. Ika nga, no? Sabi nga nila, time flies. Ano?
2: Tama.
1: Time flies. Oo. At hindi natin maiwasan ang pag ito mabilis na mga taon sa buhay natin, mga araw sa buhay natin. But isang bagay hindi nagbabago, oras nagbabago, araw nagbabago, buwan nagbabago, pero ang Panginoon din nagbabago.
0: Amen.
1: So ito yung ating titingnan sa ating pagpapatuloy sa serye natin, yung parenting that makes a difference.
2: Yes.
1: Ang ating titingnan ngayon ay, nung nakaraang Sabado ay tinignan natin kung ano ang o kaya ay sino ang ating mga anak sa harapan ng Panginoon. Mm-hmm. Kita natin yan, yung anim. Ngayon naman, ay what God wants us to know about parenting.
2: Iyon.
1: What God wants us to know about parenting. Pito ito na titignan natin sa ubagang ito. Pero maiksi lang itong pitong bagay na nais ng Diyos na malaman natin tungkol sa pagiging magulang o pagkamagulang. Unang-una, parents are responsible to train their children. Yan ang pangunahing assignment ng magulang. Ang ating focus ay to be responsible to train them, to develop them, to cultivate their talents, abilities, their skills. Not only that, train them in many respects. Katulad ng pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa kanilang buhay. Alam niyo, no, sa banal na kasulatan, mga Jewish people, merong siyang rabbinic motto sa Talmud. Ang sabi ay ganito, if you don't teach a child at a skill, you are training him to become a thief. If you are not training your child a skill, a certain specific skill, you are training your child to become a thief. Kasi sa mindset ng mga Hudyo, itong mga anak na 12 years old, no, pataas, ay tinitignan nila na matitrain sila in any trade or any skill. So that's other part of training yun. Kailangan maging independent sila balang araw, maitayo nila ang kanilang sariling mga paa, hindi lang sila nakaasa. So, with this regard, yung training aspect ng mga children natin, ang dami niyan, encompassing yan. So, anong sabi sa banal na kasulatan? Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So yung starting point natin bilang mga magulang, even at an early age, no, ay maturuan na sila, no, lalong-lalo na yung kahalagahan ng kanilang relasyon sa Panginoon, relasyon sa kapwa. Another verse, Ephesians 6:4. Sabi dito, fathers, do not provoke your children to anger. No, do not instigate them to get angry at you, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Here, mga parents, they are commanded to really focus and spend and invest their time on training their children. Napakaganda yan. At tandaan natin, napaka-fulfilling sa magulang naman on the other side, kapag tinitrain mo sila sa whatever is that, ito man ay pagganap ng household chores, or whatever, no? Masaya ka rin eh. Na, uy, itong mga anak ko na to ay may natututunan sa buhay. Okay? Another, no? Parenting is a sacred task assigned by God. Tandaan natin na ang pagiging magulang ay hindi isang mababa na pagtawag ng Panginoon sa atin. Ang pagiging magulang ay isang sacred task. Ibig sabihin, pag sinabi mong sacred tasks assigned by God, galing o mula ito sa Diyos, itong pagiging magulang. At tayo pinagkalooban ng time, ng effort, ng strength, ng wisdom para i-train natin itong mga anak natin. And parents may try to delegate the task, but they cannot abdicate the responsibility. Wala pong tinatawag na proxy parenting. Hindi mag-work yun, yung proxy parenting. Yung anak mo, ipaalaga mo sa ibang tao? Hindi. O kaya naman ay hindi lang yung proxy parenting eh. May tinatawag din sila na distant parenting din. Ang ibig sabihin nito, yung mga nagkakalayo ng mga magulang sa anak, pinapaalagaan sa iba. No, merong always na disadvantage po yung ganoon na napapahal. O kaya naman ay remote parenting din ang tawag diyan, no? So tayo ay ang kinin natin mga magulang na ang pagtitrain sa ating mga anak ay nakalagay sa ating mga balikat. Pangalawa na gusto ng Diyos na malaman natin tungkol sa parenting, parents are not to exasperate their children. Ang ibig sabihin ng exasperate sa Tagalog ay ibuyo, no? Itulak. Sila. Colossians 3:21. Fathers, do not exasperate your children that they may not lose heart. Another word ng exasperate ay biguin sila o pagurin sila, no? Mga kapatid, ang mga magulang ay iwasan ang ganoong mga pangyayari sa ating mga anak, no? That because the result of exasperating your children, sabi ng Bible, Colossians chapter 3 verse 21, they may lose heart. Kung palagi na lang, no, walang sense of encouragement pag nakakaulayo mo sila o nakakaulayo ka nila bilang isang magulang, no? Parang itinutulak mo silang magalit sa iyo. Iwasan po natin yon, mga kapatid. Ephesians 6:4. Fathers, another identical verse po ito. Do not provoke your children to anger. Fathers, do not provoke your children to anger. Alam mo, alam nyo, the way we treat our children may consequence on the long term yan. The way you treat your children sa tahanan ay mayroong consequence yan. If you treat them well, respect them well, aani ka sa dulo ng respeto din sa iyo. Pag hindi, ay iipunin nila lahat ng galit nila at isang araw sasambulat na lang yan sa harapan mo. Kaya tingnan ninyo ha, nakakalungkot to, trahedya to talaga. No? Meron akong kakilala eh, no? Nakakalungkot yung anak, pinatay niya yung magulang niya eh. Pinagsasaksak niya habang sila ay kumakain. Nung nabalitaan ko to, nangyari sa bayan ko ito, nalungkot ako. Sabi ko, ano ba? Oo, hindi lang isang beses nangyari yon, dalawang beses. Kasi yung tatay, pag nalalasing, sinasakal yung anak, no? Binubulyawan, sinisigawan, sinasama niya na yung nanay ng bata, siguro napuno na yung bata, yun, pinagsasaksak niya sang araw. Hindi naman siya nakulong, nasa kustodiyan ng BSWD. Ngayon, dahil menor de edad eh. Nangyayari yon at maaring mangyari yon kapag ganito yung sitwasyon, yung binubuyo mo sa galit. Wala nang isang araw na nag-contribute ka sa kanyang galit at yung galit niya ngayon nalalagay sa isang lalagyan na napuno na talaga. Sabi ng banal na kasulatan, huwag gawin niyon. but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. The other positive side ang gawin natin. Ngayon, kung nagagawa natin yon sa ating mga anak, eh, it's time for us na magbago ng treatment sa anak natin. No? Sabi nga ng isang bata eh, sabi niya, Tito Hill, ang tatay ko, tsakala akong kakausapin kung ano, uutusan ako at saka kagalitan ako. No? Kasi, nagsumbong sa akin yung tatay, sabi ko, o iho, o bakit ganun ang trato mo naman sa tatay mo? Pag nasa taas ng bahay, ang tatay mo, o nandun ka sa taas ng bahay, akit ang tatay mo, bababa ka sa bahay nyo. Kapag bumaba ka sa bahay nyo, bababa din yung tatay mo, akit ka pa, nagre-rego dun kayo. Tapos sabi ng bata, eh tito eh, paano naman hindi ako makatagal pagkaharap kong tatay ko? Kasi pag nagharap kami, dalawa lang bagay ang gagawin sa akin. Utusan ako, tsaka gagalitan ako. Mga magulang, kung gano'ng style nyo sa anak ninyo, you're investing in the wrong investment talaga. Iipunin niya yung galit niya sa iyo isang araw at isasambulat na lang niya sa iyong harapan. Don't do that, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Parents exasperate and provoke their children in many ways. Paano mga magulang ibubuyo yung anak sa galit? Unang-una, unrealistic expectations. No, ang taas ng ekspektasyon mo sa anak mo na hindi niya maabot, kinukumpara mo pa sila sa iba. No? So, i-level up mo yung expectation mo sa kanya. Don't set too high standard. May mga magulang dahil sila ay talagang magagaling nung sila ay mga nag-excel sila nung sila ay mga estudyante pa sa universidad o sa paaralan. Ngayon, yung anak nila hindi. Nako, isiset nila yung... Kaya nga, nababalitaan natin, mga kapatid, nasasaktan yung mga anak natin. Yung iba nga, because of unrealistic expectations na sineset ng mga magulang sa anak, yung anak nagpapakamatay, alam natin yung mga istoryang yun. Totoo yun. They set a very high standard na hindi kaya ng anak. No? Number two, unreasonable rules. Kaya nagagalit sila eh, unreasonable rules mo. Sipin mo ha, yung anak mo, pinaghugas mo ng plato, nabasag niya yung plato, tapos ang gagawin mo, dahil binasag mo yung plato, imi-menos ko yung value niyan doon sa yung allowance. Pwede ba yun? No, hindi naman niya sinasadya yun. Unreasonable rules yun. Nakakagalit talaga yun. Bakit ang kinalaman ng pagbasag ko sa plato ito doon sa ibabawas mo sa aking araw-araw na panggastos ko sa school. Sa bata, unreasonable yon. Ano pa? Failure to train them. No? Failure to train them. Alam mo, maraming mga bata, pag nagsilaki na sila, wala akong natutunan. Wala ang itinurong maganda, magaling ang magulang ko. No? At sinisisi nila itong failure to train them. Impatience, no? Temper, yung pagiging impatient natin sa ating mga konting dighay lang, nagagalit na. Konting kilos lang, sumisigaw na. Ano ba yan? No, keep your cool, mga parents, ha? No, pag talagang maingay sila, di sa way ng gusto at mahusay na may mahinahon, hindi yung sigaw dito, sigaw doon. Nako, ang mga batang yan, balang araw mag-antay lang kayo at ipapamukha niya sa inyo ang mga bagay na ganyan. Hindi dapat mangyari yon at may iwasan natin. Ano pa? Verbal abuse o verbal attack. Nako, ang sakit niyan. Daming mga nasusugatang damdamin ng mga anak natin. No, wala kang kwenta, bobo. Ano mga ang sasakit noon, 'di ba? Ikaw ba naman pag sasabihan ka ng TANGA, araw-araw na lang pag mali ka ganyan. BOBO ka, ano ba 'yan? Araw-araw na lang 'yun ang na-intake na nararanasan ng anak mo. Ang mga 'yan, they are verbally abused, hindi kanila nilalabanan kasi nandun pa rin yung remaining respect nila. But they are crying from the inside, talaga naman. Failure to keep promises and commitments. Yeah, marami. Ang tatay ko, pangako, ng pangako niya na ipapako. Masakit sa anak yan. No? Mga magulang, huwag tayong mangako pag hindi natin magagampanan. Yan ang mga paraan kung paano ang mga magulang ibubuyo sa kawalang galang o kaya ay sa galit, hypocrisy. Ang mga bata, mataas din ang kanilang isipan tungkol sa pagkukumpara. Bakit si nanay ko, bakit si tatay ko, ganyan, ganyan, ganyan. Nako, yung hypocrisy, yung hindi totoo, no, na pakikisama o pagsasamahan, napapansin nila yan. Bakit ang trato ng kuya ko, ng ate ko sa magulang ko, iba sa akin? Inconsistency yon. Hypocrisy yon. Another. Ayan, inconsistency. So ito yon. Ito yung parents, ways in which parents exasperate and provoke their children. Unrealistic expectations, unreasonable rules, failure to train them, impatience, temper, verbal abuse, failure to keep commitments and promises, hypocrisy, inconsistency. Ikatlo that God wants us to know about parenting. Good parenting is not automatic. It's not automatic. In fact, it is advancing. It is progressing. Passing on an occupation or a vocation is different from passing on a godly heritage. Magkaiba yun. Sa atin, pinagmamalasakitan natin sila para sila ay magkaroon, o nagsasakripisyo din tayo lah, mga magulang, para sila ay magkaroon ng mabuting kinabukasan. Pero ang dulo noon sa lahat ng ating pagsisikap at sakripisyo ay makikita mo na ang iyo na gusto mong ipamana ang isang makadiyos na buhay sa kanila balang araw. Yung example ng banal na kasulatan, si Eli, no, ito'y pamilya ng mga kaparian sa Bible. The example of Eli and his sons, no, Eli's family was a family of priests according to 1 Samuel chapter 1 verse 3. At may dalawang anak itong si Eli, si Hophni at saka si Phinehas, na mga pari din katulad niya. Eli's son did not know of the Lord. Maski sila ay mga pari talaga, naglilingkod, mababaw ang pagkakilala nila sa Panginoon. 1 Samuel chapter 2 verse 12. Now the sons of Eli were worthless men. They did not know the Lord. Alam mo, ito yung author's statement, inspired by God who wrote the word of God. Statement niya, yung anak ni Eli na dalawa were worthless men. They did not know the Lord. No. Eli was a father who was physically present but uninvolved with his sons. So nagbumirang sa kanya itong si Eli na to, hindi maramdaman ang pagiging tatay niya, ang pagdidisiplina niya sa kanyang mga anak. 1 Samuel chapter 2, 22 to 24, example po ito, na isang pamilya. Now Eli was very old, and he heard all that his sons were doing to all Israel, and how they lay with the women who serve at the doorway of the tent of meeting. And he said to them, "Why do you do such things? The evil things that I hear from all these people. Know, my sons, for the report is not good which I hear the Lord's people circulating." Itong bagay na to, nabalitaan ni Eli, yung dalawang anak niya, si Hophni sa kasi Phinehas, may ginagawang kabalbalan sa loob ng tabernakulo. No, sila ay nakikiapid sa mga babae mismo doon sa loob ng tent of meeting, na pinagdadausan ng kanilang mga spiritual na mga gatherings. At ang sabi sa verse 23, malamiya yung dating ng disiplina niya. Why do you do such? Walang ginawa parang ganito eh, nung kagawa ng matinding kasalanan, ang anak mo, sasabi, alika nga rito, chinilasin kita eh. Chinilas lang ba yun? Yung ganoong katinding kasamaang ginagawa ng iyong mga anak. So nakaligtaan talaga, nalapatan, ng hindi lang pagpapaalala, disiplina. Kasi matindi itong kasalanan ginawa nila eh. Karumal-dumal to eh. Sa harapan ng Panginoon. We pass on our example, not our sermons. Tandaan natin yan. Ang ating example, makikita nila, yan ay form of educating them eh. Hindi yung salita. No? Kaya tayo mga magulang, makikita yung ating consistency, mga kapatid, by showing them how, but first, no, nakita muna ito sa buhay natin. Wala tayong nakakalungkot, wala tayong moral voice. I would say ano, na kahit anong ganda ng iyong pananalita mo at advice mo, kung hindi nakikita muna ito sa iyo, hindi nila papamarisan 'yan. Kailan pag sinabi mong ganito, nakikita. Anak, huwag kang magbisyo. Wala kang bisyo, huwag kang magsugal. Hindi kang susugal. No, anak, no, ganito, ano? Magsimba tayo sama-sama. Ikaw ang pinaka-excited na akayin sila. Be a good example. No. Parenting ika-apat is a process. Oh, mahirap talaga ito. Wala namang isang magulang na overnight, naging magulang na siya eh. Parenting is a process. Galatians chapter 4 verse 19. My children, with whom I am again in labor until Christ is formed in you. So there is a progressive movement, forward movement, advancement sa pagiging katulad natin si Kristo dito. Sapagkat ang nais ng Bible sa atin, di lang tayo makakilala, lumapit sa Diyos, pero ang buhay natin mismo ay magiging katulad natin si Kristo. To become Christ-like servant ng Panginoon. Parenting is a process. It is not instantaneous. Kaya minsan, yung pagbabalikat ng isang magulang, talagang hirap na hirap tayo. Mahal na mahal natin ang ating mga magulang. Handa tayo magsakripisyo. Pero sometimes, nahirapan din tayo talaga to the extent na hindi na natin alam ang gagawin natin. At minsan walang nagtuturo sa atin. Discarte lang natin to eh. No? So remember that parenting is a process. Until, alam nyo, nakakatuwa itong aking babanggitin. Hindi nyo ba alam na ang parenting ay process? Saka mo na lang malalaman na ikaw ay talagang naging isang magulang o magulang ka na maraming karanasan after all na pinagdaanan mo yon. At the start, wala eh. Either we copy our style of parenting sa magulang natin o kaya naman ay hit and miss, no, trial and error. Pag mali itong ginawa natin, hindi na ulitin. O kaya nakita mo sa lolo mo, nakita mo sa tatay mo, pag-treat nila sa atin, gagayahin mo yon. Pero sometimes hindi palaging tama yung ating nagagaya, no? Katulad ko, no, minsan sa disiplina ng mga anak ko, 10 kaming magkakapatid. Alam mo, ang isang prinsipyo ng tatay ko, kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan. Ang hirap nun. Kasalanan ng kuya ko, pati kami kasama sa palo, kasama sa pagpaparusa, hindi naman natatama yun. Minsan, natutokso akong gamitin yun sa magkapatid. Na dalawa po yung aking anak eh. Eh, anong kinalaman ng isa sa kasalanan ng isa? Unfair yun. No, kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan. Iyon ang pilosopiya ng tatay ko, no? Nung siya ay nabubuhay at kami ay nasa piling pa niya. It takes time. So we have to be patient. Kailangan manalangin, magtiwala sa Diyos, Panginoon. Nakakaharap kami ng matinding pagsubok, problema. Pero sa gitna ng mga ito, Panginoon, salamat. You are keeping our family tight. You are keeping our family intact. Salamat po. Oh. And that, there goes your inspiration na may fulfillment sa parenting. Kikita mo yung mga anak mo, lumalaki. Unti-unti nilang naabot ang kanilang mga ambisyon sa buhay. Unti-unti silang binabago ng Panginoon dahil sa prayer mo, dahil sa exposure nila sa church, at iba pang mga pamamaraan na sila lumapit sa Diyos. Very fulfilling yon. So we have to be patient. There is no shortcut to parenting. Process nga eh. Gusto mo agad itong mga anak mo eh. Hindi, slowly, no? Sabi nga sa English ay painstakingly. Yun ba, painstakingly? Ibig sabihin, merong masakit pero masaya na nakikita mo sa pagpapalakin mo ng iyong mga anak sa tamang paraan. Kalima, parenting requires diligence. Hindi lamang process ang parenting, pero kailangan din natin ng hard work. Proverbs 13:24, he who loves him disciplines him diligently. Yung diligently na to may kasamang wisdom. Hindi yung selfish way of imposing discipline. Mga kapatid, yung reason minsan kaya pinapalo ng mga anak o kaya dinidisipline ng mga anak, alam, nakakarinig ako ng ganito eh. Pag pinalo nila yung anak nilang ganyan dahil sa may kasalanan sila, may dugtong na statement ang mga magulang sometimes. Ano, hindi ganyan ang ating lipi, hindi ganyan ang ating pamilya, walang ganyan sa balignasay, ha? O mga ganon. Eh, anong iniingatan mo doon? Yung apelyido nyo? Yung angkan ninyo? Kaya mo pinapalo? No? Selfishness po yun. Isisave mo yung dahil sa akala mo ay mabuti kayong angkan. Lahat naman tayo masama yan. Nagkasala tayo laban sa Diyos eh. Tapos akala mo, pag ang trato mo sa anak mo nagkamali, eh, papamukha mo sa kanya. Walang ganyan sa angkan natin, ha? Walang ganyan. Pinamumukha mo sa kanila yun eh. Hindi ho. Hindi pagdidisiplina na may katalinuhan yun. No? Pagdidisiplina na makasarili yon, sarili mo eh. No? Sarili mo. We need to persevere. No? Ika-anim, what God wants us to know about parenting? Parenting takes God's wisdom. Sometimes doubt and confusion set in. Ito nakakalungkot. Maraming mga magulang, mga earthly wisdom ang ginagamit eh. No, nakikita nila, no, sa exposure nila din sa mga social network, no, pagtingin ng mga paraan na nakikita nila sa, 'di ba, may mga pelikula na ganun yung pinapakita, pinapahiwatig, no, kinokopya nila, baka it may work, ano, yung paraan ng pagdidisiplina o kaya pagtitrain sa kanilang mga anak. Mga magulang, tandaan natin, kung hindi natin asahan ang karunungan ng Diyos na ibigay sa atin at hilingin natin ito dapat araw-araw, hindi tayo makakapag-raise ng godly family. Apart from God's wisdom, no, kaya tayo nananalangin eh. Kaya tayo umaasa sa tulong ng Panginoon eh. James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. Ang galing nito ah, at kinalipay yung kung sino yung hihingan nating Diyos, who gives to all men generously. Ang ganito, very encouraging to, very affirming to, James 1:5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all men generously. We need wisdom, mga magulang. Sa panahon na tayo'y nasa crisis sitwasyon, yung mga anak mo medyo may mga personal problems na sila na na-encounter because of yung changing stage ng kanilang buhay, mga kapatid. Nagsiswitch yan. Pag dumating na sa punto na adolescent na sila, no? Nako, yun yung pinakamahirap pa sa karanasan ko. I have two daughters, ano? May malalaki na sila. 43 years old si Johanan, 38 years old si Jezreel. So napagdaanan ko yan. And one of the hardest season ng buhay ko, yung naging adolescent ng mga anak ko, mga 14, 15, ganyan, 16, nako, ang hirap talaga. Ang hirap talaga, talagang talagang exploratory mga isip nila na, umaalis sa bahay, tapos kakabaka-baka, uuwi na ng medyo late ng gabi. No, parang paano ko i-handle ito, Panginoon? Ano ba? Paano ko sila pagsasabihan ito? Mga dalagita yan. Nako, kailangan mo ng wisdom ng Panginoon. Kailangan natin. Each child is different. So please, treat them differently also. But consistently. We need to become a student of our children. In other words, we also be learners, no? No, we need to become a student of our children. No, pumasok tayo sa kalooban nila. Alamin natin what is happening in their hearts, in their emotions. Alamin natin. Hindi lang yung paimbaba, kumusta grade mo? Kumusta ang kwan mo? Nagpa-participate ka ba sa class mo? Hindi, mababaw na conversation 'yon. Kailangan, we need to enter into the emotions ng ating mga anak. For us to be able to be more discerning kung ano ang dapat nating itulong sa kanila. Malaman natin ang sitwasyon nila. Malaman natin ang kanilang frustrations. Malaman natin ang kanilang hurts. Malaman natin ang kanilang mga problems. Malaman natin ang kanilang mga challenges sa buhay. Kung hindi natin sila matutulungan masyado kasi paimbabaw yung mga conversation natin. We need to plan. Plano tayo. No? Hindi yung bahala na ang kinabukasang darating. Meron. No? Every day. We set conversations with them. No? And allow them to speak out and share their hearts. We need to be intentional bilang mga magulang. So this is how we can show that we need God's wisdom for us as parents. Ikapito, at ito yung huli, what God wants to know about parenting has lasting consequences. Parenting has lasting consequences. Huwag po sana balang araw ay matindi ang ating pagsisisi. The way we handle our children. The way we treat our children. Huwag po sana babalikan natin ang mga mapapait na karanasan nung tayo nasa pamilya pa, noong mga unang panahon pa nung nakalipas sa likod nating mga taon, ay magdudulot sa atin ng matinding regret, matinding pagsisisi sapagkat hindi natin ginampanan ang ating role bilang mga magulang. At maraming mga magulang hanggang ngayon, no, kung ginawa ko lamang ito, ginawa ko lamang iyon, baka hindi ito ang magiging kahihinatnan ng aking mga anak. Nandun yung realidad, mga kapatid, mga minamahal, na ang konsekwensya ay darating. Mga kapatid, ano mang action ng tao, bakit positibo, negatibo na action ng tao, may konsekwensya yan. Bilang mga magulang, gusto natin ang konsekwensya ng ating pagiging magulang sa kanila ay hindi natin sila ginulangan. Mga kapatid, kundi ang ating pagiging magulang sa kanila ay talagang isang magulang na pwede nilang tularan balang araw. Nasasabihin nila, paglaki ko, ayaw ko maging inhinyero, ayaw ko maging abogado, gusto ko paglaki ko, katulad ako ng tatay ko. Katulad ako ng tatay ko. Pastor Abel, Ate Mel, balik po sa inyo.
2: Hello, Pas. Nako, thank you so much po sa isa na namang napakagandang pagpapatuloy po na ating pag-aaral ng session 1, ano, itong the big picture, at marami talaga tayong natututunan, ano po, Pastor Hill, sa inyo pong ibinahagi this morning. May nagpapaabot lang po ng komento sa atin, Pastor Hill, from last Saturday's session natin, si Melody Quintana. I believe she is from Masbate. Sabi niya po, ang ganda po ng topic ninyo. Ayan.
1: Wow, salamat kapatid. At alam mo, mga listeners na katulad mo, I believe ang ating istasyon kami ay nanalangin sa bawat nakikinig. Mm-hmm. Yan man ay magulang, yan man ay estudyante, yan man ay ordinaryo manggagawa. Kami po ay nagpapasalamat na kayo ay kasama namin sa mga pag-aaral na ganito. Salamat
2: right. po. Kasama din po natin si Pastor Novel Polanco na nananood po sa atin from Vegan City. Hey, hello po.
0: Grabe na to sa mga taga-vegan.
1: Good morning, Pastor Novel. Galing ha.
2: Thank you po sa pag-join. And of course, Pastor Annabelle Agria, nagpapakumusta po sa inyo. Namiss na daw wow. po niya kayo. Ayan. And ang isa sa mga avid po natin na viewers, si Ate Naomi Alvarado. Patuloy po yan na nakaantabay sa atin. At sa marami pa po nating viewers, mga quiet lang po yung mga yan. Pero nandito po sila palagi. Ano? And batiin na rin po natin si Randy Emilio Carpio, si Valentine Nabata Usila, si sino pa ba nandito? Of course, Ate Grace Cayetano and family.
0: Good morning po. Mm-mm.
2: Thank you, Pastor Hill.
1: Ingat kayo at gamitin tayo ng Panginoon sa araw na ito para sa ikalalakas ng kalooban ng ibang tao dahil tayo ay gusto maglingkod sa Panginoon at lulatiin siya. Mm-mm. Pagpalain po tayo.
2: Ingat po kayo.
1: Panginoon. God bless.
2: God bless you
0: God bless po. At
2: right.
0: ingat po kayo, Pastor Hill.
2: Ayun, talaga naman.
0: Punong-puno ang ating pag-aaral sa umagang ito.
2: Tsaka napaka-challenging uli, di ba, Pastor Abel? Akala natin, alam na natin ang mga bagay sa pagmamagulang, pero hindi talaga siya natatapos ano, sa pag-learn natin. Kasi maya-maya meron tayong mga nagagawa na hindi pala dapat natin ginagawa. Ano? Oo. Oo. Basta bukas lang tayo sa pagtuturo, ano, pagtutuwid ng salita ng Diyos, I believe meron tayo pa kahit papaano unti-unti pong natututunan sa ating pong pag-aaral. Nako, yun pala ay first session pa rin, continuation ng first session natin last week. So we are believing na sa susunod na Saturday po, kung ano, ay itutuloy na ni Pastor Will or itutuloy niya pa rin. Ito kasi mahaba talaga ang bawat session nito, di ba Pastor Abel?
0: Kaya nga pagka tinuturo ko ito sa seminar ay talagang hindi lang mahaba kundi anong tawag dyan, ay madugo dahil mayroon pang discussion ito, sharing.
2: Mm-mm.
0: Kaya kahit challenging, pero nakaka-inspire naman. Ano? Dahil kausap mo ang ibang mga magulang. Ano? Kaya napakaganda. And hopefully po ay kasama din natin ang ating mga kapwa magulang. No? O ating man ay, ito ba ay ating mga spouses sa pakikinig sa umagang ito o ating mga kaibigan, kapatid. At pwede paki-share na lang po no ng at ng link ng
2: yes.
0: inyong napapanood dito po sa FB.
2: Right, at tuloy-tuloy na po tayo sa ating tanong at Bible trivia.
3: Excited ka na bang ma-check kung ano ang iyong alam sa Biblia? May learnings ka na? May premyo ka pa dito sa Tanong at Trivia kasama si Ate Mel.
2: Patiin din natin si Kuya Narsing. Ayan, syempre ang Kuya Narsing natin na asawa naman po ni Ate Grace Cayetano dito sa ano sa Sorsogon.
0: Ingat po kayo lagi. Sorry. Yeah. Ingat po kayo lagi at
2: yes. We are praying for you po.
0: Good morning din kay Kuya Sam. Ang inyong tama ba? Si Sam, ang kalanganak. Sa pagmamaneho, no?
2: Right. And of course, si ano to, si yung kanilang eldest son na si DJ. Ayan, hello po. Alright, dito na tayo sa ating tanong at Bible trivia at namimigay pa rin po tayo ng coffee mug mula po sa Walk Through the Bible Philippines. At syempre, sa mananalo din ngayon ay may pakapin, sabi nga, may pakapin. May dagdag tayong pa-premyo pa GCash. Pa-GCash natin, ano, 50 pesos para po dagdag ano, sa inyo pong allowance ngayon. Ngayong week, kahit papaano. Ano, ang tanong po natin
0: kung,
2: ay...
0: Kung
2: magulang,
0: yes,
2: 100.
0: Oh. No, hindi. Yeah, hindi ba yun?
2: Ay, hindi ba? Okay.
0: Yung 50 ay kung... Dapat iklarado natin.
2: Sige, ikaw na magklarado.
0: Ikaw na muna.
2: Okay, basta tama ang sagot nyo, makakatanggap kayo nun. ng coffee mug plus ano, yung ating pa GCash. Mm-hmm. Para sa ating mga kaibigan. 50 pesos po sa inyong GCash ay
0: regardless
2: mapupunta.
0: Kung magulang o hindi.
2: Oo, sige. Eto na. Ano lang po, pa-fill in the blank, no, napakaganda nitong Proverbs 22 verse 6. Ito po ay nagsasabi ng train up a blank in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Ayan. Ano po yung missing word doon? Train up a blank in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from
0: Nako, it. Isend ka agad ang inyong mga tamang sagot at alam kong alam na alam mo yon.
2: Correct. Yes, so isend inyo na po at pwede po kayong manalo ng coffee mug and of course yung ating pa-GCash na 50 pesos.
0: Mula kay Kuya Mon.
2: Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa nako. Mag-prayer na lang tayo, Pastor Abel, kasi wala na tayong time. Prayer time na lang po tayo, Kuya Mon. Thank you. Okay.
0: Tayo pong lahat ay dumulog sa presensya ng Panginoon sa umaga pong ito. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon na sa pagkakataong ito na kung saan ay mas lalo mong pinapakana sa amin ang kahalagahan ng pagiging magulang, Panginoon. Naniniwala po kami na hindi po aksidente ang pagiging parent, Panginoon. Hindi po nagkataon lang, kundi ito'y katawagan mo sa bawat magulang, lalo na Panginoon, sa mga nakikinig sa mga oras na ito. Nawa, mas lalo namin itong makita at maintindihan na ito nga ay it's your choice, it's your decision for us to be na maging magulang, Panginoon. At nawa, mas lalo makita namin ang kahalagahan ito at Lord, ang privilege na ito, bagamat napakahirap, very challenging. Lord, salamat sa mga prinsipyong tinuro mo sa amin sa umagang ito na ayon sa iyong mga salita kung anong dapat o anong mga responsibilidad o pananagutan ng mga magulang. Lord, salamat po Diyos. Bagamat nakikita namin ang dami pa namin matutunan, dami pa namin dapat ginawa o hindi ginawa, mga dapat Lord naming isa buhay.
2: Yes, Lord.
0: Lord,